0: 090-25-20-2724. Wa si alabapin ba se n gbadu ati testimonies n te ni loruko Jesu.
1: Mo bi a o. Gbogbo eni to ni ori ofe. Je koko so eleyi. Loni ni mama so nipa ire ajo meta ti eniyan le rin bi aye re ba ma bo si ti won pe ni idera eyin ta gbe ninu ipayi keke eyin ti agbara ile yi so yi sinu gbesi eyin ti e mu aye yin mole eyin ti ofa dani duo je ke gbadun mo bi o je ka jo yi ologo ajobo wo bi sori adua ta fe gba laaro yi adua to ni tumo ni o gbogbo eyin ti e gbe ninu ipayi keke eyin ti e gbe ninu aisan eyin ti e gbe ninu idanwo mo bi a o adua yi adua to kun fun agbara ni egba ti mo ba bere si so meta yi yo yo o ti mo so laaro gbogbo eyin to je pe o ma wo ibi giga lo kan o ma wo ni ati debe logo olorun awon baba mi gbogbo eyin to je pe ona ibi ti aye yi gba lo ko ye eyin gan e rojutu e wo bi iwo lara mi si o adua yi dere iwo lo ni pa pa julo tori nti mo gbo ti adade waye so fun mi laaro oluwa ni omo kiesi o osu kefa to wo yi awon ti aye ti ro pe mo fe so won di kan oju ana la fi wo awe lobi mo fe so won di la awon ta ti ro pe won o le se rere mo fe fi ogo si oro won awon ti alagbara daduo mo fe fi ogo si aye won awon ti maje mo kokun temole mo fe fi se rere si oro won ebe mo beye eyin kan bi loluwa bawiye e bebe sa owa koko ti aye eniyan ba ma wonu yi ti won pe ni idera e je obe ori e wo bi won o da ororo si ese dafidi won o da ororo si apa e o ni o da ororo le mi lori ago mi ku akuwo sile bo ti so niyen esa eyin kan be ni bi e be ori yin laaro yi eh to ba se se go le gba owo e mori e be ori yi iwo iseda mejo iwo ori ni dako eh eyi to mu mi duo ni ipele asan ipele ile ni ipele ijakule ti to iwo ori mi jo iwo ori mi dako eyi to mu mi duo ni ipele ijakule ti to fa mi jade nbe fa mi jade ko ni ipele asan fa mi jade ko ni ipele ile fa mi jade fa mi jade o ya adua
2: oruko je
1: adua
2: e me me
1: aye aye o oluwa
2: fa mi jade
1: eyi ti agbara
2: ko mi
1: duo ni ipele asan ti to
3: Jesus, Oluwa wa.
4: Amen.

0: ori ofe lele lati jo ma gbadura papo to fi dara ke dara po mo olorun kankan prayer group lori whatsapp yi ma sare kiri mo inu yara e office tabi lenu serve bi wa ti ma gbadura pelu ogologo awon omo olorun lori whatsapp group olorun kankan te ba fe dara po mo wa e send message in sori whatsapp number yi 09025202724 wa si alaba pe ba se gbadura ti testimony sin tele loruko jesu
1: mo mo pe eyin kan wa bi ten reti ojo ayo mo mo pe eyin kan wa bi ten reti ojo iselogun ohun akoko ni pe ka be ori yi eniyan le like lati lo America tori e ba lowo loko esa eniyan le feran lati loko tori e ba lowo gbele oko nko e be ori yi awon kan gbo mi laaro isa gbogbo to ba wu won ori won ki wu esa gbogbo to ba wu awon bayi ori won ki support e gbogbo kan buku buku lori won ba mu ki mu kan to da laye esa ta won merin ba jo lo se kan ori ti won ba je ko pe fun won gan e wo bi e be ori yin laaro e kosi to le se si o to ba lo igbeyawo to rire o ba olobe wo bi eyo pada jade be ni o en to lo se exam to rire o ba lo esa yo pada fail ni o ebi be o ni o nigba ti won fe ya lagbaja were ori e support ni tori pe ori e faramo esa o de jade ojo to ba rin lo ni were tori e ba so pe bobo wa yi to change e ojo yen la re ba da e je agbadua iwo ri mi ebi o ye ibi ma ye ibi fun mi iwo ri mi mi o ye ibi ma ye ibi fun mi eiti mo gbe nipo ibi ti to eiti mo gbe nipo isale ti to fami jade iwo ri me emi o yan bi o fami jade ni po isale o ya adua
2: oruko je
1: aya gada ya gada ya iwo ri me
2: emi o yan bi o
1: fami jade ni po isale ti to la bada gada ya gada
2: gabara gada gada
1: fami jade lo fati won fini kawon kan wa mo fe jaro bori nitori pe gbogbo ti won sori wo support

Eliori. Esa. Eni to ti wa ki aye to wa o gangan ni ori. En ti o ma be nigba ti aye o ni si mo o gangan ni ori. En ti apele re je Oluwa o gangan ni ori. Eni ta pe fun Farao pe emi ni ti je emi ni o gangan ni ori. I am that I am. Esa o gangan ni ori. O ni akoko won o ki bo pelu eja eja aro le se nkan kan lodun e ayan gasi eja aro melo la fe gbe si waju e esa in to nilo lele ma de so fun e laaro ijo ti e ni asoye po pelu eleda re bibeli so pe e wa eja jo so asoye po afi bo ba ni ori ofe lati ba eleda re soro kosi bo ti fe ba eleda re soro ju adua lo esa ninu ogba edeni ni satani ti gba ota ni lowo wa lati le ba eleda wa soro tori fun igba koko adam gbohun oluwa o si sapamo oluwa wa nbi pe kilode oni tori pe mo wa ni iho ta lo so fun obe bo wa ni o e wo bi ma so fun yin laaro ipe gbogbo eni ti o ba fe be leda e jo lo nu adua inu adua nikan lo ti le be leda re soro ma je keni keni to je o le fi nkan kan rari re ko wo sori ori to fi nkan ra ye

0: lo da o ko si kankan to nbe nu ori re enikan lo fi sibe eni to fi sibe gangan ni iseda o ni iseda gbogbo eniyan wa gbo mi to ba mo o na lo le dari adua re si and that is why ti ma fi so fun e pe mura o lati gba adua eyo kan eyi to ku e je ki gbogbo eniyan gba adua gbogbo eniyan ni ko poruko Jesu e si pe eme memo we let them si mi lo bi iserere losu si mi sibiti iserere wa iwe leda mi si mi sibiti iserere wa e ti mi sibiti iserere wa o ya adua
1: olugojo
0: barabarada ya masada
1: leda
0: ge barabarada ya baya ba
1: leda
0: mi ya
1: sibiti iserere wa Eleda me
0: beso gadalia gadalia zedalia
1: Eleda me
0: ame meta Jesu Oluwa wa
1: Amen Amen Amen
0: Oni ori mi ye Ma Jesu lojo ayo mi Ijeda mi ye o Ma Jesu lojo ayo mi o

0: lè bè kò gba wò rè mori kò jè sù rè kò jù bè lò la rè e yi shè dà tè sù pì rò rò ni bì tò yè kè ti gbà rè a sò tè lè rè lò ni i wò shè dà o yà jì
1: amen
0: ni bì rè i bì a yò bi ti o go awon eliye wa o ya ba lo be
1: amen
0: eyin ta gbe owo le serere yin mole eyin ta gbe owo le ojo ayo yin loni agba ojo ayo fo ye o
1: amen
0: agba serere fo
1: amen
0: se ri oni ni ipade awon alaboyun ni church wa mo so lanana ati gbogbo eyin te woju olodun fun omo Shewari ni ola Wednesday ipade nbe ni church wa ni apete gbogbo awon ti won ni ori ofe eyin te wa ni sango eleye le lo ti gbo mi o gbo mi lati gbare mu o gbo mi ni gbopa obi o wa ni apete Lifeport lo ti gbo mi o gbo mi ni awotan ari bi esa gbogbo ibi te wa ni agbegbe apete ipade wa ni aro la lapete ma de wa nbe bi ogo ti je ti olohun ebe kan ti ma be ni pe wa gbogbo ona ko wa nibe je ki gbadua pelu e tori ola o ma ko fun agbara wa wo bi na emi be o pe o se ja se bayi o se je ki ojo Thursday ipade wa ni iworo ipade olohun kankan niyan to ba di ojo Friday e kiyesi o ni ojo Friday ni ilu Abekuta iyen ma wa ni agbara nibe yen ma ti ma gbadua ma be pe ito ba le darapo ninu awon ipade yi iwo na lo be toro ma ku fun agbara e kiyesi ori wa la gbadua si ni aro yi gbogbo ori to nsaisan egbo oro oluwa awon tan le shamini mo bawi loni atu iseda re le
1: amen
0: ninu ogun aisan ninu majemu aisan loni atu aye re sile
1: amen
0: ah loni atu aye re sile
1: amen
0: ani loni atu aye re sile
1: amen
0: o gbogbo to sonu iseda to gbo mi o gbogbo to sonu loni anu gba fun e pada
1: amen
0: anu gba fun e pada
1: amen
0: o gbogbo to jabo lowo e anu gba fun e pada
1: amen
0: anu gba fun e pada
1: amen
0: loruko Jesu angeli yo wonu aye re
1: amen
0: angeli awo ile re
1: amen
0: angeli awo se
1: amen
0: o gbogbo to sonu ni orun yo da pada
1: amen
0: wa de yin olohun
1: amen
0: o ti ri be
1: amen
0: ko yi pada
1: amen
0: e kiyesi eleisa eni kan gbo mi laaro yi eni to ran mi so pe gbogbo igba ti won ba ti fe re lowo lo ma la la ijakule wa de postpone to fe si fun e oluwa ni ki gbadua fun e mo so bi woli gbogbo eni to gbo mi laaro yi ipele ijakule ta wo aye re si bi won ba je ko sabe loni o ya jade nbe ah loni o ya jade nbe ni ipele ijakule eyi ti a wo aye re si ni ipele ijakule eyi ti aye re wa bo ba sabe loruko babo ma ti e mo loni o ya jade nbe
1: amen
0: ileri se fun
1: amen
0: ileri se fun
1: amen
0: ileri se fun
1: amen
0: ileri se fun
1: amen
0: bi mo ti jade lo ninu kulu studio yi egbo gbogbo eyin te darapo laaro ara ma de yi o
1: amen
0: ara yo de yin
1: amen
0: o de mo ilera mo
1: amen
0: o ti ri be
1: amen
0: ko yi pada
1: amen
0: jesus oluwa wa
1: amen amen
0: number ni e ma pe si woli e gbadua fun mi 090 2520 2724 090 2520 2724 Thank you.

ki gbogbo olugbo mi jake jado ni bikibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni akoko yi gbogbo eni to nlanfani ati gbo mi good morning sir good morning ma how are you and how was your night pastor dekunle epafras ni o woli yin lori afefe ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi diri market gbagi titun ni ilu ibadan mo layo lati so fun omode pe ti e ti da bo salaba pade program yi olohun oba ngbo o ti mu o ti rowo mu laye gbogbo eni to nlanfani ati gbo mi so omode ti oni oni ni ojo ketala ojo ti o se pin ojo to lapere ju oni la sami si ara awon eniyan ami ta o si se fun ona ni pe ireti o se badu ti won oni le bo odu gbogbo eyin ti e mo ba sorogun owo mo kiyin e mu lucky laaro yi gbogbo eni to ba wa lanfani ati gbo mi e ba mi ji en to ba se ji bo ka to se yen kan gbe owo e soke ko ni baba laanu mi emi o mo nti won o fi sunre se ni bi ti e ti n ba mi bo ni abi ibi te ba mi de ibi to ti n bo bo dupe lowo e fun anfani nla to fun o aimo ya won to ti koja lo ile nje eyan sa oni ni ojo isegun gbogbo eni to lanfani ati gbo mi juwo si pe baba o ma se mo dupe dupe lowo e loni o mo de ogo ati ola pada fun o eni to ni majemu gba ope mi olorun emi awon woli o se o o se o o se o o se o se o ologo ajobo adani waye oma tola se awogbarun magbeje oba ti dare omo titun dake dake baba mi baba re adupe o o se gan olorun emi awon woli adupe dupe dupe dupe gan gbogbo eni to nlanfani ati gbo mi adupe lowo olorun aso fun po se titi lai la o ma gbega oni titi lai lai lo pe mi lodo re titi lai lai lo pe mi lodo re titi lai lai lo pe mi lodo re lo pe mi lodo re lo pe mi lodo re lo pe mi lodo re mama eyan le dupe de stage bi to je pa won angel yo da for ise mo olorun ba ngo oni lojo isegun mura o ire nwa obo so ni gbogbo bi e ba wa e ja jo do bale daddy mummy e kunle e ja jo ma dupe lowo baba mi oba mi ari ku yeri ologo ajobo gbingbinikin awuwo ma se gbe opo mu lero mo ja le kan e ba npe pastor mrs temitayo ki won wa gborin soke ka ma fi dupe lowo re

0: Jesus to se mi logo lo se mi daada gbogbo eyan omo Olorun ni bo le wa e dide isoji afefe bere latoni lo enikan ni why ati n bo si opin odun ni oni ojo keta latoni ojo to se apere ti o se pin aside isoji afefe loruko baba tomo ati ti emi mimo e wa so fun Olorun ese ti oni je kaduwa mi o se itewogba Olorun dariji mi o gbogbo eyan omo Olorun bo se nse be a ni pe bo sori Facebook mo ni e mu ose yin dani lana gbogbo eyan patapata ose to mo fi we iba je titun oba si ni nle to ba ti disi 30 aside loni ni nta mu yi titi o fi di osu ti nbo even ti o fi di December a ko si soju afefe an lagbara eni to ni aye ati orun gbogbo eni to ngbo mi ojo Thursday eje so gbe lato la lo ni gan ni summit ti bere ma fi gbo wole side to ba wa di ojo Thursday gbogbo eyan omo Olorun te ti register gbogbo eyin te ti momo to ti momo murale gbogbo eyin osise eyin evangelist gbogbo eyin pastors gbogbo eyin te fe idagbasoke you want to be a leader our leadership summit abere ni agbare ni to laye ato ni ago mewa lojo Thursday yo si mo waye ni yo mo pari ni ago meji osan gangan mo so pe summit ni a mo jade jeun onje na wa nbe 10,000 pere lo wo wole won a si momo ati o ti ni ye awon to fe wa nbe o ti fe deal gan oni si ago meji la la anybody to ba tun lo fe register a ni le gba registration wole mo titi ale e je so pe titi ale si ago mesan la ro la o wa ni le gba wole mo to ba fe se lo titi make sure pe e pe number 081 40 63 06 99 081 40 63 06 99 e pe pastor Tosin e mo register a bere nkan titun loni gbogbo eyan omo Olorun e wa mura aye titun yin bere Olorun ran mi si yin ni ta ba ti gbadua tan ni se adua yo po laaro yi in ti e mo to mu mi adua kan mu mi na ni asadua mo mu yan now gbogbo omo Olorun mami se nso nkan fun yin in ta n se nu church ni ti mu testimony jade bogo se nje tolorun awon nkan ta n se yen na la tun se loni gbogbo eni to lanfani ati gbo mi ka to mo lo ni ola ni church isin igbowole ni I am going to impart you and go testimony lokan ojokan bo ko to di pe mo so yen gbogbo eni to lanfani ati gbo mi jo ni bi kibi to ba wa omode lo ngbo mi agba lo ngbo mi oni lo ni je ni abe lowe a gbadua gidigidi daada loni now ka to wa lo ninu adua yen oh engineer ko si gba ta ni lo sile agbara e je agbadua e je bere bayi mama bi n ba se n pe adua yen ni o mo gba ipade to yira bayi nkan to tun da o tun bere si sele ninu aye e to ba ti ri ti program mi ba ti change mo pe nkan fe change ninu le yin nkan fe change ninu ayan mo re adua ya
1: na wo yen mejeji soke wa le jade patapata ni wa kipe eyin emi adani loro mi won ba je gbadua yi a yo dun mi jojo because ko sin ti emi esu se lara re ju ko ma da oloro lo a si bere itusile loni ba se wo ojo Sunday Aisha osere lo sey October 1st 1960 ni Nigeria gba ominira awon eyan gba ominira won ko ninu inira en no wo ye mejeji soke eyin emi adani loro dawo luwa jade lara eyin aladu oya yes sir

Emi adani loro edana lonich riapala da haladash yes shantulia badash ogbon ti won pe ni o fa dani loro eyin maje mo adani loro yes kaida la rada yada yada yada yada yada yada dash la kwada yada yada dash jade la mi. Amen. Oluwa ni kin wo ese okan yin paya Oluwa ni e parabale ke gbo Oluwa ni kin kiesi oni iko mi wo eni kinode oni adani loro ti ninu e won jo ngbele ni bawo wa ni se nse ti bi nda loro oni ofa re ni inta lofa ni igba kuba enowo yan mejeji soke bi eni to duo ti oba mo tin se iwo mo to nse e gbadun ayan bi kuku bi yiye eyin o fa dani loro na ka halabash awon eyan ma ran nkan ki nkan jade o fa dani loro ti oji oloyun o fa dani loro ti oji oroko o fa dani loro ti oji orise gbamo won ti dan kan le fun o ni o fa to wonu omi ateje eyin o fa dani loro. Ebaro Oluwa! Jade

0: kejeji ni orisa a wo agbara ti o tun de oduro ko mo loyun leyin aduwa yi a fe wo agbara to tun fe mu omo le ko omo ta a fe wo emi ti n kowo mo lowo ti n kowo mo lara leyin aduwa yi gbogbo majemu aso ni dedakuda oro aje oro ika ninu ago re eyin emi ma koja ibe o to ge bayi bi oluwa se nbe ti emi nbe laye ina ko gbata lo ogo ni fun jesu jesu oluwa wa sit down
1: e joko gbogbo eyan to ngbo mi enikan ni woli sa ti ai a sese meye bo lapo ani ti o fi di sunday se bo gbon ta wi o se se ko mo fi bi eni po fe bi olufe ise lo nse lare o jesu ni ti mo so fun enikan oni mo so fun gbogbo eyan in ta nse yi emi olodun lo ni ka lo gbe wa be bo se wa yen awon eyan ti o ri opolopo itusile wa loyun bayi wa ri sese bo go se nje ti olodun a lo bo nse ju mi won re mi si ran ni. And not only that, gbogbo eyin te ngbo mi ni lu Ibadan church wa to wa ni headquarter ni ola ni agbare ni to ni aye atorun isin igbowo le ni o le mo intern se church na re on lo fi je pe testimony po awon ti an ba wa nu church ni won gbo awon testimony abami ta gbo awon testimony ti mu mi loju eniyan ayo ni gba mi mo fi atun lo sile agbara pada enikan ni mo ni ebe adua wo lo tun ji gbogbo e to ngba yi lo mo gba ni a lo lati gbadura bi iseju meje si gbogbo eni to nlanfani ati gbo mi o ko si bo se nikan alaja
0: and then dey fe le ikun bi n ba ti ku onu studio bayi ma yara bo sori Facebook ago mefa bo 6:30 YouTube ago mefa bo Facebook 6:30 ati TikTok ni ago mefa bo laaro yi e to wa da ju gbogbo le oni pe e mu ose te mo fi we ba se gbadura si titi wo ojo Sunday tabi ose tin bo niyan at least a gbadura si ose yen ma so ijo te lo gangan e to wa tun da ju ni pe to ba di ojo Thursday summit wo bere leadership summit ni ago mewa laaro ibe la wa titi di ojo Friday odu ago meji na la mo jade lojojumo but bo ti e je pe oni refreshment inu o lo nje ninu o si lowo wole nu n to bayi mu da lei si aro la ni bi owo ago mesan si mewa gbogbo registration o ti tan a ni gbayan wole mo iwo to ba fe join wa when man na lo no ti waye ni ojo Thursday and Friday to ba wa di ojo Saturday gbogbo eyin te ka bibeli yin tan pata ilu kilu to ba wa adugbo ka adugbo to ba ti mo gbo mi wa wa gba certificate yin awon bible school no graduate you my god eja won ti jesu oni se iyanu odanwo odo gbogbo awon to ba lo si leader idanileko fun gbogbo awon adari na gbogbo eyin evangelist gbogbo awon pastor gbogbo na ni o gba certificate ni ojo Friday ah inu mi se dadu eja mura si eja tesi waju nu soji afefe
1: engineer in no time aladu an se mi adu amu mi eja lo
0: oluwa ni ki enikan gbadura yi just only one person oni ko gbadura yi pelu gbogbo imisi re e gbo enikan lo ni adura ti mo fe ke gba yi lori ijoko to ba fi gbogbo emi re gba nkan kan sele leyin e kibe ni eyin aye mama ranti pe ntin be legbe re jowa be ba si jowa ayan mo yin ori ba kan na e ke eyin aye

0: Oja.
1: Amen.
0: Money Dide.
2: Yes, sir.
0: To why Jonje? Yes.
2: Jam. Nitori ti ona na je fu o.
0: Ona na di fu o.
2: O si dide.
0: Egbo won Oluwa.
3: Baba mi o.
0: Gbogbo en te ni bi lo. Si ona wa di fu
2: o.
0: En te lo bi giga. Si ona wa di fu
2: o.
0: Agbara ti o gbe ode be. Afunji agbara mi mimo. Oye egba. Afunji agbara mi mimo. Mo ni egba. Afunji agbara mi mimo. Mo ni egba. Afunji agbara mi mimo. Ti o fi ni re omo. To fi de bi giga. Gbogbo eni to nsa. Oye ma agba. Egba. Egba. Egba. Egba. Egba. Egba. Eyin o mo pe.
4: Yes sir.
0: Imole lo lojuwo lowo
4: be ni sir
0: okuku lo ni adama ni
4: be ni sir
0: o je tan kan je loju ala
4: yes sir
0: to se pupa
4: yes sir
0: to bi aisan
4: yes sir
0: na won run fun awon kan je
4: yes sir
0: to di agbara
4: be ni sir
0: won ni dide
4: yes sir
0: deun
4: yes sir
0: osun
4: yes sir
0: ani odide
4: yes sir
0: ona ready
4: yes sir
0: gbagba ele
4: yes sir
0: kasi waju si
2: o si dide
0: o dide
2: o si je
0: o je
2: o mu
0: o mu
2: o si lo ni agbara o je yi
0: ewo
2: ni ogoji osun
0: Oúnjẹ tó jẹ ní ìsẹ́pọ̀ méjì.
4: Yes sir.
0: Ló fi rìnrìn àjò.
4: Yes sir.
0: Ogójì ọjọ́.
4: Yes sir.
0: Ọ̀sán.
4: Yes sir.
0: Àti òru.
4: Yes sir.
0: Ó wá yé mi pé.
4: Yes sir.
0: Ẹnìkan gbó omi.
4: Mo ń gbọ́ sà.
0: Owó tí ó wà káǹtì.
2: Ayé arúgbó ọjọ́.
0: Tó ò lè ná tán láàrin ọdún kan.
2: Ayé o.
0: Orí la gbélé ọ lọ. Bẹ́yàn bá lè jẹun tó sùn tán tó jí tó tún jẹ tó tún sùn tó wá fi oúnjẹ ọjọ́ kan tó fi rin adírin àjò yẹn ìrànlọ́wọ́ owó ilẹ̀kùn ṣíṣí owó tó ò lè ná tán 40 years ilẹ̀kùn ẹ̀ sí fún ta ló ń sàmì ilẹ̀kùn ẹ̀ sí fún mo lo si fun wa o si fun wa o si fun wa o si fun wa o si fun wa o si fun wa o si fun wa o si fun wa o ni ninu agbara ounje yen o lo fi rin ajo yen agbara ounje kan contract kan lawon kan fi ile ko agbe contract kan lawon kan fi ona lo ma se gba o to wona o ku akuwo sile eni kan sabi ani iranlowo owo agbara owo ti o tan ise laye o ya gba
2: ami yesu
0: bangeli ba gbe teli ja wa o ya gba ti e na
2: ami
0: gba ti e na
2: ami
0: gba
2: ami
0: gba
2: ami
0: gba
2: ami
0: gba
2: ami
0: gba
2: ami
0: gba
2: ami
0: gba
2: ami
0: gba
2: ami
0: o nje ti o ya gbe re danu
4: yes sir
0: eye lo gbe yen wa
4: yes sir
0: nigba ti o so mi mo
4: yes sir
0: ni o do charity
4: yes sir
0: ti ogbele ti wa
4: yes sir
0: ni awon ba 17
4: yes sir
0: oni ki yo si ojo
4: be ni sir
0: tabiri
4: yes sir
0: ni awon odun woyi
4: yes sir
0: bi ko se nipa se o
4: yes sir
0: 71
4: yes sir
0: ogbele wa wa
5: elijah
0: eh
5: ara tisbi
0: yes sir
5: lati inu awon olugbe gilead
0: ki lo se
5: bi faabu pe
0: eh
5: bi olorun ti wa
0: oluwa ti me
5: o ajo eni ti emi duwo yo si ri
0: ko ni si
5: tabi ojo
0: tabi ojo
5: odun woyi
0: eh
5: sugbon
0: eh
5: gege bi oro me
0: bo da letan
5: yes sir
0: oluwa ba ni pe o ti da kan le
5: yes sir
0: ta ran niyan
5: yes sir
0: o ko mi ko lolo
5: yes sir
0: se wa ma wo ran ba
5: kuro niyan
0: kuro niyan
5: yo si koju si ila orun
0: ma lo ila orun
5: yo si fi ara re pamo
0: lo pamo
5: be o do creative
0: en to dale okan won na o ma lo be
5: yes sir
0: nbo si de be
5: yo si se
0: yo se o
5: o ma mu
0: o mu
5: ni odo na
0: ni odo yen
5: o si ti pase fun awon eye
0: ni ah eni ta pase fun
2: aye
0: pe ko re lowo losu yo ri se je
2: amen
0: Baruba takada gbogbo ele ta pase fun
2: baba
0: ninu osu yi pe ko bo pe ko bo ma pe ko gbe ewu yo ri seja
2: amen
0: yo ri seja
2: amen
0: yo ri seja
2: amen
0: yo ri seja
2: amen
0: yo ri seja
2: amen
0: yo ri seja
2: amen
0: yo ri seja
2: amen
0: yo ri seja
2: amen
0: yo ri seja
2: amen
0: yo ri seja
2: amen
0: oni mo ti pase
4: yes sir
0: fun eye iwu
5: lati ma bo nibe
0: nibo lo ti re ran

0: Amen. O ni mo ti pase.
1: Yes sir.
0: Fun eye yen.
1: Yes sir.
0: Ko wa fidi e.
1: Yes sir.
0: Ko wa bo e.
1: Yes sir.
0: Enikan se mi.
2: Ma se yi.
0: Mo ba le yen se to je.
1: Orukọ Jesu.
0: Gbogbo eni ta ran si o.
2: Orukọ Jesu.
0: Ninu osu yi.
2: Mo
0: ri se je.
2: Amen.
0: O wa doro ase.
1: Yes sir.
0: Eye iwo.
1: Yes sir.
0: Ko ko wa se Olodumare.
1: O si lo.
0: Gbogbo eni ta ran si o. Mo fi ohun ase so. Tori omo Olodumare
2: ni.
0: Loruko Oluwa. Ki won ma wa jise. Be yo ba ko won ase re.
1: Awon yesi mu akara.
0: Won mu akara wa.
1: Ni eran fun wa.
0: Pelu eran.
1: Ni owuro.
0: Ni owuro.
1: Ati akara.
0: Ati akara.
1: Ati eran.
0: Ati eran.
1: Ni ale.
0: Ni ale.
1: O si mu ninu odo na.
0: Eni kan sami. Ni Oluwa ti nbe. Ti emi en be laye. On ti o bo dojo ale asile ku e fun eni ta ran si o ti o bo wa na dojo ale yo jise
2: amen
0: ase ni Olodumare bo ni yo jise
2: amen
0: yo jise
2: amen
0: yo jise
2: amen
0: yo jise
2: amen
0: yo jise
2: amen
0: yo jise
2: amen
0: yo jise
2: amen
0: yo jise
2: amen
0: yo jise
2: amen
0: yo jise
2: amen
0: yo jise
2: amen
0: yo jise
2: amen
0: eye bola arun
1: yes sir
0: won ton bola le wa kesi kini
1: yes sir
0: gbogbo nde to de
1: yes sir
0: o ya gbe eye
1: o be ni o
0: gba to wa de First King 19.
1: Yes, sir.
0: Angel Luawa.
1: Yes, sir.
0: O wa ye mi pe.
1: Yes, sir.
0: Elijah ora hun ati je. Eni kan sami.
2: O sa mi o.
0: Ati je ati mo re oni nira.
2: Amen.
0: Wa mi abinu ori.
1: Aye aye o.
0: Ati je ati mo re oni nira.
2: Amen.
0: Ati je ati mo re oni nira.
2: Amen.
0: Bi Elijah o ba ra hun ati je.
1: Yes, sir.
0: Bi o ba ra hun ati mo.
1: Yes, sir.
0: Eye gbe igba kankan wa
1: yes sir
0: igba mi angel gbe ti e wa ko si re
1: yes sir
0: eni kan sa
2: mi mi jesu
0: la oju aye re ja
2: amen
0: o ni sagbe oju
2: amen jesu
0: o to je
2: baba
0: o to fomo re je
2: amen
0: o ni wa ti
2: amen jesu
0: o ni wa ti
2: amen
0: o ni wa ti
2: amen
0: o ni wa ti
2: amen
0: o ni wa ti
2: amen
0: o ni wa ti
2: amen
0: o ni wa ti
2: amen
0: o ni wa ti
2: amen
0: o ni wa ti
2: amen
0: o ni wa ti
2: amen
0: mo ma gbo nkan
1: yes sir
0: igboro olorun
2: amen jesus
0: igboro olorun
2: amen jesus
0: o ti mo gbo ne igboro olorun
2: amen jesus
0: ani igboro olorun
2: amen
0: mo ni igboro olorun
2: amen jesus
0: ani igboro olorun
2: amen
0: aro ni ni o
2: amen
0: aro ni lo mo
2: amen
0: ba me ka si waju first king 19
2: o si lo ni agbara onje yi
0: o lo ni agbara onje yi
2: ni ogoji osan
0: ogoji osan
2: ati ogoji oru
0: ati ogoji oru
2: si o
0: Oke Oluwa
2: Oke Oluwa
0: ko si re eni ewo mi ni agbara
2: ewo mi ni agbara
0: eyin kan da
2: ewo mi ni agbara
0: eni ewo mi ni agbara
2: ewo mi ni agbara
0: agbara ti ki isu
2: agbara ti ki isu
0: agbara ti ki re
2: agbara ti ki re
0: ti fi debi giga
2: ti fi debi giga
0: egbe wo mi
2: egbe wo mi
0: egbe wo mi
2: egbe wo mi
0: oyo ya do a agbara ti ki isu agbara ti ki re ti fi debi giga ewo mi ni agbara ewo agbara ewo ewo ewo ewo ewo ewo ewo ewo ewo ewo ewo ewo ewo ewo ewo ewo Olowo orilede kan.
1: Yes sir.
0: Olorun orilede kan.
1: Yes sir.
0: Agbara lo gba o.
1: Bẹẹni sir.
0: To fi debi giga.
1: Yes sir.
0: Mo so fi.
1: Yes sir.
0: Ta ba so pa agbara.
1: Yes sir.
0: Temi wa.
1: Yes sir.
0: Ti gbe aye wa.
1: Yes sir.
0: Agbara akoko.
1: Yes sir.
0: Ninu iwe itan re.
1: Yes sir.
0: O ma n se dola ni.
1: Yes sir.
0: Lati ibe.
1: Yes sir.
0: O de ti n ta rice.
1: Yes sir.
0: Lati ibe.
1: Yes sir.
0: O de ti ta sugar.
1: Yes sir.
0: Ase yo pada se sugar.
1: Yes sir.
0: Ase yo pada se cement.
1: Yes sir.
0: Irawo re wa n gba agbara.
1: Yes sir.
0: Igba ti o re si di ta se dollar.
1: Yes sir.
0: No promote.
1: Yes sir.
0: Agbara n kun agbara.
1: Yes sir.
0: Bagbara ti kun agbara.
1: Yes sir.
0: Lo lo bi giga.
1: Yes sir.
0: Ti ti ti ti.
1: Yes sir.
0: Ti oloro yen.
1: Yes sir.
0: To fi ifopo.
1: Yes sir.
0: Ni orilede ti mo so.
1: Yes sir.
0: Eni kan sami.
1: Yes sir.
0: Agbara ti o gbe ode
2: bi
0: giga.
2: Amen.
0: Ti o fini kusore.
2: Yeah.

0: si apa otun boda ire to n wa kiri emi ni to n je mi ni lo mo bi to wa ibi to gba le si ke se pe bere ni oda sugba emi ni to n je mi ni ko mo nipa bi to wa yen to ba ti dari re dadan ni kiri o jade o wi pe o ye so si apa otun
1: e
0: yo
1: si ri
0: e ri yo mo so mo le fajade tori opo eja eh o inu oko kan na ni wa o eni kan sa mi iya e ma ko akopo ire lo se yi e ma ka akopo ire e ma ri iya ni gbogbo eyin omo olorun pata ni aro yi mo fi olorun be yin egbe igororo kan e pade mi lori Facebook mo ma wa lori Facebook ni agogo meta abo loru e gbo dada o ni ogajo oru agogo meta abo lori no more war prayer mountain ni ogajo oru agogo meta abo si agogo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori TikTok e ma pade mi lori TikTok lori YouTube ati lori Instagram ni baba adura AK47 prayer mountain e jo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin ti n ba sure fun yin tan e o fi ororo yen anoint ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni ti n wa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan abo fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anoint ara re o de mo pe nipa igbagbo anu o tele oro mi leyin yo dara fun yin boda e mo man tu adua yin e je apade ni challenge ni aro Thursday to ba wa ni man tu adua lowo ma bo laaro Thursday ma fun oni kan to ma fi gbadua a n gbadua meje lowo sori awon man tu yen mo gbadua o o ni ra maye e gbo eleyi bo ba n gbo mi lojojumo to ti faye re fun Jesu ese si joba nu okan re tete yi pada o ola le peju oh my gogo awon to n wo lo lokiki loni na ana ti gbegbe aye ese lana ri sugbon nigba ta ara aye won pada won wa de ni to n di eleri won wa de ni to yin olorun mo gbadua pe aye ti e na o ma de testimony o ba ti n bo laaro Thursday ago meje si agogo mewa abo ni challenge ni badan ni o eh o ma tun lagbara lose yi irin ajo ayanmo re ko ni baje o eyin te n wa ise eyin te n wo mo eyin te n wo ko e ja jo pade nu adua adua wakati melo yen ko di olowo ko ma se rere o o ri ti e se ona la fun loruko baba omo atemo Jesu oluwa wa
1: amen.

ka ma kira wa ku dada wo igbogbo bi te ti lava ni lati ma gba ikani yi ikani lagelu re lagelu 96.7 fm oke gajo oke ile fala fala le ni labado o ya je ka mo leto iroyin ere idaraya ni ti butoro agba nla aye lo lede wa nigeria ni pinle aya ni le ibadan ti ni asagogo o ma du gbogbo ma kan so ri pa ti gbogbo re papa to gazale o ya join together ba nso ni pa royin le lokan ojo kan to je tere idaraya a tun lafani lati ma tun su re de sale gogo iye lawon royin eleyi to takoko takoko ba kan na lawon royin yajo yajo to loyinbo n pe ni breaking news bi ba se n bale bayi o na la ma gba sira wa la iyan laaro temi ni o emi ni gako mo wa nile agbara o DJ Spider o n gan ni mi fida wa ti o mo je ke lafa tun agba dada ni bigbi ka kiri agba nla aye tun di omo olawo ololootu eto Alex Ferguson niyan olale amzad loruko temi the top striker ele jo gallant gan n ba ti wa n gba si labi omo egbalapa bi e ma fe ti ko gaga bi omo eko lapodo yin be yen mo ni gbagbo mo ma ba yin laamu gaga bi omo badani oya goke gajo goke gaga bi omo oke ogun si waju on gbogbo god bless nigeria oluwa ko bu ko lede wa naija o ati gbogbo eti to n gba ikani bo kada se ma je niyan tori ki se eyan olohun oba ni o ya papapa lati be yin asirego eje agbera ka bere latodo awon ti super falcons to ba tin di ni role ni igo super falcons iko agboje lobirin lo lede wa nigeria won mo gba igbese lekeji nigba ti olede comoros ti ba n gba won lalejo papa sere lemon stars to wa nilu kene na ni o ti waye o e mo gba igbe igbesi akoko o ti waye lolede wa nigeria iyen lojo friday oke tare ni super falcons n lo ni papa sere lemon stars e mo wo gboke tabo oke tani na comoros ni o gba won lalejo leni tori pe papa sere yi na ni comoros o lo gege bi ile ti e eyin igba ti o lede won o ni papa sere ele to gbonje fegbe to gba wo bo ti ajo CAF le fowo si idi ni e ti fi tabi ogbogboda e ma je amo nira wa la jare ba ba ti gbe igbesi akoko lede wa nigeria e fu alafa ni chaos nigeria na ni papa sere ti lemon stars e ka fi gbe ifigagbaga igbese keji wa ajo CAF ni ko si laburu a igbe be se fenu won ni gaga ta won tun fi ma rinrin ajo kan ka ki ti o ni tumo e je agba igbese keji nbe elekeji o waye o niro leyi papa sere lemon stars e to wa nilu kene o na ni o si ti waye bi nkan se ri niyan o se wa re ni o ba pada yan yo yo re mo koju olede moroko to ba dinu osu keta odun 2027 oba dinu osu keta odun 2027 eni o ba yan yo moroko lo ma koju o o ma newe ninu osu keta lodun 2027 o ya lati be yan asidego Azerbaijan 2026 kilo vesele lo lede Azerbaijan idije fi eye agbaye laarin awon oje we tojo ri won be labi odun meedogun under 15 olukọ ni olede wa Nigeria olukọ ni Patrick Bazi o ti pe awon oje we tojo ri won be labi odun meedogun tojo okunrin metalelogun niye lo ti fi we pe e ba mi nlu Abuja igbaradi o bere ni pere o ni serere nwerere tori pe idije tan so yi ajo FIFA kan gbe kale a le pe ni carnival ojo festival o zin te pe sugba o FIFA under 15 youth world cup ni won pe sugba bi festival ni tori
ko si qualify keke won ke invite gbogbo awon orilede pe orilede to ba mo pe oni awon oje we tojo ori won be labi odun meedogun to gbo nje fe gbe to gba wo bo e ma ko won bo e je a se festival fun omo yi ilu baku lolede azerbaijan ni o ti waye ojo keji le logun ninu osu ta wa gege october 22nd ni dj ima gbina ya lolede ti azerbaijan yo si tenubodo to ba tin di ojo kokan le logbon ninu osu kewa na ni october 31st ni dj yi ko ju bi ojo bi mewa abi mesan na lo ti won o fi gba nilu baku lolede azerbaijan be ba pe ni festival festival ni be ba pe ni walk up na ni sugba ju gbogbo e lo ajo fifa ni awon se leyi lati ma prepare gai orilede kan le ma orilede kan ko le ma fi prepare fa won oje ewe tojo ri won be labi odun mortadelogun under 17 lojo waju ni awon agbabalu ti pere o asole Victor Wisdom lati nu iko Eagle Wings Academy Labuja Peter Linus HB Academy Labuja ati ma pe nti o pada sele nanu nti o pada sele na ni pe gbogun academy to wa nlu Abuja na won pada janfani hun ibi kudie kudie ma wa lolede Nigeria niye tori pe opolopo awon oluko ni ta ni won ya oleju ju ki lo da le lo lati kaakiri pe okay o e ja pin si region mefa o ka ti e wo pe ni region kokan ka se aye igbelewon awon agbabolu ka fi ma awon omo to mu yanyan iro o awon agent o ti kan won la okay agbawo eyin Daniel Olalemi Eagles Wing Academy nilu Abuja won ti ese wadi Eagles Wing yi ta loni okay Prosperity Aninovo Brute Football Academy lati ilu Eko Timothy Ijachi Maflon Academy lati ilu Eko David Okuzogo NFFTDS won o sustain ti to ti wa Michael Ibironke NFFTDS

gbogbo ipo ti iko 3S wa yi kini kila fa akude ni bologun ti wa baka na kini ona abayo igbese wo lawon alakoso ngbe lati je ki iko yi ki won kuo ni ipo rirabaja ti won rabaja nle yi abi a ti gbo iko to lo continental ni sa to koja faja yi gbe nwa n ba won wo enu omi ti gbe won lo eyin bayi ninu league kini ka ti se yi si ekiti kete a o ti se yi si o ekiti kete gbogbo e ejo da go meji la losan a gbo gbogbo bi su se ku bo be se be o kila na abayo igbese wo lawon alakoso n gbe lowo gbogbo e la pada gbo eja roju oja ka lo pa akade o baba ti a de latoju oja e bari baze n bari bobo ka ti owo waju ka koja si oke okun UEFA champions league hey enti ora osan e

0: irresistible aroma and rich taste of Nescafe.
1: My coffee, my Nescafe.
2: Make my world my way, yeah.
0: Nescafe, make your world.
3: Lori oke yanu, adura unga.
4: Omo ti wa lori oke yanu ilara. Baby ti arugbo ojo yo ti pa gbogbo eyan lalejo. Menu pade adura lojo meta from story to glory. Wa ba Jesus pade. Baby ti agboro si Olorun bi woli sabu ju authority. Woli Olorun Femi oni. Agboro si Olorun atawon olori ami. Yo ti ma sise ranse pelu baba ati mama Luka. Ajo pade. Wednesday 21st. The Friday 23rd October. Wa ka ti adura me sola. Free medical. It was so fair. But they rode like a young one for a woman. A fanny gig at Timumu. A femma one in T. Jack Show. At the mother that must stop it. But where you are still, you're like on Wednesday, 24th, the Friday, 23rd October. No, you can't, you know, no one in Arabia. Maybe two will yell by any. Prophet Lucas, you'll see my mama when you're allego. Five, you're doing it, the son of 0705945 8718. There's a retire. He won in Yanu.
5: Kabo gbada ladojo eja o ikani lagelu na ni lagelu 96.7 FM oke gajo oke ile vovo bala velele nile ibadan o ya je ke mo leto iroyin ere idaraya ile to du ti gbegbe nkesi mo ba gba yin se nda po mo wa ni ele wo wa 1100 ni mi ki bi ka kiri agba nla aye Aya re kan ibani dore Facebook kan ni lagelu 96.7 FM lori jagamo fan family wa nbe lori TikTok at top striker 100 at top striker 100 at wa nbe gbagbagba omo le rogozu ola le wo wu pila aya gbe like ko lover iropo nbe dada e seun o olohun o wa pelu eyin na o e ni tawona lagba lowo olohun owo te fi ra data oni tan Nekun owo anikun ola anikun alubarika bo se ma je niyan feyin ti a o ni bi gbogbo ka kiri agba nla yo ka se we go again laaro e awon eyan o tu gbope as usual eyan meje ni o meje mi o tu gbope laaro e ti okan mi de nso fun mi ti e paro pe iwo gege wa lara won iwo to n gbo mi bayi to mu phone e lowo onro so tun onro so si abi kin gbori wole abi mo gbori wole se bi won na ngbo se bo ngbo testimony lojojumo everybody na ni testify sa anu ti en ri gba iwo na ra anu gba laaro toro ti kan o otojo meji jo meta to ti nda bi ajo okan o laaro inu bo ba dagun lani o to wura re ran to relent to repeti sugba o eni o ba dagun la o le gbenu si lori gbe won sadura fun apo gbo pe ka se sugbo ta ka se o wa nreti ka won success ki won o si number re pe ege bi en ba si number re pe se won o tun si owo san na fun o ni possible now eni ti o da o le je loro ka se o o wa kan laaro inu ko ajo ti e na loni mo dagun la star 347 star 1004 star 2 ash Star 347, star 1004, star 2 ash, star 347, star 1004, star 2 ash. Ode legba, ori iti website wole www.cashair.ng. Ole gbabe yena wole. Boba di sendi kodi nye gbogbo la na atele. Patak patak mwoji o yo. Onka anu ngo, network yen lo ni zerere mwere verbaye. Bo ba wo ra re o gbo pe laaro yi yan ba ni da lo so be so pe mi mo so be fun o tori nti mo ri ni phone re te green hey hey hey ogo mama go mama mama go ra re igba te yan ba ti je okay yan ma se kami kami kami eh o gbo pe loni to ba di po fe play boya won gbo fun gba kokon ti o yi o daada pe number yi 0201330 6194 tabi 0902602-6314 o de le chat won be na bo se ma je niyan fun ti cash o oya papapa lati be yen gbo mi dada Mr. B Entertainment yo do gbegbo mo ti lo kan se ju o e bari bazam bari bobo ni Mr. Bill Lange to wa ni adojugo Kolada isi house ogbori efo nle Ibadan ni o nigba ti Alhaji tope notica Canadian returni omo iya aye nu o oye amelo authority one ti ba ngba si ala oni se mi mo ni tope notica imrupo yo mo pe ghetto mo ti jade wa agba fuji gan imbo lorin o injiyan o boyo fuji ti o ba loko abi n to ba ese bere fuji kilo vi sere bi ori puma e a lo gba ori bade kan o ma aye iba ti dele fagbe mu mi ero kan ma se gbo wa ni gboro ma na nro kan ma se gbo wa mo kinu won ko ma dun sugbon lohun o ba o da bi eyan o ko da bi eda eda aye nika o aye o le eyan nu e lo soro aye o le eyan nu e za za za za nika o ema sere amo we la egbe ti wa ko ni pada ru wewe oye amelo ewe to je we lo o ya boska ewe to ne we pa o emi babo loro lo lorin agbodunun a lojojumo la o ma wa bi owo tope lojojumo la o ma wa bi ewa o koni tu koni baje a o ni dollar eyin o atawon to je temi atemi gan fun ra mi aya ma gbe mi esa mi adura ewe la egbe wa ko ni pada ru wewe ere le pe ni oye amelo ope nothing ga ki ghetto mo ti jade wa name it any fuji won ko fun yin bo le mo ni voice o gbo won fun oni lyrics e bo se ma je niyan o lola la go meva role ati Alhaji tiri alamu iba oyin da niyan o everyba won jo mo na tan bi owo ton ti na pe nothing ga oye amelo omo iya aye authority one ni Mr. Bill Lange niyan o yo du gbagbo kan si bere latagbo mefa ago mefa role everyba o love aga o e ma dodoru o e ma dodoru ta pe ba peja omo aye o wahala ti ma ni ma ko lo aye o ni gba wa ni omo love aga o e ba ranti igba teyin gan si wa lomode ni igba te nwa teyin gan o ti ri won ni e wa se promotion iwo ati lagbaja olofe ko mo enikan ri ofin iba wa se polohun dabi eyin bawo le se fe de be de bi pe ma lenu love girl wo DJ Spider gan wo bi pe e wa gba mi lọwọ man yi ni kilo nfi mi ghetto moment jade okay e ja pada oju oja ka lo fa akade baba ti a de bayi ka ba ti de bayi ka wa wo awon fi gbagbaga to waye lana ati UEFA Champions League ti o ma waye leni e ja lo kade e ku kale

0: lodi segun na ni o mo je ti wa lojo gbogbo ati nigba gbogbo ro jade ase mu be eri loku e lonu aye laaro ike lo ri sere mo kiyin ka bo sile fufu balawula dugbo felele ni lu ibadan ti ani ayin ba se man so titi layo akinsola na loruko temi
1: oluwa sina alayo ogo ede ofoma ale so fa loruko temi nje ka bo sori edo kiro yen ma gbagbe o pe kete kete beto ise nlo lowo le lanfani lati gboju o wa loju opo ikansire ni facebook wa lagelu fm 96.7 be se nwo epin ko kari to lori tele mo
0: to awon we royin ojojumo lawa nigeria to jade guide awa punch lanfani ati wa nigerian tribune no gbeyin
1: daily post
0: na awon na gbera won gbera tan yanyan lati darapo mo wa akoko iroyin lati nu we royin punch to jade fun toni won ni eni ti se alakoso fun olulu lawa ilu abuja nye son wike o ti soro soke lana o wike ni o ti fi ara ohun di ogagun agba fun ipolongo ibo are lolulu lawa ilu abuja ke tun se be nikan olohun o fese kan de lesipinle rivers owon mu ese kan si olulu lawa ilu abuja lasiko eto edibo sina wike ni e ri film film te riri se tori ka re le se sakeji ah ohun duro gbagbagba ni o e mo gbo nu royin laaro yi o
1: oda eje mi na bere loju iwe kefa the guardian to jade laaro yi o lori oro eto edibo are 2027 igbakeje are ile yi shetima o ti bere si fa oju awon eyan ekun ariwa le yi mara o fun are bola tinubu pelu bo se je wi pe opo awon ikan oselu ni an tin soro lori oludije kan soso eleyi ti gbogbo won tele won ni bi an si se siso lori ifikun lukun ohun won wa ati ku abubakar ti nbe won ko ri enikankan o si da ko re nibi ti an tin soro lori ibogan la bayaraja lori oro oludije dupo are ti gbogbo aye o tele leyin
0: ninu iwe royin punch na mo si wa mi o ti lo o won ni awon osise feyinti nile ise omologun lawa nigeria ti kede ra o wipe won tun se iwode o loni ti se ojo isegun tuesday yen ni ile ise to ri si oro ifeyinti awon omologun loju ona ti ri daju pe awon owo to ye ki o te won lowo won ni ko ti te won lowo eyin ko yi ninu royin futa aro tuni

0: tun ti gbe gbọ
1: bi eto idibo apapo ile yi papa eto idibo are bo se nku bi ojo merile ni adorun 94 days bayi won pe nise ni nkan foju o pe are tinubu atiku ati awon mi ti an la won fe dije dupo are nle yi gbogbo won o mo gbege si a fe jade polongo ibo bo ti se ye won ni koda oda bi en pe won daso boju ni an fi lo re tana loru lo re ba won eyan mo pe e wa satileyin fun wa ko ise ni to bo gbangba wale anu won sa ilera won ni abowo lo fa ti an fi sa seyin be iroyin ye o feju keke oju iwe kefa the guardian locally
0: say so won ni eto ipolongo ibo e ti egbe oselu apc ti won fe gule lori eto ipolongo ibo fun are egbe oselu ohun ti kede ra o be ipinle kaduna o na ni won mo ti gbera tan wi pe ibere pepe lati bere lodun ota won ko be wude ni ipinle ohun eyin ko yi iwe royin nigerian tribune lo ko e mo gbo lati odo agbenuso eleyi to wa fun eto ipolongo ibo ohun o
1: iwe royin the punch ko royin nipa ipinle oyo o pe Gomina ipinle Oyo Seyi Makinde ni ojo awaje Monday ana Oloyin Akinwale Akinwole gege bi olori osise re tuntun leyin ti eni to wa npo tele to ko iwe to fi po sile to pe to ibi mo ba yin de yi na to ge un ko se mo ni eni o nwi iroye e gbo lekun re re
0: lori oro eto edibo abenu ninu egbe oselu APC e to waye ni ipinle Plateau lo si le igbimo asofin ni ipinle ohun won ni oro di lobolobo o o de waju ile ejo ngba oro wa di de waju ile ejo eni ti won kokon ti fa kale to kede oruko re Vincent won ni ile ejo so bi pe ko wole mo Mandugu o na ni ile ejo so bi pe o wole tarata iyen fun ekun idibo gusu josi ni ipinle Plateau e mo gbo ninu iroyin fun taro toni o
1: ninu iwe iroyin the punch iroyin kan jade o lati ile ejo giga ijoba apapo to nbe nilu Abuja lana ojo aje Monday oni iroyin ohun ni se lalaye wi pe eleri kan un lomo ti bo siwaju ile ejo ohun to si se alaye wi pe awon omo iko agbesunmo mi Jamaatu Ansaru Muslimina fi Biladi Sudan topoloko awon eyan mo si Ansaru oni won mo pete wahala ati ijinigbe alagbara eyi to waye lojo kedogun osu karun odun yi nibi ti an ti ki awon akeko ati awon oluko mole ni ijoba ibile ori ni ipinle Oyo ti an si ji won gbe lo nigba na o pe ete ti won pa lati gbe iru igbesi ohun o na ni lati fi wa kana mo ijoba apapo lorun ko le tu awon adari ko olubi ohun sile papa awon ti ijoba ti fi si ahamo ti won jejo tele tele
0: awon mo lagbi mo asofin lagbe pe won pada senu ijoko won loni ti se ojo isegun Tuesday lori awon ise kan to ti wa nle e ti won so wi pe a padabo wa se loni ojo isegun Tuesday na ni won pada sori ijoko won o saju eto edibo to bo lona fun odun 2027 eyin ko yi iwe royin Nigerian Tribune ko e mo gbo ni sise ntele
1: alakoso fun oro ina manamana nle yi Joseph Tegbe oni o mo ti jeje wi pe nise lohun o se ise takun takun o lati ri wi pe ina manamana nile Nigeria ko se manamana ni tibutoro o igun mererin le Nigeria o pe oun si tun soro pelu idaniloju wi pe ijoba apapo ile yi ti fi arajin lati ri o pe gbogbo gbese eleyi ti nbe nle ti an ti je awon ile ise ti npese agbara ina oba ni orilede Nigeria lo di sisan latoke dele lodun 2027
0: gomina ipinle edo Monday opebolo olomo ti soro soke bi pe ko n to de epo isakoso ni ipinle ohun ko di ni ohun to ro mo ti se ku para eni lati odo awon ome egbe okukun ti o le ni odurun ti akosile re

0: amọ rẹ ni jade o latenu are ile Nigeria tele ri oloye Olusegun Obasanjo e tin se lalaye pe se ri awon ipinle eleyi ti won be ni ekun Niger Delta nile yi oni se ri ida metala ninu 100 iye owo ti won pa lori ile baba won latara epo robi oni o kere o ni nto ye ka mo fun won e wa nkan se si ebu le owo yi ka won na o le ri igbaye gbadun to san mana gbe aye ti won o
1: gomina ipinle ondo loki ayedatiwa lo ti buwa lu owo kan to lo bi million lona 500 naira gege bi owo ya lori ilegbe ati oko fun awon osise oba nipinle ondo ekunrere re ninu edo ki iroyin le ti gbigbo
0: imi tun re loju iwe kerin the guardian titi so gbagbe oro eleyi ti won di bi esun leri okun kan eleyi ti won poku e ni adeyemi nigba na ti ani oda ile ise ijoba kan le to je ayederu ijoba apapo o tun ti ko awon oniruru awon esun toton mi eleyi ti won fi kan leyin ti ile ejo ti kokoda awon esun eleyi ti ijoba to ka si okunrin yi lorun tele nitori pe won pe ile ejo ohun o sese koma lagbara lati gbo awon esun ohun gba na ijoba ti ako tuntun pe to ana lejo je so nle
1: to eje lo sodo dije sikwaida lohun kini nto nsele ma wara ro mo repeti ni bi oro de duro yi ogbeni gbera tan o
2: edoki iroyin lagili wa fm

0: si eleyi to je pe eni ohun na ni won so bi pe o jawe olubo ni gba mo de wa du ile ejo won ni si ile igbimo asofin ti ipinle plateau mandugu o na lo morile iwaju ile ejo o e to si pe awon egbe oselu apc ati eni ti egbe oselu apc kede pe o lo jawe olubori fisenti to pe won lojo to fi mo ajo olomire leto idibo lewa nigeria won ni leyin ti onidajo Dorcas Agishi to gbe idajo re kale lo pa lase wi pe ki egbe oselu apc ki won lo re yo oruko fisenti kuro ninu iwe ti won fi sowo si odo ajo olomire leto idibo lewa nigeria ki won fi oruko mandugu ki won fi oruko re di pada won ni bo ni oro ti se je ni waju ile ejo leyin ti mandugu gbe ejo lo si waju ile ejo won ni gbogbo iwe ti won fi se eto idibo abenu nigba na ni won ri pe ohun lo jawe olubori o won ni bi egbe oselu apc se kede ni pele ohun ni yen pe eni ti awon mu o na ni fisenti iyen ni ogunjo osu kanu odun 2026 ti won se eto idibo abenu won ni bi yin se wonu pe a esese bere ni e ti ri nkankan bo se mu orile waju ile ejo nu won ni gbogbo wadu na ni won ti ko gbogbo oruko jo pelu awon eyan ti won lanfani ati dibo ninu eto idibo abenu nigba na lohun o diwo ni waju ile ejo won nigba won wo ofin ni waju ile ejo ni won ri pe e wo e fe yan honorable ayuba dayop mandrug e fe yan je ni ile ejo si ni gba fun yin lati yan je won ni oniwa o pe agbejoro ti e eleyin na pe agbejoro ti e mo lawon mejeji ba kora won lo si waju ile ejo giga yo ni waju onidajo Dorcas Agishi won ni ki onidajo to gbe idajo re kale eni kan ti rojo ikeji na rojo awon mejeji rojo bi o ti seri iwe eri eleyi ti kaluku gbe dani gege bi ati gbe ejo re leyin won ni kaluku mule sugbon ikan lo wura du ikan lo won ni loju ese na ni adada pa lase ni adada Dorcas Agishi bi pe e lo re yo oruko fisenti kuro ninu iwe eleyi ti e gbe lo si odo ajo olomire leto idibo lewa nigeria bi pe oun ni o soju gusu ilu josi yen ni le igbimo asofin ti ipinle ohun ke si fi oruko mandugu si tori gbogbo awon iwe tin be ni owo wa ta lanfani ati ri ehun mandugu lo wole gege bi eni ti won mu ngba na ti awon eyan lanfani lati dibo fun e wa gbe segbe eni rara fincent ni e fe mu won ni loju ese na ni won ti so pe owo kan tin lo bi egberun ni ona 500,000 o na ni ki won fun gege bi owo pe gba ma binu o won si ke si ajo olomire leto idibo lewa nigeria loju ese bayi e yo oruko re kuro ninu iwe yin ti fisenti o e fi madugu si o tori pe ohun lo jawe olubori ti o si lanfani ati dije dupo to ba di odun 2027
1: wa lo na lako ibolo zimbo to fora dani
2: pado lo selu lati nbo o ba ku se ma lo na nu won fun rice agolo merin merin
1: o ma se o agbonrin esile si nje lobe ajapo o ti igbo nipa oloye adegoye gata ofika degoke fca tinu egbe oselu adc ti gogo awon eyan pinle oyo ti pinu po ni won fi ibo gbe wole lodun 2027 nu
2: tani nga ba hun ba se ma so fun gogo banu
1: ti Mr. Solution o yato genja o si die lara awon lerin to lohun o se gogo ona patapata to fi mo oju rin to lo lati lu ibadan soke ogun gogo re ni di titun se gbogbo awon agbalagba ti ojo ori won to ti sun ma adorin odun edi won mo gba owo ajemonu loṣoṣu eke eto eko ko ni gbeyin ati bebe lo gbogbo eyin eyan pinle oyo eya aja katara sasa kamu kaadi dibo wa ka lo dibo fun oloye adegboye gata ofik adegoke fca gboye ata labia asia egbe oselu adc olowo bowo bayi lami won e ma pe daddy mommy gboye ata ni edibo fun daddy Mommy, boy, yeah, Tanya Di Buffoon.
3: Your Nescafe is not just a drink, it's your

0: Eka abo pada, edoki iroyin te siwaju, nikoni lagelu 96.7, oke, to gajoke, nifelele mbadon. Eje, kin lo sinu iwe iroyin The Guardian loju iwe kefai, nibiti iroyin kantin she lala ye. Pe, okon ojokan, awon kan, loda bien pe, otin so konfa, ki ipo longo ibo. Koma feju keke, bi oti she eko ti she rigan. Lásìkò yìí ní bámú pẹ̀lú àlàkalẹ̀ àjọ elétò ìdìbò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n pé lára àwọn nǹkan tí ń ṣe àkóbá fún ìpolongo ìbò pàápàá jùlọ fún ti àwọn olùdíje dupò ààrẹ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà òun ni wọ́n kẹ́fìn ò pé ó ṣeéṣe kó jẹ́ pé ọjọ́ orí àti ìlera àwọn ọ̀kan ọ̀jọ̀kan olùdíje dupò ààrẹ nílẹ̀ yìí pẹ̀lú àwọn nǹkan míì tó ní ṣe pẹ̀lú owó náà tí ó ṣeéṣe kí ìpolongo ìbò kó ná ẹnì kọ̀ọ̀kan wọn àti ìṣòro ètò ààbò pẹ̀lú àwọn nǹkan míì lọ́fàá ò ti àwọn olùdíje ní ilẹ̀ yìí nínú èyí tó jẹ́ wípé ti ẹgbẹ́ òṣèlú tó ń tukọ̀ àṣẹ ńlẹ̀ yìí APC náà wà tí kò fi tí ì sí ẹnikẹ́ni ní jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó bọ gbangba wálíà tó kó ìlú tó kó fan bọ́ sí gbangba láti máa ṣe ìpolongo ìta gbangba ní ojútáyé pẹ̀lú bóyá jẹ́ pé bíi oṣù mẹ́ta ń ló kù kí ètò ìdìbò kó tó di pé yóò wọlé tí òpin yóò sì débà ìpolongo ìbò bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé ẹ rántí wípé ní ọjọ́ 26 oṣù kejì ọdún tá a wà yìí ni àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ Nàìjíríà INEC kéde 21 ọdún 2026 gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ tí ìpolongo ìbò yóò bẹ̀rẹ̀ fún ti ètò ìdìbò ààrẹ eléyìí tí òun náà yóò wáyé ní ọjọ́ 26 oṣù kínní ọdún 2027 àti ti àwọn ilé asòfin àpapọ̀ eléyìí tí gbogbo wọn yóò jọ wáyé lọ́jọ́ kan náà wáyé ò pẹ̀lú bó ṣe á jẹ́ pé bí ọjọ́ 93 ò ní ó kù báyìí ò ti òpin yóò fi débà ìpolongo ìbò wọ́n pé kò tí ì sí olùdíje dupò ààrẹ kankan eléyìí tó ti bọ́ ọ̀tà tó ṣe ìpolongo ìbò kan tọ́ra jaja táàfin á pé olùdíje eléyìí tó dàbí ẹ̀ pé ọgbọ̀ngbọ́n lèyí láàrin ọ̀kan ọ̀jọ̀kan wọn ni kódà yàtọ̀ sí bí nǹkan ti ṣe rí lọ́dún 2023 nígbà tá a múra ètò ìdìbò ń gbà náà wọ́n pé gbogbo orú àsìkò tá a wà yìí ìlú àti ìfọ́n ti bóde gbogbo ọmọ Nàìjíríà ti mọ̀ wípé ètò ìdìbò ò ti wọlé tán ìwádìí kan eléyìí tí ìwé ìròyìn The Guardian tí wọ́n ṣe òun ló ṣe àfihàn rẹ̀ pé ọjọ́ ń pé ọjọ́ orí àwọn olùdíje kọ̀ọ̀kan yìí àti ipò tí ìlera wọn wà ó jẹ́ ọ̀kan pàtàkì lára àwọn nǹkan tí ń ṣe àkóbá fún ìjáde polongo ìbò wọn wọn níbẹ̀ ni ó dàbí ẹni pé ọ̀pọ̀ wọn náà ń wo iye owó ti ìpolongo ìbò tí ọmọ náà ẹnì kọ̀ọ̀kan wọn ń gbà bá ń bọ̀ta láti ìpínlẹ̀ kan dé ìpínlẹ̀ míì wọn níbẹ̀ náà ni àwọn fúrasì bó ṣe é ṣe kí ọ̀rọ̀ nípa ètò ààbò náà kó tún wà ń bẹ̀ bákan náà ni ẹ pé àwọn kan náà sì tún wò pé n tí ń bomi tútù sí hàn lọ́kàn ni pé ó ṣe é ṣe kí mọ̀kárúrú ìbò kó kúkú wá tún padà wáyé gan lẹ́yìn táwọn bá ti ná gbogbo owó lérí ìpolongo ìbò tán wọn ni eléyìí ń lọ fi dàbí ẹni pé ìpolongo ìbò kò tí ì fẹjú kẹ̀kẹ́ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bí a ti ṣe múra sílẹ̀ fún ètò ìdìbò àpapọ̀ ìròyìn ń lọ ṣe lálàyé ò pé láàrin bíi 150 days eléyìí tí wọ́n yà sọ́tọ̀ fún ìpolongo ìbò ọjọ́ 47 níbẹ̀ ńlá ti lò tó jẹ́ wípé kò sí ẹgbẹ́ òṣèlú kankan eléyìí tó bọ́ òde tó ṣe ìpolongo ìbò bí wọ́n ti ṣe máa ṣe é wọ́n ní gbogbo wọn lọ́dàbí ẹni pé wọn ò tiẹ̀ mọ inú odó tí wọn ó dọ̀rùn láì polongo ìbò ọ̀hún sí tó sì jẹ́ pé ọ̀nà tí wọ́n gbà gan láti fojú àwọn olùdìbò mọ́ra pé ẹ mọ́ bọ ẹ wá dìbò fún wa ó dàbí ẹni pé kò yí ẹnì kọ̀ọ̀kan wọn mọ́ ò èyí lọ́wọ́ àfà ti aráàlú tí wọ́n fi buwọ́dì kẹ́ tí wọ́n wò pé ṣé bí ètò ìdìbò eléyìí tá a fẹ́ ṣe bí ó ṣe lọ ní sàríyù wọ́ọ́rọ́wọ́ rèé tí ò ní sí wípé a ti ẹ̀ wá jókòó abọ́bì kan aráàlú wá gbọ́n tí ẹgbẹ́ òṣèlú ha tó ní gẹ́gẹ́ bí olùdíje dupò ààrẹ rẹ̀ àti bí àti èyí tọ́rọ̀ kàn debi ti gbogbo won pari si won pe gbogbo e wa tutu wo rowo ni Nigeria lasiko yi se agbara ni abi ti ailera abowo abi isoro eto abo ni nfeju toki toki ma won oludije yi to ije pe won o ti bere si mo rin irin ajo oselu lati ipinle kan bi awon ipinle mi
1: eni to je oludije labi ase egbo oselu Africa Democratic Congress lore soju oluyole federal constituency ni bi eto edibo to nbo lona lodun 2027 honorable John Olusina Ogunsola lo tun ti gbe ipolongo ibo re o di ibi ipade adura ati NASFAT eleyi to si nbere fun ati leyin gbogbo awon ti won je adari ese patapata ati gbogbo awon ijo wi pe ki won mo dakun ohun mo gbe ohun to hun tade kini nkan na ohun mo fe lo re soju eku idibo oluyole iyan ni legbimo asofin e dakun o temi ni ka se o e si ati leyin fun mi won ni oro ijade lojo esimi ojo kokan la osu kewa odun 2026 ta wa yi lojo sunday ni eti otubo ogunsola to mo mo fira re jin to si nsalaye fun won ni bi eto adura ohun pe kini ori na mo firin ke ma se won gbe ohun ni kokan lorun de ilu ibadan omo ibadan sansan ti oni amulu wala kaka pepe bi ti wu ko mo lati agbole ibo oluyole ohun si ti seto o lati lo re soju won ni ilegbimo asofin soju eku idibo oluyole bakan na lo tun gbere fun atileyin gbogbo awon eyan ohun o ohun o mo wa lati wa se yeye o bi o se lati wa bere fun atileyin won o be won wi pe adakun to ba dinu eto idibo to nbo lona lodun 2027 e ma ya sotun e ma ya sosi egbe oselu ADC ohun na ni ke lanfani lati dibo fun o papa julo bi ohun se nlo silegbimo asoju sofin soju ekun idibo oluyole iyan ni ilegbimo asoju sofin lewa Nigeria iyan oluyole federal constituency ki won gbaruku ti ohun igbaruku ti won o je ohun logun gan ohun si nfe ki won fi atileyin won fun ohun inu ohun o badun gan ni o won ni nigbati awon na mo soro awon to je adari ni bi eto adura ohun won ni Ogunsola John Olusina ona ni eni akoko ninu awon egbe oselu ni joba ibile oluyole ti o wa si odo awon o si ni eni keta ti o dije dupo nipinle Oyo ti o yoju si odo awon o saju eto edibo lodun 2027 o tumo si pe o ka awon si gan ni awon na si ka si o ya te owo re te owo re te owo re gbe atari re si ayin gbe atari re si ayin won ni ka won ro ojo adua si won ma bere si ni si adua nla nla wi pe ki olorun ko fi mona tori oba fin mo ni awon si nfe aseyori latodo olorun wi pe ki olorun oba dakun olorun oba la ko dakun ko ba won fun wo ninu rin ajo re eleyi to da wole yi o saju eto edibo ti o waye lodun 2027 lasiko eto edibo ti o waye lodun 2027 nigbati eto edibo ohun ba tun pari tan lodun 2027 ko olorun je afini mona fun gbogbo erongba re ko olorun je ojo na ni awon se ladura fun o tori pe gbogbo awon to da wole yi ti o foju keri awon to gbera pa pelu awon eyan re to si wa sibi eto adura tawon tawon je omo ijo NASFAT won ni awon dupe lowo re olorun oba yo si se atileyin to gbongbon yo se fun gege ba won ti en bere lowo olorun oba ala wi pe ko ba won se fun o Ogunsola John Olusina o salaye fun awon adari ohun wi pe wiwo ohun ohun na ni ohun tun fi nbe won gege bi oloselu wi pe die die ohun na ni eto idibo eto ipolongo ibo ohun lo nlo ohun si wa wo wi pe o se pataki o se koko lai fodi di enikeni lati ya ni odo won nibi eto adura yi toro mo pe asiko igba ti won ma nse eto adura ri ohun si fe adura kon se fun ohun o won ni ohun to ohun si nfe na ni won se ohun won ni won ohun dupe lowo won wi pe won fi ara won jin ri kaluku to si se adura fun ohun to ohun na so pe wo ohun oni lanfani ati ja yin tan mo pin pin ti e ba le duro ti ohun gbagbagba o ohun o se ohun to to ohun o se ohun to ye o oni won ni de abaramo re de o adura to ohun si fe ni pe ko olorun se atileyin fun ohun ko olorun ran ohun lowo gbogbo ti ohun gbe dani ko olorun fi ami si ko si di ase be fun eto edibo to nbo lona lodun 2027
0: ninu iroyin mi eleyi to wa ninu iwe iroyin the punch ile ejo giga ijoba apapo kan to njoko nilu Abuja oni o mo ti joko gbo eri kan latenu eleri eleti o soro jade ni ojo aje monday wipe awon omo iko eleti won je ti agbesumami ti joba orilede nigeria ti fi ofin de ta mo si jamatul ansaru muslimina fil biladi sudan ti opolopo awon eyan tun mo si ansaru ni won pete ijinigbe to waye ni ipinle oyo lojo kedogun osu karun odun ta wa ninu re yi nibiti won ti ji awon akeko pelu awon oluko won gbe lo ni ijoba ibile orire ni ipinle oyo ngba na lojuna ati leri pe won lo lati fi wa kana mo ijoba apapo ile yi lorun ko le tu awon kan ti an je adari iko labi ohun ti ijoba apapo ile yi ti fi si akata sile eni o eni na ele to je okan lara awon osise ajo tele muye DSS eyi ti won ra fi oruko bo lasiri amo ti won pe ni BBB nlomo so fun ile ejo wipe awon iko obayeje ohun lo je pe won ri atileyin iko agbesumami eleyi ti oni agbara tin se saka kaakiri ti buto ro agbaye ni eyun alkeda gba fun ise labi ti won se ni le nigeria nigba ti ona yo tun ma tun pada soro gege bi eleri keji ninu igbejo kan eleyi ti won fin fi oju awon omo iko ansaru marun wina igbejo latodo ijoba apapo ile nigeria oni BBB on lo mo ti soro wipe se ri awon agbesumo mi yi won lo ri fi oko awon adari won tin lo bi ogbon niye 30 ati awon omo egbe won ti an pe awon fe ki joba ko tule ti an si pe nigba na pipa la won pa awon ti an je awon eyan ta won jigbe si akata bi ijoba ba fi kuna lati tu awon eyan ti awon pe ki won o tule yi sile won pe awon eyan ohun ni an wa nfoju ina ijoba yo lori esun pe won ko pa ninu ikolu oniruru ati awon ise labi jinigbe ni awon apa bi kan ni ile nigeria ko sai wa so di mimo wipe ijinigbe eleyi ti won ti won lowo nbe yi loje okan lara awon ona ti an ma gba papa julo ti awon iko ohun ti an ma samulo lati ri o wipe gbogbo awon ikolu ta won ba nse awon nse lati ri pe awon eyan awon ti ijoba ti mu si ahamo ti won jejo kan abomi awon fi eleyun ni ijoba la ki joba o le tu won le lai je wipe won jejo abi won foju wina iya kan labe ofin eleri yi una lo so wipe ijoba nlo wa ko lati fikun lukun abi ba won se adehun ki adehun lasiko na pelu bi ihale won bo se ni agbara to ni asiko ohun o be o na si ni awon iko eleto abo ni won gbe igbese lati lo ri tu gbogbo awon eyan ti an je awon ti an jigbe ti an fi si ahamo to je pe won si wa laaye sile nigbati won se ise ifimufinle won bakan na ni won se lalaye o pe ejo yi yo tun ma tesi waju ni oni ojo isegun tuesday ni dede ago mesan aro yi ni waju onidajo salim ibrahim
1: to ejo tun lo tarata odi oluru lewa ilu abuja ni bo la jasi o won ni awon omo ologun to ti feyinti lenu ise ogun ohun na ni won mo ti so bi pe awon lo re se iwode ifewunu won lolu ile ise to nri si oro ifeyinti awon omo ologun tin be ni duse ni lu abuja lohun o won ni le ni ojo isegun tuesday ohun na ni ifewunu won yo si waye besi ni bi ose die seyin ni won ti gbera lo si le ise oro eto abo yen ninu osu kesan odun ta wa yi e ti won bere fun afikun owo osu won leyin gba ti ijoba apapo ti kede owo osu tutun fun awon omo ologun eleyi ti won wa lenu ise lowo lowo saaju si ni alakoso fun ile ise eleto abo le yi christopher musa lo ti se ileri fun awon osise feyin ti ohun bi pe nigba ti o ba di opin osu kewa odun ta wa yi won ri ayipada ninu owo osu won o won ni rara eleyi ti awon omo ologun lewa nigeria nso ni pe se ri awon ile ise to ri si oro ifeyinti fun awon omo ologun le yi owo osu eyi ti won gba lati odo won ni won se afikun si kese eti joba apapo owo osu ti joba apapo se afikun si fun awon ti won wa lenu ise lowo lowo bayi ti won gba won ni oto lorin o na ni kini ohun bade gege bi eni ti se agbenu so won iyen ogagun feinti innocent azubike bo se nse lalaye fun iwe iroyin lojo aje monday lana bi pe ayipada eleyi ti won fe mu ba ehun na lo waye lati ile ise to ri si oro ifeyinti ile ise omologun ke se eleyi ti joba apapo le de wa nigeria kede re la won se njade awon si ti nri gogo bi won ti se nse awon si nfe owo osu eleyi ti joba apapo kede fun awon omologun to wa lenu ise lowo lowo bayi afikun re la won fe lati odo ijoba ke se lati odo ile ise to ri si oro ifeyinti won gbe owo lati ebe eyan afikun won gbe lo re ba won ni wi pe bi ka ti sese bi ka se sese re awon yun ko ni o se owo ifeyinti fun awon won ni die re ta so pe loni awon tu jade sita o lati se ife wunu won o pe ona ti won fe gbe gba ko le ro awon lorun awon o fe pin bi ti wu ko mo ohun to ba to si ha o ye ko to si bi ni
0: iroyin kan o le yi ti won fi gbe nle lapa bi ijoba ipinle oyo labe gomina seyi makinde oni o mo ti yan akinwale akinwole ni ana ojo aje monday gege bi olori osise re ni office gege bi iroyin ohun bo ti se fi lede bakana oni o tun buwolu iyan sipo abileko aderonke adedayo gege bi adari agba fun ile ise eleyi ti won tin ri si ilana toto ati bo ti se ye ni office ijoba ipinle oyo akosile iwe iroyin the punch oni o ti ko waye saaju to si fi iroyin kan lede lojo aje monday pe segun ogunwuyi oni omo ti kowe fi ipo re sile gege bi olori osise si gomina ipinle oyo iroyin iyan ni sipo yi o na ni iroyin kan eyi to jade latodo oludamoran pataki si gomina seyi makinde lori eto iroyin Sulaiman Olarinwaju eyi to vilede nilu Ibadan lana ojo aje monday lo nse lalaye wi pe won kede re ninu awon iwe kan eleyi ti won ko to si je wi pe eni to je akowe si ijoba ipinle oyo ojogbon musibau babatunde un lo buwolu atejade na lo wa se ni alaye o pe akinwole eni to je oloselu to gbajugbaja lese kuku oni o ti igba kan ri je alaga fun ajo to ri si oro awon ijoba ibile ati awon osise re ni ipinle oyo bakana o si ni abileko adedayo lo nje oludamoran si ijoba ipinle oyo lori oro awon nkan iranwo apapo ati awon ile ise lajo lajo eleyi ti ma nawo nkan iranwo won pe ohun na lo je pe ojuse tuntun ti joba ipinle oyo sese fun yo dapo meyi titi nse tele yi to fi je wi pe isowo sise re yo tunbo feju keke si
1: ko je bi ta ri mo fun ti aro toni lori edokiro yen ma gbagbe pe to ba di ni ago mejila losan gudugbero yin yo mo lagbara lati tesi waju o e si teti beleje lati tunbo wo akiyin te teti beleje lati gbe edokiro yin fun ti aro toni titi layo akinsola na loruko temi ema yase
0: e seun ope pataki fun olohun olodumare to mu ka wuko ede ta si ritu o tun di nigba mi ta tun pade ara wa lori eto yi e ma gbagbe pe awon iko wa mi lago mejila lori gudugbe oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fan loruko temi nje ninu ire atayo nla tun ti pade o digba o
2: Lagilu FM 96.7
3: Ẹyin èèyàn mi, a kú dédé àsìkò yìí, àsìkò bójú ọjọ́ ṣe rí. Ẹ súnmọ́ bí kẹ jájọ ṣàṣàrò. Lóòótọ́ lódodo yóò da lónìí yóò da lọ́la. Ẹ kú gbìyànjú lọ́pọ̀lọpọ̀. Ẹlòmíì ń bẹ nínú ayé tó jẹ́ pé iṣẹ́ irin lòun ń ṣe, ṣùgbọ́n ìjẹ́ ìlérí ló ń jẹ. Bó la wá fẹ́ ṣe tá a fi kógo já o? Àfi ká wá ìrìn kún ìrìn ẹsẹ̀ wa lọ́nà tó tọ́ tí ò mú jìbìtì tàbí ká mú kan mọ́ kan nínú. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ni wọ́n fẹ́ dá iṣẹ́ kalẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ni wọ́n fẹ́ sí ṣọ́ọ̀bù káwọn náà tiẹ̀ máa jí láàárọ̀. Kí wọ́n gbàbì kan lọ kí wọ́n mọ́ bàá di oroko orodo tin siku abiku sugbon papa sibe sibe na ibiko na ni oko won fe nu so le si elomi te wa gbiyanju titi ninu aye ko si ru owo ti o fe se tan sugbon oju kan na lo wa ko sun si waju ko sun seyin eyin onise owo eyin osise ijoba eyin omolewe oro yi kan yin pelu eto tin so ni dolori ire ta gbede
4: ti le se diamond project
3: eyi to ti ja anfani ati orire fun opopolopo eniyan ti won ti kopa nbe opo eyan ti won ti gbe igbese ni won ti dupe lowo olon loni tori pe opopolopo nu won won ti donile lori won ti ra moto to tomato soju ona opo ninu awon ti mu so yi ni won ti ran awon obi won lo si aji awon kan ran awon obi ti won lo si jerusalem koda awon gan ti kanyin maka awon na ti se shalom shalom bo ni won se wa rin be yin o ba bere business won pe kini kan ni capital eyin owo to gbe dani lati fi gbe oko owo re joko ti o fi duro re oni won pe ni capital ikan kan tun wa wa ti won pe ni product iru nkan wo gan lo fe ma ta ati pe nkan to nta iru awon eyan wo na fe ma ra nti mo fe ko kokko ye gbogbo wa bayi ni wi pe baba re ni bala ona la ki ya ta lo le lo ba ninu ebi ninu ara ninu ore lasiko ta wa yi to salaye fun pe boda mi business ti mo fe se ri e fun mi lowo ti o si fun olowo ohun pelu irorun beyin o ba mona ah yo mo si sare kuma ni
4: idini yi ti le se diamond project ti fi gbe eto yi kale
3: pelu ifowo so wopo awon ojogbon ile ise yi ti won mo salaye fun obo se rowo to mo fi dara to ba wo se wari summit yi bo ba fe lo lo dan ni 10

0: thousand naira lo fi foruko sile sugbon lasiko yi 1000 naira pere lo fi foruko sile ti won se fun oni idalelekọ to peye anfani ki wa se fun gbogbo eyan o sugbon fun awon eyan adota akoko 50 people ti won ba kokko te yes si number ti mo fe pe yi
1: 09063848209 09063848209
2: ipade yi yo ma waye ni saturday ose yi ni bodija ni badan
3: awon agbagbo won ni owo ni je mo ba otan iya ni je tani mo ri ti ala ati iran wa ba ma wa si imuse anilo owo tori pe owo ni keke irere gbomi o ki se irere nikan ni owo ni keke re owo ni keke aseyori pelu te ba wo dada e o ri pe opo awon omo lode oni ni obi olowo lati ran ala ati iran won lowo awon omo be wa bere se ni seru egbe won ipele awon eniyan mi wase titi ojo fi lo lori won awon elomiran si re owo osu ti won gba fun opolopo odun na ni won si ngba titi to fi da koko yi ko si si yi pada kan ta toka si ninu igbe aye won akoko ifeyiti fa awon elomiran mu ibanuje dani nipa ironu aini ati pe ko si ireti kokko fun won leyin ifeyiti opo awon iya loja ati babalaje loju owo ati re o bara won jo lowo won tori igbese ti won ti korun bo eyin si ti ko ipaya ba opolopo debi wipe aisan ti tipa be wonu ago ara won wa gbo se o wa ni ipele kankan ninu awon ti mo ka sile yi ona abayo kan re
2: on diamond project
3: se agbekale re fun gbogbo eni to fe rowo yo laarin egbe to si ti fe gbe igbe aye alaafia eni to moju ogun ni pa bi ni re
2: diamond project
3: yo fi ona okowo ti ko ni wahala ninu han yo se oju re sawon ilana kan to le to be ni ko si bayo kankan awon ilana yi
2: diamond project
3: yo fi han yo mu ki iwo na ma pe owo ranse ni rorun nigba gbogbo ala ati iran re yo si wa si imuse
0: eni mona ni eja tele la fi ni ke gbegbese bayi kaye ti eno le tesi waju ko yi wa loju kan na bi omi adagun iwo na ri daju pe o wa lara awon 50 akoko to koko te yes si number yi bo ba le te yes yi a je pe o ti pinu lati tesi waju niyan number to mo te yes si ni
1: 09063848209 09063848209
2: ipade yi yo ma waye ni saturday ose yi ni bodija ni badan
0: asiko to ye ko gbegbese gan la wa yi ire o

pọ lo tin pe mi e je sare tu wo message bi meji meta mo ti fe ma lo o o ka fe wo message bi meji bi meta eyan lori ikanni bani dore je to wo message bi meji meta mo se leri omo to wa mi niran mi leti pe e ma se leri e ma ti ajisola babatunde alade from ifele yogun pambadan fashion designer mo ti kale kan e je tun wo bi meji bi meta e je wo bi meji meta ma binu agba wa soro agbodo le tele ta la fe se ta so agbodo le tele e je tun wo bi meji meta mi na mo ni kawo yan ki won fi nkan sowo si wa kala nfani ati le so nipa ase owo won atokowo won e je wo bi meji bi meta e je wo bi meji bi meta mba ti wa wo tan ma dide e je so mi gbo lawale amza ti nbo o lori ti ka se fun ta ro yi awon yan bi mi lo kan nu awon yan wa ti won ti won ti sojuse won ti won ti ta won lanfani ati gbenu si ati gbenu si ba nje ko ra so yin de eh ati gbenu si won lanfani ati gbenu si ogo ba se npe mi patapata na ni mo kun ri

0: Eje ka pada sori oto. Star 347 star 1007 wahala. Star 347 star 1004 star 2 asila very. Omo lile wahala re po. Dola po omo lile wahala re po. Eja be lori 50k. 070 lo bere re. Ah sorry o 080 ni. 080 ni o 0257 lo pari e 0257 lo pari re. Oya bi mi debe. Kilo sele. En fe ma fi ke ku se temi lowo o. Ma fi se ku se semi lowo o. Ya gbe ni o. Gbe ni o. E karo ma.
1: Emi na ka se Olorun seun lati joy.
0: Ti ti da baun eni olohun mo laye nlo bayi nisin aye aye ti ja awon eni olohun mo loku daye nlo o ti alekun re o tun wa wa bo se je ni
1: mm awon ki to se ka re ga mi wo olohun kere ga mi te wa ro mo lati to to
0: abi
1: ba bo lo ban so
0: eh oda ko si wahala o ti da eni olohun mo yo wole la won o pe yin lai pe e bo se je nu iyan ti lo be yen e ja se another 50k 0 80 naa ni but 8575 lo pari yen sebi 8575 lo pari eh another 50000 naira ni yen na e ja wo en to anbe lati be la bo sori 100k
2: salam alekum
0: wa alekum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
2: ko ni baje fun yin baba
0: o baje ti o baje ti
2: o baje ti
0: akojumo sa
2: baba biji
0: akojumo sa
2: o ni wale lagba
0: ami ateyin na ami ateyin na
2: ni kare omo do siwaju ni
0: ami o ateyin na
2: se to lo ni mo bere re
0: se
2: so la ro yori fo mi ori fo be je nta
0: eh eh
2: ago me wa ku se jo ku itaju be dogun o wa ran ti mo ni je lo takini boya bo ga wa se so pe wo lo kan asebi ne lo kan
0: okan yin ni ori fifo won fe gba bi ori fifo wole ni olodun ju won lo ni
2: olodun ju won lo ni
0: congratulations 50000 naira wole won pe yin customer care o pe yin won bere account details yin bo se je nu oya ka si waju lo sori 100000 naira let's go there 100000 naira 100000 naira let's go there 080 o pari si 6640 6640 040 6640 gbe hello hello e man tesele e ku on bi ariwo yin senta ero ni ero le nta ni enta agbo e ku on bi ariwo wa se teacher ni yin okay oruko atarugbo te wa isa sa elebu okay igba wo la tin play cash e se ti jeri aya 100000 naira o wole won pe yin laaro yi se ya yin wa nbe yen ni abajo abajo owo ti fori gba won pe yin wala ah obinrin won wa debit aya deguri ogun ologun

0: Sọmọ yẹn ti délé. Sọmọ yẹn ti délé. Hello.
1: Ọmọ wo ni so?
0: Mami Yakubu kan yen.
1: Mi ti mami Yakubu.
0: Ah. E ma binu, won fun mi number yin ni. Hello. Se ti de shop abi.
1: O re ni.
0: Iya. Shop na, shop lo mo yen lo ni. Abi. Abi ta ni mo ba soro.
1: Mi n se mami Yakubu, ba teni mami Yakubu.
0: Ta wa ni, ta ni mo ba soro yi ma.
1: Adiola le n ba soro.
0: Adugbo wo re ma.
1: Agbe ni.
0: Okay, ah, e pele ma fara le o.
1: Yes, ma.
0: Kase lo ni n pe yin.
1: Kase lo ni te pe mi. Ah, Olorun se o, lati se ja.
0: Bo mami Yakubu eyin kan ko ron ga igbe ro number ni. Wrong number ni number yin.
1: Ke mi na ni, emi ni mo tin play ka.
0: Rara wrong number ni mo ti ri pe
1: wrong number ni. Wrong number ko.
0: Ah, anti Adeola wrong number ni mo nwo yi o, ko nse yin. Ekotie.
1: Emi ni se.
0: Ani ekotie ko le je yin.
1: Ah le minister baba.
0: Ah, why te fi leyin ni?
1: Ah. Mon picage na 247.
0: 247. Eyin te soro soke dada tele ohun yin wa lagirige.
1: Ohun mi mo strong ni.
0: Iya, epele ma, epele ma. Igba o le tin play cash.
1: Last week na ni mo bere.
0: Yes, ni 247. Igba to ye pe boyo ti pe gan.
1: A play laaro, ma play ni osan.
0: Lati igba te ti bere yin aro osan le n play.
1: Aro osan, aro osan.
0: Emi lo le ti je.
1: Mi ti je ri.
0: Ada. Swala. Eja fi 150,000 wo kan laaro yi.
1: Olorun seun o.
0: Olorun seun. Olorun seun. Congratulations. Won ma pe yin, customer care ma pe yin 150,000 naira le je. So, won a pe yin, won a beere account details yin. Bo se je ni, congrats. Eja lo sori 200,000 naira. 200k. 200,000 naira. 081. Opa isori 3966 081 opa isori 3966 ta lo wa nbe 3966 3966 ko soro kilode mi fe ogo 200,000 money oh sorry. Oh sorry. Oh sorry. Omo ja won ma aye ki won te delete. Oh sorry ogo. Ogo oh sorry. Eh. Hey. Hey, hey, hey. Hey, eh eh. Eh o di meji. Ba n tun pe o se to. Ma se be le le geta o le wo fun wa. Agbara re. Eh. Eh. Eh. Hey, ko win kankan o se be le geta awon mo ro won ti delete e iyan ni gbe number yen o don lo mo nto se to agbiyanju ti wa sugbon a le se ju be yen lo 080 won ti yi koto mi won ti tun yi 080 lele 1348 1348 lo gbe wa o connect nti e o ku ko gbe o doju e ma babo.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
0: E kaaro.
2: E kaaro o.
0: A ko ojumo.
2: Ah. Awon subu la na so so nlo ti. E no sa, e no sa.
0: A ko ojumo.
2: Ba pa radio yen. Ah. E mo wa nu.
0: Kilofa awusu bi lai.
2: Radio kini ni ka se ni. E no sa e jo.
0: Kilofa awusu bi lai.
2: Ah. E Olorun ya ni ya se ta ni. To gba ti mo so.

akani o omo nile oye iko ni po ni were we okare layo gbo mo se oni kubelo ni si se mo se lo olohun oba mi o si mo fun o se ele oye akani ara jile ye ele oye omo mo so ye tan kin to soru iji

baba to bi olohun alogbo mekun ni ba ele oye idile ge mi yoyo mi efa ele oye omo mo so ye tan kin to soru di olele ti mo muru ekun lowo gangan oku opolo opolo na oni daru lagbaro lodun mo re oba oku opolo ku o ma se ilaye alawura bi olohun oni je ko ku.

0: tí mo bèrè ni ẹja wo asiwaju fakunle akintoba oloye ede won ni ife wa sugbon oscars n ta so na nu bi ti fe gidi wa won si allocation
1: agbe ton le ton iyen la bi mo le mo agbe ton le ton iyen la bi mo le mo
0: adesanya fola sade won ni awon na sadura ni ibere ti mo bere ni eje e ba n dahun omo tayo sale wa won ni ife alaforiti lo da o eniyan le jere omo ati oko okay mama to soro le kan won ni 17 years ni eh mo so be 4 years 5 years ni nsin
1: toro ba se
0: ge mo ki o
1: toko ba binu iwo ma ba binu ebun ko jo mu lo je bi
0: eyin eyan we ma bo lori Facebook wa
1: o ma je wu e mo kan se jagutan ni le se un to de
0: iru fe wo lo wa nbe gbogbo nkan tin se yin te fin ni suru te fin da kete fin gbogbo e se e mi ni e ni abi tori ti yin ti mo fe ka wo loni ni pe e wo be ba ni fe ife te ni fadie adiye mi a ko ti jeun
1: o kan sa
0: eran mi ko ti jeun o je ni fe ni abi e ni fe ara yin
1: on to ba sele leyin yawo ko ma so fe ni gogo
0: se bi se lo ye ka ma foro ru ara wa wo
1: to ba so fun ore won le ma so
0: igba to wo ba nbe lowo oko re lo npe oko re loruko to sweet igba to wo ba nbe lowo oko re ba fowo mo gba e lo enjoy dada gba ti o ba sowo tabi o bere bere kan lowo e o yo bere nkan to ni se pelu owo ko wa mu jade yo na ni nkan kan to fe fowo se ni ko fi fowo ijade kini reaction ni yo ba ma nsoro kan won ni afokan si lo le jija ko se n to run ikun tale bale
1: bo
0: se lo mo fa lo jale yo ti fokan si pe ah je n set alarm je n titi mo je n sun gbagbe mo je n lo sun sori bed je n lo sun sori chair ti ma sun si bi ti mo ti wa comfortable n sun lo ni ori o ti ge set time ti o jade na fi ni pe afokan si lo le jija ko se ni ti ko ife sun tale bale but e ba wa conscious tori opo e won ni amukun eru e wo oke le nwo e wo sale te ba wo e ri pe nkan to ye ko le opolopo kuro nle oko nkan ti ko ye ki opolopo gbadun yawo e nkan to je pe e le fi style lati avoid ni ko ma sele ṣugbọn ẹjẹ lo nran lara wa ati pe a fọkan si bo ni reaction yin toko ba bere nkan lowo yin ti o ba fun yin toko ba bere nkan lowo yin bi o ba fun yin bo ni reaction yin e ka ju soke ni e mo le ju ni gbogbo nkan to ba bere lowo yin all side ni o mo bo si yo je ki oko mo feel wi pe iwo olomo mo bukun fun mi bi n ba ti lo olomo le gbadun yawo yi yo je koko mo try lati ma struggle tori pe o ni lo yin o like yin ko si fe o fe je ke mo show ife but e is na si re bayi ko sowo ko si fe ni lóòótọ́ ẹ lè nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ tí wọ́n pe at least bó ṣe wà kò tí lówó ní ìsìn ó lè di ìrọ̀lẹ́ ní ìsìn báyìí yóò tún pa yóò bá lọ ọjà tó bá lọ ṣọ́ọ̀bù tó bá lọ gáràjì tó bá rówó

0: a expect nkan ba ba ti ri a mo nkaju nle o da be ni pe vice versa ni eyin obirin be ba need owo lowo okunrin abi expect nkan to se fun yin ti o se te to ti birthday amo awo okunrin ko lo nsanu wa te ba awon obirin tin ja ni sin o e ba fe se birthday fe so jobi e ti ma so fun wa bi bayi ni ko gbe mi lo bi bayi ni nkan bayi lo ra kan fun mi birthday lo dun yo gboro ra nkan bayi bayi mo fe ko ra fun mi ni birthday e ti ma so le ba je pa wa la fe se birthday ti wa e ti mo ba wa plan bi bayi la ma lo ta ni o nawo e awa ina la tu nawo e abi e ni deep owo ke kowo bo apo yin ke yin o nawo ti yin fun wa Olorun o mo bukun fun wa be ni ami Olorun mo bukun fun wa ka fi ma ri Olorun mo bukun fun wa sugbon Bolorun se nbukun fun wa ba se nri owo yi ba se nri nai bokunrin se nje pe opportunist lokunrin lawon bi kankan eyan obirin na opportunist ni sugbon je so fun a mo dun okunrin ngba ti o ba si nkankan ti nko ba lo deede daada te ba kabana ti won ri fe yin le mo en fi mu down o ni wa mo pe ko ni fe ife ki se organic awokunrin na mo binu ngba mi o gbogbo ya expect nkan lowo obirin arigba abi adeosun se o da pe okunrin mo binu ngba mi abi o wa lo o wa office odo okunrin na
1: o fi ibinu ti wa de tun are o wa ko dead tori igba ton ma bere nkan ta ba fun won so ta ba wa need the kini yen ti won ba da wa lo ha fi react
0: be ni adeyeye
2: de okunrin de ma ngbesan to ba ti di to ba ti do okunrin ma ngbesan to ba ti do ro pe a bere nkan on fun wa
0: awa na ma
2: ta na ba wa need awa na ka
0: 50-50 ni yen na ba won na ba oh god abi ni pe draw ni abi eyan ara le eje boya nkan ti mo dolapo so ji osa ko ti kun ko le ji eyan ara le 0912378675 eje ngba ipe meta o da bi ni pe awa mejeji le je nron lara wa ibi to gba lo toto okunrin baba ti need nkan ti a ri gba boya expect kan a ri gba awa na kaju nle a koju so abere si gba bucket npa a ma gba npa ma kanra hello
3: boya to e na ro
0: eyi radio yin lo le ma radio yin pariwo ma Hello
3: sir, won pa owe kan. Won ni owo okunrin ajo nini, owo obirin lo ni nkan e.
0: All right. Ta lo pa?
3: O wa o ti wa ti pe.
0: O ti da. Olorun o da.
4: Hello
0: sir.
4: Ajiri o.
0: Ami sir.
4: Ni se lagi lo ni baje o.
0: Ami Olorun.
4: Eyin o sise be owo yo mo lo pe atawa na
0: ami yala o
4: ko si ogbon ti okunrin fe da si to ba mbinu yo pada gba na ni sugbon obirin le diju pa o le diju pa tori kokon ti o sele se wa mo pe awon okunrin agbe o kon le ri ati fe ko ko wa baje lo pata wa fi desu ko se pe wa desu ko to wa ti o le ni awon obirin awon ro wa ro aso ti won ni lo ta wa bi lajo jowu awa bi lajo jowu sugbon ti tobirin ko si ogbon ti o fi won o fi mo di ti won ni a pa da ji won na ni
0: ko
4: si se 50-50 o 70-30 ni
0: baba bamba bi e ba bere nkan lowo won ti won ba fun yin se eyin na e dede bi n teyin na o dede ka mu so te mo le juka ki
4: awa na ka mu so amo sibe sibe na
0: a tutujuka
4: ka mu nle
0: o ti je mi baba o ti je mi itumọ si pe okunrin ani forgiving art okan wa wa flexible gbawo obirin o ka banani hello eto nu oruko yin sir Alaji lati lanlate, a n gbo yin sa.
5: Ẹ ẹ ri a n ji ni

9474 lo pari e number yi o fe lo o npada kro ni nse jawo eh eh o ti lo baun ah o tun ti pada o da 3494 eh ya star 347 star 1004 star 2 achicha bossa balabi ta ti gboro asiri eyin te gbo mi lasiko yi e je nse oju opo le fun nkan to je nkan asiri te fe je ajogbo nkan asiri te nilo moran le lori nkan ti e fe je kiti meji meta ogbo sugbon nkan asiri ni nkan te bom bom kele o da be ni pe eni ti fi phone e si do not disturb o gba to play ka se to fi phone e si do not disturb se ki se nkan mi be nbe omo ya fe ba mu kuro ko mu mi eni kan leni yen fe yawo lowo o odi so pe dakun o ti me promise o fe yawo ni dakun e ya mi mo need owo yun dawo yi pada ba to fi lo owo kini e disappearing message lo fi si ya o ti e ti da ya wa account e mo ti fun olowo yen na niyan ati mu kuro nbe atu ti melomi o ya kini nkan asiri ti nbe lokan e nkan asiri wo ni nbe lodo yin nkan wo le se pamo si koko nlo moran te fe je ka mo Nigeria o gba yin moran le lori nkan wo le se pamo ni koko to je pe be ba ti ranti aya yin o lagara pe oro yo leyin te si fe ka mo Nigeria o gba yin moran le lori te se pamo o ye ja wa si se ri be ba ti pe lasiko yi be ba ti pe e mo daruko yin mo daruko bi to ti sele ni pe ke pe ke so nkan to sele ka mo Nigeria ba yin dasi

0: blade
1: na fi tom lo o
0: ta
1: bawo le se igba te to te te fi blade to ra yin lowo un oro wo le so le lori
0: tin ga ta pe ri jo tin ba dry abi tin ba se nkan mi ki ki kan mi da ki ri wa la ki pa ta mu se a se pe gan
1: o na se be o na se ti abi
0: o na se te be
1: ibo le ti mo te se inu film ni abi funra yin le plan e bo le ti ri
0: ama wo ninu film bo ade to ma gbo na
1: so now ni sin bayi arakun arabirin ti ejo mo le nko ibo lo wa bayi
0: o wa ni le mo ni e na bayi
1: so ile mo mi ara yin le si wa
0: be ni sir
1: kini age e
0: mo ti lo bi 25 bayi sir
1: 25 so igba to 123 ni wa ti arabirin yen mule
0: then it's 22
1: kini age to na 22 kini age to na
0: won lo bi 24 ba
1: 24 ba to na 121 lo na mule
0: then it's
1: ye e fe e ti bi pe fe ra yin sile sile ngba na ni abi
0: then it's
1: to ni sin bayi o si tin da
0: ta
1: orira e o tin da bayi o tin da arabirin na bayi abi tori pe o tin ba ore re lajosepo
0: then sir mo ti da de gba ajo so gan mo o yo go e o go e jangba yen a de tun ko a deny fun pe a se be
1: so ni sin bayi o wa mo boya ile te mu yo sele abi o ni sele bayi
0: then sir mi o ti mo boya ni se abi ni se
1: so ni ya
0: then sir
1: oni baba
0: then
1: oro yi ta lo so fun
0: ah mi so fun yan kankan o be mommy ti e mo si
1: mommy ti e mo mo pe mu le
0: then ba won oyin kankan so le lori
1: mo won so anything
0: then
1: e si ti pari ija yin
0: a ti pari ija wa
1: igba le ti bere sinja
0: ajuja ni ti ma lo bi a 6 months ba
1: 6 months
0: then sir
1: Oda. Tigbo. Sherry eyin obi awon nkan kan be ko kan be to ye ma ko mo yin. Gbogbo igba bo ba dale. Ki se pe ke wa po mo yin joko ke mo soro baba e mo soro oko yin. Gbogbo wa ti oko yin wu ti o da story oko yin ko lo ye fi mo se story story fa won mo yin. Koda be ti e tan television gan be ba nwo film ba jojo Saturday ni iba da le ko kan ke mo pa e pa tv yi tv lo ma ko yin papo e wa pa e wa lo iseju mewe ma fi ko awon omo yin lawon eko kokan ti o wulo fun won lojo waju awon kankan be we e je ka awon Nigeria o da so hello
2: e taaro
1: yes sir
2: Ekwetu.
1: Yes sir.
2: Sherry, emi fe kilo fun awon omo kekeke fun ni. Dali office lo so lati oya lafe.
1: Yes sir.
2: Awa na so do ri. A si nife. Wa tori e. Se da gaje ka ma sara wa le ni kan. E kan ti o da ni. Ipe te ba gbe le yan se. Yo se o. Ba we ni bi kan ni bi e ni so fun ko so fun ye. So ele na wa ti je ko fun awon odo kan sora awon gan je je ko ba ya wo pe won kale be se joko to so o tori apolo pa o birin won ma less tawon ya gan ja wa lo ti o jo joko ti o jo ma soro gbo rada rada ti o ja won mo ti o bi le se ile aye won o ni so eyin awon to ma yen so won ti sora won ti je gaga o ni fi ru to rada rada won ni e ti wa bi gbe re se pe o ya lo wa bi o se bawe ni o gba ni bi e ni o so fun o fi ku lori e o wa ko gbo re re so e ku etu
1: e seun un to ye ko kobo wa o bo abo awon eko kokan to ye ka awon mo wa o mo amo un to ye ka se a se opolopo obi ati kuna lawon side kan obi mi nbe owo omo re ni fonu re a ma wa obi si o gbe fonu lo omo lowo omo nwo tiktok omo nwo instagram omo nwo be awon omo le lo fonu sugbon ni bon se man restrict ibi site ta awon omo le lo

0: o so be abi o so be
1: ko le soro
0: mo ni
1: awon se kan
0: ngba ti mo so ngba ti mo so pe matiosa o n fo kisa
1: emi ko lo n fo kisa ki lo fo kisa en to wa ni sin to wa ko lo lo ko n fo emi emi o ma na je fo
0: mo so pe mo so pe o gbadun
1: emi o
0: ki lo wi
1: emi o so kan
0: Only ayi go gbadun o so be abi o so be
1: so be in so be o ni o n fo kisa
0: eh iwo na wa ko ni
1: fo shege
2: ati nu atode
1: o fo ni sa fo gbe ni
0: this thing you can wash it
1: eh o
0: to go sit down
1: you fo gbe ro no be in there ni gan ba
0: eh you fo ara asa e be fo fun fun ni
1: ala ma gbo olo wa le le
0: ala ma gbo gbe ti e na lo
1: emi ko ni o
0: ko ni
1: o ni di pe lo wa ta mo le mu e Ni geruba o da mo ni
0: ngba to ti fo sege
1: ni bo kisa eru ti ba mi o pe
0: eru suba wa na
1: ta mo fo kisa
0: olo ba gbo olo olo ma ti ni
1: ki mo tun se
0: ni mo ni eyin iwo o mo le yin mo o ti ma si ti so lenu
1: ma ti o fo sege
0: Ombosege.
1: Ombosege.
0: Eja kini kasan
1: yo ogori re ri
0: ogori re to ta koko
1: ogori re yo bo fo seke awon mo ko lo ti wa pada sibe
0: olorun ba
1: gbo ko ti e fi abi white
0: ko ti e fi sori brown
1: ojo so mo brown
0: eh eja kini o pe e kasan igbogbo ti eh o ti ro pe iwe o mo pe digital world la wa
1: eh
0: to ba de ti ba de o gboro ma tele bo se nlo ni
1: ah mo de o tele igbo duro duro tara tara
0: wa mo o n te sege
1: mo follow re
0: o mo te sege o mo te kisa eh emi this email on this office I can't wait yes mo put it there I go email who is sending any on email for what don't want me at all.
1: Don't again.
0: I have my own personal.
1: That can't mean. How did you do?
0: Ele wodi pe, ele wodi.
1: Ah, you see my Japan.
0: I'm going to go to the house. Kido se yin gan
1: supposed to be checking you why are you
0: this place is Ekiti now the first
1: why
0: one
1: are you checking call no one is checking you
0: I don't know
1: ban block this day lati mo no le why you
0: lagelu ni won pe bi
1: ibe la wa yi
0: 96.7 fm okay to gaju awon okay lo akiyin kabo losan tuni si lo fufun bala oladugo felele nilu ibadan ba se ma so fun wa kurugbe royin fun tosan tuni alaago méjìlá lagbede o gbogbo yin kẹsi lori ọfẹ lati tẹti bẹrẹ jẹgbọ a sì mọ n sọ fún wa pé àwọn ìròyìn ta pè ní gúdúgbẹ ìlàwòrán àgbọṣe àgbọṣe hàn a tún ti kó dé náà nù bíbà tẹfì láǹfààní láti tẹti bẹrẹ jẹgbọ wa dáadáa ìròyìn tí ó wàá ṣe wá níbi ọlọ́run rẹ jẹ́ kó dé ọ̀kan wa o láṣẹ elédùmarè ẹ jẹ́ káwa náà máa ṣọ́ra o má báyàn jà níbi ìjàmbá ìgbẹ̀yìn ìdàkejì wà kò ní ṣọ̀kan wa ìbínú àbíjù ńgbà mí o mọ n fa wàhálà gbogbo iṣẹ ta bá dẹ ṣe ẹja máa kíyè sára torí àsìkò ta wà yìí mo kí yín káàbọ lẹẹkan sí títí láyọ akínṣọlá náà lórúkọ tí.
1: bẹẹ mo kí yín káàbọ sí ká gudugbẹ fún tọsán tòní o e mo pe te ba ti gbo won amijeji bayi e mo pa go mejila o ti ro kan gonu ile to le pe awon royin ile ta pin gudugbe o na la mo n gbe kayin mo le ama mo n gbe kayin mo na ibi yo wo te lanfani lati wa ati wa de bayi o e ti mo pa won akori la ko won fun lokokan ijeji ko to di pe afun yin gan ni awon royin ile ti o sojo sinu re sugbon saju gbogbo martini salao omo ba to ko temi ku kale
0: so ninu iwe royin punch ni mi o ti koko mu akori jade nbe won ni ile ise olopa ohun na ni won ti mu okan abi meji meta lara awon osise won e ti won ri ninu foran video ti o gbaye gba oja to gba le gboku nibi ti osise olopa kan ti won lo ti nso fun enikan to ngun uru okada okada ke se okada yuri bajadi kankan iru tawon dola po pa bike yen mo no bada on bada duro where are you coming from iroyin ogun mo je ti so bayi mo je so bayi e mo gbo
1: iroyin eleyi na lo je pe iroyin iwe iroyin punch o na ni won gbe iroyin ohun jade ile ti o sin se lalaye si ta bayi pe ajo ile to ri si eso enu bodi ta mo si Nigerian Customs Service o na ni won ni owo won ti ba awon eranko kan meta ototo eleyi ti won po ko re ni aka eleyi ti e mo si ewo le oruko o le yin mo si aka won ni won fe gbe orilede Nigeria
0: aye fukini laye
1: o fe mo sin
0: lai se malu mun lagbara o
1: jawo oni bayi ajo ohun won ti se lalaye bayi pe owo awon ti ba aka meta to si nbe ni akata won
0: to won ni ile ise omo ologun le wa Nigeria o na ni won ti se kupa awon afurasi eyan meta ti won ti ajinigbe won si yu enikan ti won fi sakata won ti do la re o e mo gbo ninu royin
1: iroyin eleyi na lo gbe mi lo si ipinle ti Bauchi lohun ibi ti o tin se lalaye si ta ba ipele ise olopa na ni owo won ti ba awon afurasi meji kan ni ipinle ti Bauchi eleyi ti won ni won mo nda mu awon eyan nbe pelu iwa ijinigbe ati awon iwa mi eleyi to de pe won fi esun re ti won fi ko won lorun
0: ninu iwe iroyin The Nation akori kan jade nbe nibi ti enikan to je oluko lecturer nile eko giga ifasiti ti Ambrose Ali eti nbe ni epoma nipinle Edo to dagbere fun aye ipojigboshe eti iroyin tan kale pe nibi to ti nba akeko kan ni ajosepo o na lo ti dagbere fun aye ipodigboshe ama awon molebi ni lai kojo laye kojo pa won o le gba iroyin eleje gba lo je won pa ni e mo gbo ninu iroyin ohun
1: ipinle ti Kwara o na lo je pe iroyin to nbe lowo mi iroyin le to je ti ajo ti Aborin Labo lu NSCDC o na ni won ni owo won tun ti ba awon afurasi meji kan ni ipinle ohun ni ilu Ilorin eleyi ti won ni awon waya na ile ti o ri pona pona o na ni se ta awon mo nse ti awon si mo nka ti won si mo njita ni owo ti ba awon mejeji awon wo ni e mo gbo losan to ni o
0: ninu iwe iroyin The Nation akori kan to tun jade nbe lo se lalai pe awon molebi osise olopa kan o na ti won se kupa ni won ti nbere fun idajo ododo lori ku to pa eni awon ohun nibo ni sele alagbara e ti wa sele gan ni pato ipinle plateau ni e mo gbo pasiko batu
1: iroyin eleyi na lo gbe mi lo si kalaba lohun nibi ti o tin se lalaye bayi pe awon odomode kunrin kan re eleyi ti ori tu koyo bayi ni kalaba oni ise ta awon tun mo nse nti won na ni pe awon to je irin oju ona awon irin oju ile ati awon waya eleyi to je ti adugbo lawon na tun mo nji ka o oni ori lo ko won yo nigba ti awon to ye igun tinu nbi awon to je odo ti won bere si ni moro won ni won bere si ni moro won on lawon to tin gbe taya tin gbe taya awon kan ti lo ri po wa sugbon ri ko won yo olufese fe
0: a fi suru sa inu we royin Vanguard ni mo ti ri akori eyi o ki olorun oba kodakun ko saanu wa ni o omo wa re campus ojuru wa abode campus won ni ekun odi erin ni sugbon iroyin yi iroyin to bani lokan je gba ni fun gbogbo abiamu won ni okan lara awon odo agunbaniro eleyi ti nsun rulu nipinle Oyo ni oko akeru kan lori kolu okada eleyi to wo kini ohun ti se kupa omo ohun a fi suru sa Olorun ba sanu wa o
1: kolon dakun jo ko sanu wa Iroyin eleyi to je pe o tun be lowo mi na lo nse lalaye sita pe orilede wa Nigeria to je pe ijoba papo na ni won ti lanfani lati gbe amo orilede wa Nigeria eleyi ti o le ni 100 niye kuro orilede South Africa latari ija eleyi to je pe o nlo orilede ohun ti won koju se awon orilede Africa eleyi to ku
0: inu we iroyin Vanguard mo tun ti gberi akori iroyin yi pada nibi ti royan tin se lalai pe ajo to ngbogun ti gbigbe ati lilo egbegbe loro ni won tun ti tun enikan iya agbalagba kan mu eni odun 83 wi pe o nlowo ninu tita ati rira egbogi loro nibo ni sele alagbara e ti wa sele gan ni pato se be fe lanfani lati gbo ekunrere re nbo ni ko pe ko jina yi na legbo
1: iroyin eleyi na lo sele ni oyo gangan ni ipinle oyo tiatia oni nibe na ti ni ile ise olopa ati ipinle ti oyo gangan na ni won owo won ti te afurasi kan arakunrin kan ti o nlo to wa lati ipinle ti Anambra won ni owo te kini won ba lowo re won ni won ba iban lewo pistol lowo ki lo fin se olohun fe lo gbesan lara eni to pa aburu
0: ohun do se mu ibon dani lo fe lo yin meni o da to owo sikun ile ise olopa ti awon afurasi ajinigbe meji la ototo pelu ibon AK-47 ni owo won un ipinle kaduna o na ni isele alagbara ti isele e mo gbo ni si sentele
1: iroyin eleyi to nbe lowo mi to je pe iwe iroyin ti Daily Post na ni won ko iroyin ohun jo o won ni ko din ni awon afurasi meta ototo eleyi ti won fi esun kan bayi wi pe I won gbianju lati se kupa osise ajo eleyi tori se eso oju popo eleyi to ko re nje la sisi ati omo re adesewa awon meteta ohun na ni won ti fi oju won ba ile ejo kini won se fun won ton fi fe se kupa won e mo gbo losan temi o
0: to afi ki olorun oba ko dakun ko saanu fun wa o lowo awon eyan ika eleyi ti won kun igboro aye yi o fe da be ni pe awon eyan fe lemi olorun mo ni eyin ojo won loju emi oyin ojo opolopo loju kaluku sa nse bo se wu ni ah tete de eledumare ko wa gba ijoba ohun na ni akori re fun ti osan toni e wa di agbera pa o di odo doli doli oya pitu se owo re losan yin kawo eyan ri
2: Baba Ibaruba
3: Opa Isara
2: Oruko to lami laka ninu ise isegun ibile agbalagba isegun to moju leja ewe ati egun ati nta fi so ma raye lore awon isan to lugo tabi foju han ninu agbo are ni ki gbogbo oruko ma ro ni korun ese o ma royan ka ma rin ka ma mi gule gule abi ka ma se yo aseju baye eyan ba nlu kikiki abi eyan wo oko ori kurukuru eyan kan di meji elomi bata nja bo ti oni mo fifa ni won fa elomi wi wo ni won wo woru mo to bi apo ewa jara re gba leyin le baba adedibu ni mo le te ni badan opposite people's girls grammar school baba ibaruba ko re nikan kan se lo ma pero sopo be ba ti wa ka jo fori kori ka jo so to nse yin o ona abayo si ti wa pelu irinse agba lode to ma tu asiri ibi ti arun wa lagu ara 080-3388-1008 tabi 070-18-21-1111 baba ibaruba ba isara agba isegun to n ba isan wi taisan fese fe
4: do you believe a new Oyo State

0: sori titi akinsola ra pe abaku la so ewu re ni style re yin
1: ko pe ola dari pon
0: ko le ri ko ma so to
1: so pe oko ja imi na lenu pe ngba ti ore
0: ewo ni o kaka ya
1: o ti fe ra nkan oge o mu awo bi olodun se darun ori re emi ti e ko fe mo binu si todo e afi gba ti mo ri enikan to se green sori irun green mo ni a eh ko pe kin tun to boju weyin mo ba wo blue mo ni a
0: ori red ri
1: irun ori eyan
0: beni beni tori ti e no de e ro ni chocho chu e le si pon ti
1: 1930 ni titi se kin ni bayi kini mo si o bayi o ri eyin generation ele
0: se ki gogo e tale wo pe grandma ni abi o wa ko ye ko so beyen bi ko ye ko so beyen bi eni to ba so wi pe 1930 lo se omo ge gogo aye ti mo calculation yen bo se ma je iwo na o mu 1930 odun ta wa 1930 to 1940 o jagbon odun be wa ni ye 1940 to 1950 ogun odun niyan 1950 to 1960 ogun odun tun niyan 1960 to 1970 ah ogoji odun niyan o lati 1970 ye
1: mi ko lo ti jabo mi o
0: si asiko yi
1: kilode
0: ah
1: nti mo be wi
0: ni pe ito ngbiyanju ati salaye ni pe titi kan fi oda gbe ni
1: rara
0: pe o ti
1: bo sala o ni titi sinu tele tori bo ti pe oladari pon o wule ninu tele
0: se titi
1: emi fe salaye fun eni pe
0: 1930 lo se kokoko so gbogbo aye de gbo
1: iyen jobo lenu
0: ko jobo le o mama so ni
1: eh
0: o mama ah ke ani asiri
1: asiri
0: ko wa lo fi pamo so wa la ah
1: menu mi obo
0: ati titi na same na jojo ni won ah chop chop chop chop chop ah abe kele yi ri te so pe titi titi titi ah kọlọn ba lọrẹ mi re ni o ko si lọrẹ mi gbogbo awa to ku na ni
1: bo se gbe oyan ayin le bayi ni won na
0: emi ko
1: iyato
0: emi ah
1: ibi kan na
0: o mo fi mi we titi
1: ile iyato
0: ajo mo folo ba be aye oni bayi
1: titi go se pere ju
0: wa
1: je te ni mo lo titi
0: mo se se mo pe mi o loko ni
1: titi kene
0: oko ni mo ni se ye ki wo ma so pe titi tun san je mi lo
1: o gbe mi nu
0: o to ni na o ma nse yen
1: gbo
0: oro buruku ma wa ninu e na to ma pada sise
1: titi
0: ti
1: oro
0: titi
1: o ti
0: to wa duro bayi ma to wa duro bayi ma so lo o ti gba kini dan
1: o wa fun omoran pe dudu ni omo mu mamu brown
0: ko le ko mi ni nkan si ma se kini
1: mamu
0: iya laya le mi abe ke se tori pe
1: mo ko bo se nbo
0: mo kan rajo ko jeje pe kan ma so pe ti e ti po ju labe oko e
1: saye
0: eh
1: n lori pe iru aworun ilo wa ni ori re
0: e je ka mu topic emi o mo to mo sele e je ka mu topic mi ejo
1: abeke
0: tori olohun
1: ki lo se eni to se green
0: ah
1: to darun asibori igbala sorry
0: agbaya wi ni ati won ni
1: asibori
0: iran e wo ti mi iran n pa o te ba lo
1: se ise
0: abenu te ba mo gbogbo awon bi te pe
1: te
0: ma ko bi ise to je pe won ma yo sibe so o le ri blue lori mi mi o le ri blue
1: olodun mo ti e je
0: so ye o le ri
1: blue
0: sugbon
1: boya mo diju bayi to vi lo ta fi kuro nu le
0: kende
1: ma le odarun ye pe mi o mo ri ni
0: blue ba wo
1: irun blue le
0: awon kan tun lo red yo de le dona bi awon kan tun le green mo
1: aye pe ori te gan ti ku ni
0: ori te mi o wule le
1: ki wa lo ti ta ku
0: o la iro lo n pa o e wo eni suru o te ba ri wi pe oko yin o ma n tele awon to n lo green ko ye yin irun green eyin na lo wara iro na ni
1: o nje ki la pe
0: emi o mo
1: ajo osupa
0: o da
1: mo tele oni irun green
0: oh ri wo ba le se awon to se won mora awon lo n gbo mi ta jo n gbo ra wa
1: ti won tele
0: kini oni irun green oni irun red won ma like e gan gbogbo ese du
1: irun red irun blue ni o wa je wuri lodot
0: lodot ti eniyen ko wo ni
1: gbogbo tele du mari ti
0: iwo bi brother brother to ngbo mi tabi iyawo won to ngbo mi awon kini won ko so ngbo won oni green red blue go ma ngbe sori ti gbogbo
1: ma se mura nisin awon eyan na fe kirun na o mo je to ma si aso ki blue to wa lara so re
0: ko wa lo wa nbe
1: ko wa nirun re
0: to kuku wa nbe na won kuku nlo attachment na wa tan fi ma se irun be
1: to de blue
0: to ma vibrate to ma je boya bi big
1: iya won
0: braid eh o je oko mi pa won pa won eh pupu ni pa mi won tolu e ma kuku tu soge kankan si
1: ebo obirin
0: iwo lo mo
1: ebi mo ri
0: e tolu o ma kuku soge kankan si e so pe abe ke yen kan joko danu ko ko se ri kankan ti e se soro ewo tu ni re
1: okunrin
0: ogbeni
1: jo je ka kele ba ti orisirisi
0: color je ka kele
1: iru re o wa colorful
0: mi o te mi o tele e mo agbaya buru
1: iru aye mo
0: eyo lugbo wa e ka bo sori eto ki la ri gbo
1: eh aro dudu ti won fi kun irun won ta won do wa mo ta won so ti han di
0: ko ye mi ko ye mi
1: se la ko la lo se waju ni abe yin
0: ah awa lo waju ti wa ni o
1: iwaju ni
0: sugbon je esan omo e da po fe won koju sey
1: omo ya fe kiri a kiri a bi kiri sey na
0: o ri irun gbon ya fe so gbe won ti e
1: kilo re ti ele o ti
0: iwo la ba shave e o ma se gbogbo e ti o wa tun te olorun o tu lo sodo ro wa ki re gbe kan sa tun bo fa gbogbo e
1: mi bi mba dona to ro wa ki vagina si bi ti mo wa mi ga mo ha fun ra mi
0: o lo mo so so wa ri awon mo ya fe nti mo awon oni ha
1: o fi le ni o
0: bi ti ewure bayi bi ti obugo obuko ti
1: yen
0: no o ko to obuko yen na bi bi wo lo wo
1: ni
0: to ba ti ri obuko kan to ni roro lenu iwo ya photo
1: otinu eh na won pe
0: ya photo ko wa fi wa wo ti
1: omo ya fe
0: omo ya fe na ati awon eyan re gbogbo
1: kini kan ninu temi dun si fun ti omo ya fe
0: awon omo ya fe won se bayi ni o se yewu yewu
1: abi o si oni color meta awon egbe re bi kan kun abala kan ni funfun
0: o laju o wule laju o ja
1: rara mo diju ke do de bi ni mi o laju mi o ja e gbodo jakun lai se pe o wa lori so
0: sugbon ko si problem eyi ibi ti problem wa ni pe be se nso yi ka ma de ba yin lodo oru won
1: o
0: awon ni run green red yellow nkan kan yen
1: gbogbo nti mo nle laye ijoba orun ni olohun o si ni je ko bo lowo mi
0: ko si ni bo lowo gbogbo wa you don't go tire.
1: I no go tire.
0: Omo.
1: Mo ti be.
0: Ah, ni jo tire ni.
1: Mo ti bere ajo yi na.
0: Ah, okori. Gege. Alari ade.
1: Iwe eyan wo la be ke ti mo ni.
0: Mirin ko yi pada. O ya ni.
1: Ko yi pada.
0: Mm, Olorun ba yo mu wa dele.
1: Ami.
0: Lasiko da.
1: Adura to mo se nu. Tori an ti ni a mo bi. Eyin ya wo wa pe. E da kun se a ri le de si. Mami.
0: Eyin na e koko se daada ni.
1: Ko se le dan
0: e koko se daada mi woni ta
1: a de bi o a de
0: e se daada e se daada tori awon iwa yan je awon iwa nti mi o le gba
1: ma fi mi ati eniyun
0: iyen o wa ye ko ri be
1: ta de odo olon la nwi
0: eun na la so pe eyin awo ki mo koro yin tan yan yan na eyin ato olon ni edejo niyan
1: koro
0: be ni
1: eh we ni o le mo gbogbo bi eyan ba nisi
0: o wa ni se
1: pelu be ba se rin ti n ba gba ibi se lo awon bomi wa ti mo lede ti mi o ni ranti so fun e pe ma de temi go ni mo pe ma de be
0: aha
1: abi oye to ba ko gbogbo e lo fe mo to si nitori e lo fi mu kokoro alujan na lo so
0: nu emi o mu kokoro lowo emi o si lara mo ti o screen yin ki o se
1: se na wa nbe o tori yan pe e le mo je yin o de be o
0: kile de o
1: e ba ta won leti a so pe laye ah e dakun ta lo n bode to pe o fe si bode fun eleyi ko wole si bo o to be
0: ah well mi o ti de beri mi o de mo se nse nbe.

0: palace.
1: Oh my God.
2: You like it?
1: Ah, Abeke.
2: Eh?
1: Jo iru yan wo ni eno?
2: Kile de?
1: O really surprise me.
2: Kile sele?
1: Ah. Why to ronu bi okunrin? Awon kan ti mi mo ti e ti ronu kan rara. Okay. Ah.
2: Eh.
1: Ki lo ro de bi pe?
2: Eh.
1: Olora TV tuntun.
2: Eh.
1: Eh?
2: Eh. Kile sele?
1: Ah.
2: Ki lo sele bayi now? Show like any.
1: Freezer ni.
2: Eh.
1: New freezer.
2: Eh. Usually.
1: You will bring one, you know. How you man's supposed to lati iru awon obirin bi eleyi to je pe they will always be supportive of their husband that be
2: their problem.
1: Anybody to ba je.
2: Their problem because awon no ni rin si bi te yan si ma re yan gidi. So
1: tan
2: ba ti ri
1: their
2: problem.
1: Can you imagine? So bi bi ti ele ma ronu pe o ma ra TV to was big as this.
2: Eh, because
1: sinu le mi
2: ile okunrin beni tori pe oko mi eni ti mo fe fe ti gbogbo aye si mo wa po tolo o de ni je ko ba je oko mi emi na ni ohun lo ni mi so mo gba re mi kan ti wo pe
1: o de ronu pe oke o kini contribution temi na
2: ah oko mi wa continue
1: make it think kankan si freezer ati TV to ra nsin
2: ko mi wa contribute
1: TV ni kan mo ranti the last time take me this month lo it was 650
2: alani
1: 50k o tun ara freezer yi
2: oh okay ma sha la
1: ile to fi pa mi ku ni pe o ever discuss e loju mi ri pe
2: iyan no pe ni
1: o fe ra nkan
2: surprise surprise surprise no pe
1: ele ele pa yan
2: ko le pa yan ko mi ja gboran jo ki lo nsele iwo gan to si ma ra o ma ra ka to da fun mi to si ma kole fun mi ki lo wa nbe so mo pe ja to kan gba leyi mi kan pe bawo ni omokunrin ti school lo ti kuro lare ni wo to nlo to si mo ti wo na tin ra won kekeke
1: easy pe nkan to se pataki si mi ni pe ki ri form ti ma fi sun
2: olorun de ti be se o de ti o ti ra nkan
1: e ko mo so form yen sile igba to de na lo so pe yen o ki se be do ki se kini kan
2: mi o mo bi ti o ti wa
1: mo ti so form mi sile
2: la ni ade
1: going man ni
2: mi mo mo mo
1: so
2: mo mo na
1: kitchen that's my pots me je ti mo ni ele ti mo ma n fi se boye we do or something abi ti mo le yi pada ki fi te ba ru amala
2: ti wa so se wa da boya we do yen wa da sinu boya bi stainless plates me ah
1: mo je ra ma se nkan
2: mi la ni be
1: mo je rara gas cooker kekere
2: to ra se to fe o fe kuro n ba se lo mo
1: aye mi jeje
2: eh be ni o da na emi gan feran ru eyan be ti ki n koja iya re ti o
1: nkan to ti se nle di mo ba se abe ko n se kekere o
2: ejo ipo
1: I remember very vividly pe iwo lo
2: maybe I should just allow you to talk
1: ninu ile yi ah abeke
2: je ki n wa salaye fun ki
1: ranti central rogi
2: ha
1: you bought it
2: show then stop ejo je ki n salaye fun reason behind it eh on rojo na ki lo ri ton rojo ton ka
1: ah
2: ki lo ri ton ka na
1: home theater yen
2: eh
1: abeke lora boye mi gan ma bo sori tiktok nsin
2: ti wa ma rojo nbe ah o je ma bare je ah no
1: yes now
2: sori emi mo pe awon nkan mi wa to je pe o ti for you see the gang more understand
1: sugar chef kekere ti mo ra yen
2: mo
1: gbo lo je kin ra
2: mo gbo gbogbo e patapata awon nkan to ju be lo wa ra fun mi
1: ami
2: mo de mo be
1: ha abeke
2: ma gbo
1: o tun so o so
2: hey.
1: Two single chairs eh o so the full setting ninu le
2: gba to gbe to ke ma gbo sori
1: aga meji en so da lo nwa mi wa
2: o ti da
1: ka kan wa sa ga ko kan to
2: olorun olorun ma e kari ko se dada
1: e o ki nla lejo ti o
2: ta lo so fun e be o a ma ma la lejo nsin so mo pe nkan temi gbo gege bi nkan temi gbo lenu awon to tun dagba ju wa lo ni pe ti ba se nra pe ka te se gbeyawo se yi pe ti o ba ti doro nigbeyawo de to ba ti di pe omo nde ah pe opolopo awon nkan yen ati ma ra ngba mi pe o ma nfe nlagbara o pe tori a fe ma mojuto ara wa a fe ma mojuto mo afẹ ma moju to mo de ri pe iwo kan ti e ke o pa won kan to de wa nle so mo iwo na de mo ngba ta joko nisi ita ni o ya o kan ti e ma se estimate pe lori oke o kin la se ma se e o oro marriage so won pe nkan to wa nle
1: mo mo pe owo to ti na sinu le ni kan sin o ti gbe gbogbo wedding
2: mo pe ma gbo estimation gbogbo to nlo nle nsin ki se kekere iwo na de si ma na owo o toro ma na owo iwo lo ma ra gbogbo kan patapata ti mo ma wo gbogbo nkan ta ma lo mo mo sugbon eleyi na mo de ti wa ri wipe labala be je kemi na duro sibe ka te sare se awon kankan
1: kan
2: bebe kan na pe le oko mi kuro nbe gbegbe bebe ki no je bebe be eleyi ni bebe
1: gbogbo awon kan to se o se bebe
2: ogbe ni ko se bebe kini elo ni gbogbo e se
1: ti le ti change
2: eh o ma change gbogbo nkan to change yi na ko ti wo tu em
1: ah
2: but see what when
1: so story pe ko won to em ko so
2: eh o wo ni but then she yen la ma ran ju pe lo ma pariwo si mo kan fe kinu le ko take shape me ko look good
1: is really take
2: ko fine
1: good shape now
2: so that ko ni je pe oro pe pa o la se fe set le lo tun ma wa nle reason yen gan
1: o fa yi pe mo ti fe ra frame fun ra mi pe mo kan ro pe
2: to ba fe
1: mo ti ra frame won lo le
2: o come to ba fe ra frame
1: awon kekeke to ku ti mo le ra
2: no le to ba fe ra frame tete ra frame of course I need the frame
1: to la fe ibo ni mo fe fi se
2: because no ni sin but ta ba wed don sin ta ba ba wa se gbogbo pictures wa ta ba place e non sin ko si space
1: kan wa won kan to ti e ti place ara wall to design
2: won na se nkan to ju be lo fe mi believe temi niyan so ka wa be
1: ti mo ba wo kitchen yen sin la kitchen nikan ni mo le so pe mo
2: gbogbo awon gbogbo awon pote to lo to awon pote mejeji to lo gbe sibe ati kettle mi o ti e fe ri gbogbo yen
1: original ni ngba ti mo ra
2: e pele mo ti be gbe si stock
1: anti mi lo mu mi lo so ja pe best product ni gba yen
2: ye
1: yeah
2: eh iru oko o le yin na fe o wa lo jeru ala ni mi
1: ko kin ka awon ko wa je bu te ba fi nda number o ma ka si number so ri pe very quality
2: product o lo wo dada ko lo wo set eleyi temi ransin alani awon kan to da lo ye kan ma ba ninu ile wa
1: to todo mi o da
2: o da
1: ele ti mo ra yo da
2: o da jari ata o
1: gba to se wa je yo
2: CV ni mo sin wo pe so ma le like e bayi
1: o fine mo ri pe o ni android settings
2: so we can Lara.
1: Just use it yes. Anyhow boya decoder wa no ko se so I can see
2: you shall like it
1: HD ni
2: you shall like it
1: I beg
2: you shall like it o so pe eh iwo owo lalejo ko si nkan to nje emi o lalejo ni ru asiko ya mama lalejo
1: mi o ka wo nkan yen se to
2: eh no but sugbon lo ma se wa ni ero oju kan so won ka won kankan wa to je pe to ba wa nu le gan oko mi so won ka won kankan wa to je pe to ba wa nu le gan o le ma feel like going out
1: well
2: you just want to be inside like kini mu kiri kakiri fun eh na wa do fere le ori lo fere le o fere ton ori lo so dem on sin nigba ti ehe so mo igba ti ru odo ti wan sin yi to da pe ara pe ati rin na yen kekeke
1: ti yato dada
2: so iru freezer yen sin time to le sise dada
1: mi le lo a fi lo lorun ori keke
2: eh
1: mo ma ra work clock sinu le nobody should buy that o ti gbo
2: look at
1: emi ni mo fe ra ti mo ba le din ti bi se bo lola I'm going to buy the best work clock ti mo ba ri loja
2: in fact okay to
1: ma je ki n gbo pe o ti gbe wole iyan le
2: di tori nkan to so igan ni mo ti contact awon company to ma build e
1: kan
2: sugbon gba to so pe o fe iru size wo lo fe mo fe mo
1: mi o so size
2: no nkan to ma be fit mi by ni now
1: to you
2: okay
1: ah
2: then I'll be waiting
1: jemi na jokunrin nu le now
2: so n so pe o ki jokunrin se mi wa lo wo ko lo ko wo nu le ile ni je o mo ye ta rent mi by
1: se eh now bi ke yan wa gba le ni responsibility okunrin lo
2: to se won gbe ni stop jare mi ni pe ma lo o ni pe ma lo o ye ka test tv
1: yi mo sa duro ile se ma de lesson
2: o mo boye ise ba o le se se ki lo sele ju ma ran ju mo eni ogbe ni ki lo fe je mo nlo
1: niwa ti ko nse nu aye nu abi pe mo pe mo si nso fun ori mi pe jimi loju ala
2: mo fe fix ac gan ti bi
1: abi fe so ara
2: ki lo sele now ki lo sele
1: so ara
2: kini im now
1: ibi to ra nkan de o to ge every of that thing
2: so ni fun lo we gbo to ma fun lo we
1: ku ac iyan ti eda mi ma ra ac
2: okay
1: ati work clock
2: ko ma pe rara o mi fe ko pe ba gbogbo nkan to wa nle ile
1: mara kankan mo
2: o ti da o
1: mo ma yanjo
2: e eh ki ni ma gbowo e lowe ki de se
1: wa la
2: o gan ti mo ro to ro pe mo ra
1: nkan ko ra kankan mo
2: it's okay no problem
1: in fact awon kan ti ma ti nso nsin pe ya need from ni ma sare ma ra mi ni je ko ma ri eh ori ru abeke ti mo ni
2: okay
1: to yato
2: let's I forget check I ele ti mo gbo sile iron lo wa
1: ah o la gbon ran esi mi ni olon o si wa la se ru obirin la se ko sa mo doubt e angel ile ma je
0: Javis PR I Care Foundation lo nlo gbo tatata wi pe ti yin me lo gbogbo eyan bada ta gbegbe e ja ma ra wa leti pe gbogbo to lu wa da da ni ṣugbọn nigba ta daye ona ka tabi ona mi ta ngba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara ṣugbọn ninu gbogbo eya ara o oju lo bara idi pataki re ti ajo Javis PR Foundation se npe akiyesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to nlo lowo lowo ni Javis PR I Care Foundation anfani lagba le yi erongba ti won fi gbe kale ko munira dani 2000 naira pele lowo card ofese la yewo oju o glasses lo fe fun gbogbo en ba nilo e anise ofe laye o fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju rorun gbogbo olukopa to nipe nija oju lati sagbe kale charity pl I care foundation nigba to tun wa gba bi to ti ra anugba lai si ni ra owo ke lo tun duro se ori ran gara ko ma deni ti won nfa ni tete phone loju popo la fe ni o ma lo taara lo saye oju re ni number 94 opposite unity bank charity consult building yana agbala bus stop ni to si olowo tin fo sanu shopping complex iworo ibadan lojo oju ma ni o ago mesan aro sa ago merin role 2000 naira pere lowo card ko bere atalaye pe 0701052255 oju lo bara oni dindo mo wa lagbari sisi gbagada ile lekun ile sa gbofinro lojo kojo gbagada ni lekun ile ewosan nigba kugba awa ti so kokoro yara akede ipolowo oja sonu ni lagelu fm ni badan Bagada ni lekun wa sile. Gbogbo aye lo gba o. Olowo oja ko sekede on gbogbo to ba fe. Ni lagelu 96.7 FM. Felele mbadan.
3: Oro re ojo. Wa si ma ta. Ni wete. Wete.
4: Beyond the limits 2026.
5: Beyond the limits. Akoko ise agbara tuntun. Lodun
4: yi. Nino ma jemu l'Olorun to pe. Pastor C Olaya. Yo ti rere agbara ninu ipago l'Olorun yen ibi to ti ma mu awon eyan koja agbedeke. Bere la kojo Sunday 18 October 2026. Sisi Olorun ninu ma jemu la kori todun yi. Nino ma jemu la o ti ma gbadua. Ni bere. Ti ma jemu ipere lori awon ranse yo ti ma sise agbara. Prophet Amos Odeyemi. Prophet Israel Jumbro. Prophet John Oluwapemi. Prophet Eshe Bakari, Pastor Joseph Agade, Prophet Laulu Sokubi, Prophet Isaac Jayola, Prophet Olawonijo, Prophet Isi Ogunjobi, Prophet Israel Oluwale, Prophet Michael Anfolayan, Prophet Asimilayo Yeri, Awon Olorin Ami Bukola Agade Sewole Jesus, Doke Bajowa, Shade Taiwo, Iyanoluwa Pray, Elisa Voka, Ife Olubambo, Pastor C Olaya, Roma Sotele Luruko Jesus, Wakati na Roma Jo Latojo Sunday 18, this Sunday, 25th October 2026, Ayewo Lera Ofe Lundi of a waffle way off. What when it is a CSC? But I must say that one in Lidas Joshua, Tribune of Malefala, Joki, and Oipado.
6: You fit fly.
7: Gbogbo ìṣòwò tó fi mọ́ ìnọ́jà àǹfààní àti balẹ̀ sórílẹ̀-èdè China ti ṣí sílẹ̀ gbaragada níléeṣẹ́ You Fit Fly lábẹ́ ètò China Canton Fair Visa. Bẹ́ẹ̀ni o, your China Canton Fair Visa is now very cheap and affordable beginning from 120,000 naira. Bákan náà làǹfààní àti fòlọ́ sórílẹ̀-èdè Qatar ti ṣí sílẹ̀ báyìí ní rọrùn gbẹrẹgẹdẹ pẹ̀lú Qatar Visa tó wò rẹ́bẹ̀ láti 79,999 naira. A jẹ́ pé gbogbo ẹni tó ń jà ọkọ̀ àti máa wọlé jáde máa ṣòwò bí wọ́n ṣe fẹ́ lórílẹ̀-èdè China àti Qatar. You Fit Fly lo mu kokoro edani. Visit You Fit Fly office today at block 8 plot 15 7 up road Oluwale main estate Ibadan or call 090-1111-1190 or 080-8377-7877. You Fit Fly, your sure plug to getting China Canton Fair Visa and Qatar Visa.
8: La loro baba la ki ye ni boro lati wa mo ibo loro de duro lawujo wa kilo ye ka pa kiesi awon alase si lago oselu eto ilera eto eko eto abo ati be lo e pade ololufe yin abide mi akande oro agba lori eto ela loro ni gbogbo ojobo Thursday lago marun irole 5 PM ni bi ta o ti ma gba lejo awon oloselu ekan awujo ton ti awon akose mo se gbogbo ẹ la lọrọ tọ sẹyin yo ka si arabi ju atiro e je ka jọ gbọ.
9: Trinity Care Foundation,
0: àjọ ẹlẹ́yinjú àánú. Trinity Care Foundation, àjọ tó dá dúró pẹ̀lú àtìlẹyìn Ọlọ́run lórí iṣẹ́ àánú ṣíṣe fún ọmọnìyàn láìsẹ́lẹ́yàmẹ̀yà. Trinity Care Foundation, àjọ tó ń rú àwọn ọ̀pọ̀ ènìyàn lágbára tọ́pọ̀ èèyàn ti jàǹfààní ẹ̀ láti bí ọdún mẹ́ta sẹ́yìn. Dédùmàrè ti ń ṣàtìlẹyìn wọn. Wọ́n ti pín, wọ́n sì ń pín oògùn fún onírúurú àrùn. Wọ́n rú ọ̀pọ̀lọpọ̀ oko lágbára. Wọ́n pín gàga ojú, eye glasses, eye drops, fẹ́ni tí ojú ń dà láàmú. Wọ́n rú àwọn akẹ́kọ̀ọ́ lágbára pẹ̀lú. Gẹ́gẹ́dẹ́ òbítíbitì ìròyìn lágbára ló ti ṣẹlẹ̀ lọ́pọ̀ ìgbà nílùú Ọlọ́ka, ẹgbẹ́dá local government ń bàdàn. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n rọ̀pò yàn lágbára níbùsọ̀ gbọ́rọ̀ níjọba àbílẹ̀ Olúyọ̀lé. Síbẹ̀ àjọ yìí sì nílò onígbàwọ̀. Gbogbo èèyàn tí Ọlọ́run bá dá lọ́la, ẹ kún wa lọ́wọ́. Kíṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí kó túbọ̀ máa tẹ̀síwájú. TCFTC àjọṣepọ̀ pẹ̀lú International Inner Week Club lórí àwọn obìnrin tó lápẹrẹ cancer la pẹ̀lú ìtọ́jú. Àkànṣe ètò bẹ́ẹ̀ yóò tún wáyé lọ́tọ́bọ̀ ọdún yìí o. A bèrè fún àjọṣepọ̀ ilé-iṣẹ́ ńláńlá, ilé-iṣẹ́ ìjọba, ilé-iṣẹ́ aládàáni, àtẹlẹyinjú àánú tó lérò gbàrere. For Educational Employment and Community Development, Office Address 21 Kolasi Layout, Up New Ife Road, Ibadan. Telephone 09020460004. Trinity Care Foundation, àjọ tí ń fẹ́ràn fún gbogbo ènìyàn.
10: Lagilu FM 96.7.
8: Kí la rí gbọ́ lẹ́tọ̀ lórí Lagilu 96.7 FM? Ẹ máa bá wa ká lọ.

0: Abeke.
1: Yes.
0: Ṣe iwo wa ni jeun ni?
1: Boya ba mi te mo, boya mo je danu nje yen to sha o fe ma o su mi ba kan sha. Ma ma je mo le jeun later but not now.
0: So there's a prepare nkan ti bi mo se so pe a ma rin rajo wa. O ranti pe mo nbe soro lale ana. Bo se wa le ni, nkan to kan mi fe ni pe ko je pe o wa nbi bayi titi di Sunday. Kolo Friday, Saturday, Sunday. Pelu mi nbi.
1: Alani.
0: So, iyen na deni reason ti mo fi ni pe ko se ko lo se iru obe to se yen. Tori o sa mo le gbagbe ati gbe kana bo se wa yen.
1: Eh bo e wa yen ma koko be bu portion kekere kan sinu small pot.
0: Eh
1: eh. Yen lo le wa ma warm. Sori le yin ti. To ba ti tutu dada nsin, ma gbe pada si freezer tori mo mo pe o le warm. Titi ti ma tun fi pada wa.
0: Okay, after weekend.
1: Mi le duro fun weekend.
0: Ibi lo ma wan weekend o. Ah, ki lo nje mi o le duro fun weekend. Ba lo yin se ba.
1: To sele ni pe mi
0: so. Ati jo soro ibe lajo focus si.
1: Mi so nle. Mi so nle beyen.
0: Abeke grow up.
1: Mo grow now. Se mi o grow to
0: why? Ki ni tu mo mi o so nle. At what age? Mi o so nle.
1: I
0: want to go to school. To je pe won se ti won ni abi lokia. Opolopo won omo won ma ti o ma ti one secondary school sin.
1: Awon ni.
0: So at this age and time.
1: Mi o so.
0: Won soro mi o so nle.
1: Yes, mo se pa
0: no ko je ko look good si mi o like
1: e.
0: Mi like e. Lo nje mi so nle. Now, pele daddy mommy. Mommy. Pe o ma wa pelu mi o. The Sunday, that settles it.
1: See, I can't just do that, please.
0: I'm going to get my room and my baby. Mama, buy a sorrow.
1: Kilo, give my sock, push here. Kilo, share.
0: Don't shame me.
1: To my job, move a lobby, call tele, Mati shall lie a fool. It will sock me, move a lobby, call.
0: Oh, there's sorrow, Lati, soften work way, or work by Lou,
1: any
0: to my fe.
1: Nisu, oh, call me.
0: Introduction, I look a few months. To kilo tun wa ku ki lambo
1: o dajo mo mo bo je ko di next week
0: jo to nso yen sin tun mo si pe ki n fun e like ko sare pe daddy ati mommy abi
1: mi le pe won mi je le se yen o mo ti ma plan program mi to ba je pe mo really mean e
0: eh
1: pe mo fe duro pelu e
0: wa plan e o mi pe
1: o koko mi o mo ma so fun won
0: ma ni da ti lo ra boya wa koko lo shop awon kokan
1: wo mi mo mi
0: o ye mi na
1: to ba je pe mo fe to ba je pe mo si mo
0: eh lo abeke to ba je pe bo se mo bo se le so na ni pe ko mu ori ko da ko oduba ko wa ma so fun won nigba te se wa loke
1: pe
0: o fe wa pelu mi o di Sunday
1: ha
0: because e duro temi duro e o lo bi kankan as from today Friday until Sunday
1: mo ni nkan ti mo fe se nle ni weekend
0: eh mo tin so e o ti pa ti mo tin so e abeke inu mi de dun pe nkan ti mo Timori, o confirm e.
1: Kilo ri.
0: To ba ni nkan to wa important ju mi lo. Ma jo kin so pe nkan. To ba ni eni kankan to wa important ju mi lo. Mi so pe ko duro. Ko wa ma so fun mi pe o plan e. O mo bo ti e se ma so nle.
1: Mi
0: so fun won le. No now, o je ko ma.
1: Ba mo se fe face baba ma so fun baba mi pe mo fe mi le so.
0: So won ki mo ko ma wa bi o nyo wa ni.
1: No won ma mo na un. Bo igba mi wa to je pe ti mi mo wa salaye fun pe emi o ati alani ni bi kan ta fe.
0: Hello Abeke.
1: Asi bebe lo mi le.
0: I think this is the right time. Lati fi esile ko jaye.
1: You said something the other time. O so pe o jaye.
0: Mo ti so e ti pe. Mo fe fi ele ko jaye
1: Ko kini?
0: Ko enjoy live pelu eni e.
1: Anywho.
0: Any to matori e to le fi time e sile fun
1: mi. Ogbeni Jago Ojo iroro wo lo so yen. Ma wa next week. Je ka plan next week.
0: Olorun ni je.
1: Je ka honestly je ka plan.
0: To ba je pe o truly ni fe mi. Ti ko se pe o ti ni afokante ni bikan. Any Friday titi the Sunday ibi lo ma wa.
1: Rara o.
0: Fakati.
1: Rara o ko le work beyin. Kini ma so ma ba beke. No, ko le work beyin now.
0: Chicken pe daddy for me.
1: Tori kilo se ma pe won kilo ma so po se e kilo de ta ma se
0: then nkokon wa nbi kan na un abeke
1: o da wale
0: no
1: mi le duro
0: no emi gan tin ri kini ti pe o da re pe red flag ni yeah ki ma soro pe bi mo se fe lele gege bi oko ki iyawo te yan fe ko de ma gboyan lenu mo gbo yen pe awon obirin le yoruba o kin se be mi mo bi ti wo ti ri te
1: se o so to ba je pe o so fun mi tele nsin ma ti plot e ma ti chalaye gbogbo mo je fe rin ma ti so
0: oro mi na lo gba ko ma
1: ahunba to se ti wale ni abi se mo ti lo le oko ni
0: secondary ni ibi to fi oro mi si ko ti e wa paramount ti e ko je pataki kankan
1: mi o mo ru ba ejo
0: abi
1: bag mi dagan
0: bag e o abege ti mo ba bi e da jade
1: tori kini
0: mo so fun e o ti ye ti mo ba ti bi e da jade ki ti e lo nse gan o kan ma mu yan binu ton ba ti bi e da jade
1: lani
0: to ba de ti lo ba tun je kin ri mb bai mo laye
1: no
0: ji jade mb bai loni o fi opin sajo sepo to wa laarin
1: mi so ni gangan to fe
0: you are ending it all mo so fact fun e
1: I'm ending it all
0: yeah lagbara olohun
1: pe mo lo le
0: lagbara olohun
1: to ba mi so
0: to ba ti jade le ni
1: mo se debi na lo nso fun mi
0: oh ri message mi lale ana mi so fun e mi so fun e abeke
1: wo
0: mi ni ko ma lo bo to ba ti lo ma so pe oni ala ni kan ko wa fe fi mi se shock absorber
1: ko nse pe be ni kan
0: o ti ye pe igba ti yen ba fail lo ma wa wo bi ko si yen mo
1: emi o ti like iru gbogbo believe
0: no mi o kin say no
1: mo kan to kokoko so igan o kokoko fe ma fo mi lori se ori nkan kan ti o da lowo mi ni mo so fun e pe ko le work den
0: sori bi
1: o ti ri nkan kan ti o da lowo mi ri ni o ti ri yan kan pelu mi ri ni kini o ki lo mi ba
0: e eni to ba ri
1: okay o ba true ma wa le wa ni weekend
0: eni to ba ri kini o ni gbo
1: you see me
0: to ba ri kini o ni gbo
1: wa le wa sunday
0: ti ko ba nibi to ti n peran je ko ye ko ni so po le da labalaba pa abeke ka ma pade mo laye
1: olohun ni je
0: lagbara olohun ba so fun e pa awon baba mi lo bi mi
1: jade
0: be to ba de ti jade o ti tan fact ni mo so fun e
1: ma wa dele wa o
0: ko si wala opin e na ni e ma gbele yin o ko si nkankan laarin mi ati e mo ele o nse obirin to se fe na so fun e pe duro pelu mi n soro bi manamu

0: I'm single.
1: Single and
0: unsatisfied.
2: Oh. Satisfied with what?
1: Share mo do sele laarin yen sin.
0: Ni ve mo kini ni trust.
1: Ola pe mo gbo o ni teach you ni. O je ko ti e iru nkan be yen o joko.
0: Seyin ko no pe lata kankan.
1: Mo gbo o joko o wa lo wa apoti so mo gbo laga. O lo wa apoti kan.
0: Emi laga. O baga ninu le yi.
1: So to ba je be o wa je to wa duro koko gbogbo e. Iyẹn ni pe ojoju si. Ni pe oju to lowo.
0: Ta lo lowo yen o nda. Mo wa mi ri. Olowo yen da.
1: Iwo gan fun re ko wa mo pe koko eleko. Bi pe to bi won se
0: ise. Aroju je ko bun ebun na nda ko ekere.
1: Okay.
0: Mi ti e ni nkan kan se pelu e mo.
2: Fobule.
1: Ajugbo.
0: O wa lo o lo copy ki mi. O wonu le mi wa leyin mi
1: sori apo ti e o te lorun ju ori aga
2: e wa ri olorun
0: ata kankan ma kimi mo laye e
2: asohun e
0: laye e ma tun kimi mo
2: asohun e ki wa ki lo sele ti ma fi wa ko gbogbo le le leyin
0: hello
3: hello
0: e ka so
3: e ku afere ni lata yin grandma
2: e ka bo
3: e on de lori ori fila to ede
2: e jo e ma soro kankan fun ko ka je mi keru mi ni
0: fi seyin adun seju meji
3: to fi
0: gba nkan je eh fi lawa loje to pogo awon ti le ori won fi laran
3: o da
0: ba o le se fesi
3: je ko karu re o je ko karu re gba
0: eru o
3: ase iyawo mi ni a ma lo eru elewu ni
0: se le ba bayi ni bi ni
3: ele
0: ko wa keru e
3: da te o ti le ni suru yen iyawo sara lo fefe o si lo won gba to
2: ma
3: bi je ko karu re
2: ola wa ja shirin gan jeru oko bayi leyan ma nfe
0: e se gan
2: ogbeni mo fe ko gbogbo nkan mi to wa
0: lori Facebook awon eyan to ki mo kan fe
2: o to fi mo gbogbo spoon mi gbogbo tablespoon mi patapata ni ma ko
0: boyan ma fun e ni moran ko ma lo se
2: kan ma fe mi ni moran
0: isola curate ajibola
2: okay
0: lati oyo alaafin e se okay won ni okay won ba wa won ki wa ni the flex akiyemi lati orilede Germany ni Bayern Munich e se won la won wo wa Aroni yaya lati seyin Olawale sote oni alani you abeke is looking good omi oroju e mi oroju e ku toju
2: ta lo roju ti e gan
0: igba kan niyan
2: ah
0: isola kire tajibola ni ogbeni alani e fi
2: Olawale ma ja na ga mu soro
0: abeke alaja ni bon sile o ki lo kan mi pelu yen the flex akin yemi wa pada wa ni ha abeke take it easy now
2: oh.
0: If care is not taken you will be guilty though it's your property this should be a lesson for all men who depends on women's efforts. Olawale sote wa pada wa pe alani mada awon lawyer jati lonjare oko ni olowo ori aya ada fun yin egbon mi
2: mo ro pe yin na le seru e
0: oni Yetunde Funmi Layo oni awon gbadun eto yi ni gbogbo abodenrin olukemi ese Ademola Bolaji okay, o ti e ti ra awon oko tuntun.
2: O je ma pare ko si.
0: Ogbeni. Awon ti o je ko ju.
2: Ogbeni faye mi sile ko si nkan to kan.
0: Ola Antonia.
2: Ki lo sele?
0: Kokunrin ri ejo ki o pa ko ye mi mo. Won ti daro. Kokunrin ri ejo ko pa ki obirin ri ejo ko pa kejo sa ti ku ni. Iya o boda la ni e ku na wo loruko Jesu e o je won mo.
2: Amen.
0: Ni north obirin lo ma nra eru engagement. O jo awon loju nbi bayi. Mo ranti eleyi to so yen awon obi omobirin to lo sile
2: ogbo iru ele ma ranti
0: laye
2: iru ele ma ranti e mo pe
0: awon lori re yin
2: be se wa yi
0: ni ekun ariwa
2: ife la ni le
0: koju sola anti abeke please calm down after all he is going to be your future husband
2: olo ma je
0: emi go very laye
2: igbe
0: ka ma pade mo
2: mo taka o si danu
0: adebola
2: olo ma je
0: omo tayo
2: sa la ni ke emi ke olo o le je
0: Adekunle Oluwa to wo
2: Olorun o le je
0: Alani o le oloju wo
2: O le ni
0: Orogun ologun
2: debiti aya si be
0: Your boyfriend eh
2: Oh it's none of your business baby it's none of your business baby
0: Okay Afolayan Olaide Oluwa to yin but Alani oloju toki our family yin lo nso
2: O sin toke
0: Ani o le
2: Ogbeni wo kuro lona je ke mi to gbo gbe mi se ni
0: o le to ba ti
2: emi kan ni mo ko be
0: wole koko
2: emi kan ni mo ko ba
0: o o be mi o ja mo ni so ladara mo

0: e se adupe Olabisi Ajao oni boda lani se e fe ma fi eru eleru gara ni
1: bawo
0: na se nsoro lati
1: ko ye mi
0: mi o re ni kankan to so roro bayi ni muslim awon eyan gidi lo nbe
1: ya mi rara
0: mo dupe ona ade
1: o ki se ti e
0: ati abeke fi won sile alaimore ni won obirin ti o wa supportive ni ru
1: mi o le fi sile mo ma ko gbogbo eru mi kuro nbi
0: ti o wa supportive ni won ma bo si lowo
1: mo ma ko gbogbo eru temi kuro nbi o
0: mami oladepo kemi mojo yin won ni ti abeke ba sun iwo na lo ma lo ma so wi pe bo se ma nsun kiri niyan
1: bi abeke o ti se nkan to kan mi ti e le mi o ti e le dono do
0: bi o se sun yen lo dara
1: gbogbo eru mi pata mo fe ko nbi iran mi o jeran e lowo
0: Ademola Bolaji boyfriend
1: iran mi o jeran e lowo
0: two of you are just too compatible wallahi to ro pe reason tan se fe da le iru ni
1: ile gbo ni ile fe ni ah olohun gba mi
0: mi ti eni ko ba se
1: ma je si number mi ile fe ni olohun o le je
0: ti mo fe ba
1: se ogbe ni mo fe ko gbogbo awon nkan to wa nbi okay
0: o n se re
1: mo fe ko gbogbo awon nkan to o kuku ni sibi je na awon ni ke osi tan wa lo loju ago yen na lo wa mu kiri aye mo ba ko gbogbo e
0: o mo nkan tan ma pe sibi yen o le oronu to ba je po mo
1: oloni
0: mi ni ronu
1: o de loni rin kan to fi ma nteba gbogbo spoon mi ma ko
0: Oguntola Riscat anu si omo omo ladun won ni good afternoon Mr. Alani really enjoy your program always sugbon Alani o more o abeke ko gbodo odumi awon kankan daru nbe won ni after all you have not married okay o pe agbe abeke gbodo ko eru e so he will start afresh. Well done. Love you.
1: Lati ipinle
0: Benue. Olayemi ka mo dupe. Won ni e ka so
1: pe se lati ana.
0: Ni mo tin wo iru and okay run anti abeke to match pelu skin won.
1: Ki
0: ni nonsense e. E ba fe so re ma mi o ka mo.
1: Ah abeke ka mo nju.
0: Why fu ta ka ni to abi odun.
1: Ogbe ni mo fe ko gbogbo
0: nkan mi. Won e ka kilo ni sibi.
1: Emi ni mo ni freezer yi.
0: Kilo ko sibi.
1: Emi ni mo ni TV.
0: Do ma ba ti bi eda.
1: Emi ni mo ni microwave.
0: Bo sibe. Ti na o ba gbe e so pa won ba mi ko.
1: O
0: gbe freezer.
1: Ojo pa.
0: Oluwa fi kayo. Akinwumi Olusola Uncle Alani, you can't eat your cake and still have it.
1: This problem.
0: In as much as you said you don't want Auntie Abeke around you and in your life again, let her pack her belongings and leave or else we will call police on you. Ole Alai ni te lorun okunrin because she refused to spend weekend in your house. Ole buruku ni okun Alani. Thank God for UK lower. If not,
1: o ba lo fọlọpa
0: gbe be.
1: Ewo, eyin ti wa oroke losan toni lori eto ile ita pe ni ki la ri gbo ni abala flat ti wa ni o to tun di lose to nbo lagbara lowo Olorun sugbon lola atotun la. E tun pade awon akin akegbe wa mi lori eto ki la ri gbo yi lase edumare titi wa digba na ta ba reko to da ko nbe e je ka tun ko awon eyan gbogbo to ku ka si ma se kini ohun jeje koni baje fe nikan kan wa Fola Shade Ajala loruko temi ti mo nje o eto ti wonu eto ni e ma binu si wa amo riri gbogbo eyin te pe wa patapata Adeniran Yomide Adeola Tirimisi Yu Elijah Adewale Akinwusi Damilola Adeniji Abibas
0: Afolabi
1: Ana Afolabi Ana
0: Joseph Esther Samson Oluwatosin ati Obogo Gloria
1: gbogbo wa pata ona ni ajo wa nbi loni ti awon na foju sise lagbara lowo Olorun ise eyin na mo o si ye yin koni baje fe nikan kan wa mo riri yin o
0: Oluwa Sina Alayo Ogoede ofo ma le so fa loruko temi nje ire atayo latun fi pade odigba
2: Lagilu FM 96.7

0: Aki gbogbo eyan yan kaabo sori eto pataki lati kan ni Lagelu FM. A ni alejo pataki kan ni ori eto yi eleyi ti won mu ohun to se pataki fun gbogbo eyan orilede Nigeria te n gba wa lasiko yi wa. E ba da oruko yin ati oruko ile ise te n soju.
1: Oruko mi ni Aderunke Adesola Olori Sports. Mo soju ile ise Footy Homes and Properties. Bibo dala ni se fe la ti abi ke jade to fe keru iru temi ti dun. E keru e won ko ibi te ile ayo ile nkeru to ra wa nta le nbi
0: e ti ta ile ati ile fun
1: be e won wori
0: okay ya to si abeke emi o ko si nkan to kan mi pelu ile koko
1: abeke ti ra tun bedu flat lodo wa
0: awon omo Nigeria yoku tinu won da ju ta beke lo se le di onile lodo yin
1: o da attentinu re da attentinu ri o da to ba ti lowo e lapo awo ta le fun o a ta le ke si se awon ile la anta ile tan ti so dile tori pe Navida Parks and Gardens wa o wa lawegbe to gate ni ilu Ibadan epolopon yen ni mo ni won mo tan fi pin ile to won gbe ati e mo kini e mo pa won yen wa superstitious ibawon sugbon ile to n gbe to fi dori yepe to fi dori biriki to fi dori opo ti won fi sinu ile to fe gbe luxury home ni smart home ni gbogbo e pata lo lanfani lati ri ko de mo tori pe an ko awon ile kan lowo ni Navida Parks and Gardens wa to wa iyen ni egbe ile po Bovas lawegbe to gate ni ilu Ibadan one bedroom apartment wa 35 million naira ni e mo go two bedroom apartment in be three bedroom apartment in be four bedroom apartment opolopo yen mo si ma se yin be se wa two bedroom apartment wa 65 million naira ni three bedroom apartment 95 million naira four bedroom apartment 140 million naira ohun niyan be ko si se Navida Parks and Garden kan ni ile wa wa
0: ibo lo tun ko se
1: oku iyen si Irede City okay e je mu Dream Garden kin to lo Irede City lori re po nbe yen Dream Garden wa ni jaye moniya nilu Ibadan ani Dream Garden phase 1 ani phase 2 phase 1 wa legbe ijaye primary school gangan ohun na ohun lo wa awon le wa o lo jante nbe se wa ri phase 2 fence fence wa ati fence IIT ojo pala ni ibi ta IIT be ni ibi tan fori so bayi fence to tele won te mo wo ile to lo te West State yen Footy Homes and Properties awon na awon ni won di tile si po jantire lona be eleyi ti e fe ra se wa ri Irede City eleyi ti mo so ona du eru wa lo wa iseju mejo si mewa e ti bo City ti Ido Investment Land Banking ni to mo popo lopo yin o ti kajo lakoko yi December tin di odun tin pade wo yin mo wo pe se ti mo ti se lati January ki gan mo ti fe fi FD nkan mole
0: FD le mo
1: bẹẹni
0: ko tun wa di eyi ti yo niye lori lojo
1: wa bẹẹni awon se ti won so pe e mo kowo le le kini kan rara e kowo le ko je pe lojo wa na yin ori nkan ta awon omo go ori nkan de ba
0: bẹẹni
1: iru nkan ta ti abeke se enu lo bi je kon so ko bo dala ni pe e le sakose mi se bankeru mi to fi mo si bi orin to fi nte
0: bo ti je pe atojubo ni iyen je amo ile ita en so yi pe e ti ko ka won yan kan sanwo e ki won ko sinu e
1: bẹẹni awon mi wa ta fun ko lowo bẹẹni
0: ti e ti menu baye ki se pe awon ori iwe lasan tawon yen o si ri bayi
1: e le lo sori website wa Footy Groups e ri nbe lori website wa gbogbo awon bi ile ohun bo ti se nlo gbogbo awon process awon ilana atele ele ta fin kole on to le la fi so wipo opolopo won te pe imi ta ti kole wa e ta si nko lowo ta nko lowo won wa bayi teyin o mo ri wipo opolopo ni mo da awon mo yepe to ba debe uru yepe ta nlo wonu mo pe confirm ni
0: anfani pe mo fe ra ile 35 million mo wa ni 20 million lowo nu e so wa
1: but dala ni 20 million tun lo fa tori wipe kini independence data ti se bonanza fa won eyan naturally to ba fe ra 35 million ye 10 million lo kokoko kole ko to lo le re sugbon 5 million naira to ba fi deposit la koko yi o ti mule ni Navida Parks and Gardens
0: fun kokoro le
1: be ni ni to gate ni Ibadan tori pe kini ko tu wa jina seju marun ni si challenge si joju marun ni si gboro Ibadan ko tu to be gan iyen fun elomi to ba ni nkan irinse million marun naira fi deposit kokoro le
0: ni na data pa ti ibo office yin wa mo mo fa won yin mo
1: pro ma so bayi office wa wa ni top floor base 1 building ni Yana Adeoyo Lagbegbe Ring Road ni ilu Ibadan top floor base 1 plaza ni Yana Adeoyo roundabout yen ohun na ni office wa wa oke re patapata base 1 yen ko senti o mo iyen ni ilu Ibadan
0: te ba nbo wa mo na to fe pe wo ni o se to number wo ni ki won mo pe lati se iwadi
1: ero ba ni soro te pe na ni 091 okay, I think I'll come later. 081-123. Okay, 081-123-29390. 081-123-29390. Tabi 091-170-60593. Tabi 091-170-60593. 60593 be fe yin te wa ni lile okere ni te fe wo website wa officialgroup.ng/footyhomesandproperties footygroup.ng/footyhomesandproperties footygroup.ng/footyhomesandproperties en to wa le okere to fe ra lele
0: ni gbogbo pa
1: ohun la ni eseun gan
0: eseun pe ape yin e si je wa lori eto loni alejo wa titi ojo mi ta tun ma pade ire
2: Lagilu FM 96.7.

0: dada mi o le ja o ni
1: baba to gbo
0: dede kan to gbojule
1: abunu
0: o lopo lo kan to gbojule
1: o dariri eni obo dariri o si ogbere ni
0: sori
1: asise to wa de
0: mo ti mo wi pe ma gbo ma gbo ma gbo sori igba ti nkan fe wo
1: aworan baba re
0: o polu ye igba ti mo fe wo studio ti mo bole nu oko mo wo pe
1: edi aye de
0: filada mo pe ma fun didirin ni oro so le li o
2: opere o baba toro mi pe
0: really ti kiri kan ba se kiri kan
1: irikure
0: ba gbo to ni bado ba wo nika o me gbe baba eni to se ara itali alara ara mo fi dale ni to le mi siri ni siri le
1: baba wa wa no loye
0: ba ri ra o pe
1: ebi baba
0: o lo le o wa gbo
1: ara ko si se lo ba de mi
0: o ma alara re o ma alara iwaju e ara ara mo fi da
1: ilu bo
0: mo ba se ba yi o ara me na ara bi
1: ya Mr. Man ti ko si ka Mr. Bati to speak up lori.
0: Ta lo je.
1: O ma lu bo baba e. Se Ibadan ni.
0: Ibadan mo ti wa na.
1: Ki la gbole yin.
0: Baba ati iya mi Ibadan.
1: Excuse me. Ki la gbole yin.
0: Original Ibadan lo so.
1: No, yeah, it is a story. Tori ajo sun ajo jimajuma ni. Mi yo lenu o lo ni daddy.
0: Tin ba se bayi o, ara me da tin ba tu se bayi o, ara me da e ti se soro mi si.
1: Lo fi n gbe ni.
0: E ti se soro. Onigba ni alabaja e ti se soro mi si o.
1: Obo lo wi lede.
0: Ojo ro mi jo. Ojo. Ojo ro. Ojo ro mi jo.
1: Ojo oyo fi la lori.
2: Odupe dupe o. Lawa lawa ba o. Kita o ti ko ja sami.
1: Kapi esi Eledumare. Yo yo. Yo yo. Yo yo. Bolo tun la
0: bolo da pada sibi
1: awoko lani
0: eniyan loduro ni
1: won ti ma koyan mo yan mo yan mo yan mo yan mo yan mo yan mo
0: bo je eyan ni won lawun ni dan biere tawon biere
1: ko ma seni to le duo fun yan bi iya ti so pe e ma mu lo agodi ni tesi grand ni ya ganku baba ganku e ma mu lo onyo lenu won o ni ronu ore tomo ti an ni won ma mu lo loduro ni won ti je pa e bi eduo fun to ba le tori pe ko le je to le je ko lo ko le je tun e to le ju okuta lo ko se to fe do
0: loduro ni
1: won ti ma siregun ninu aye Honi what biti baba kokuta to ba mo ri loke
0: ti o wa fe para lo loke
1: on bo le yin o
0: e ko le yin e ko le yin re o
1: iya lata yele po yele mai mai Egba ye ti mo ni e lo na lerin te ba fe to ba je pe o lowo npa mo to si lowo banki mo complain fun apa serious
0: ma so fun apa serious
1: lo ya lohun
0: to ba lowo npa mo so fun apa serious
1: yes yes
0: bo je ni yan lo duro ni won ti japa
1: won a ti ma fo tora
0: won bo je ni yan lo duro ni won ti ma siregun
1: gba ti baba jesu bi awon
0: oni duro wa e seun
1: to mu obirin ye wa baba jesu ni ta ni ko si asisiri ti ko se ri kole
0: kole li oko
1: mo dagbere funra won so to ba fun ani nkan ri to si alere ri ta pe ko rerin kankan jarun para loko e ko fo oko koko kenu koko ke ti wo ma rerin ma da wa lebi ma da wa lebi
0: woni la ila
1: ila la mama du rasulullah la ila ila la mama du rasulullah
0: eni rere
1: la wa o baba mi ma so sorry no
0: eya rere la o pe eladu mare
1: bawo se o
0: eni rere la n pe olapa.

0: Halleluja.
1: Ha.
0: Halleluja.
1: Ha.
0: Halleluja.
1: Ha.
0: Halleluja.
1: Ha.
0: Halleluja.
1: Ha.
0: Halleluja.
1: Ha. Bolo zika le vie.
0: Ah. Oh my, it's one canvo. Ko si jo ti o si ri le te ani mo pe egbe to wa.
1: Bukola.
0: Egbe mendi logun ni.
1: Buki loruko te na. Bukola.
0: Eh buki ti e wa bu ipe lowo.
1: Bo buki ti e buri Daniel.
0: Ah, ipe lo bu.
1: Wa ri pe kini.
0: Eni o ba dalu.
1: Wa ri pe o la koroko.
0: Kini la koroko?
1: Oke yen.
0: Oke wo lo nwo.
1: Irun yen.
0: E se n bo se se wo lo wa gbe fun to dowode.
1: Iro Daniel lo dowode.
0: Ile mendi logun lo ma igbori iwo.
1: Daniel.
0: Ti an fo opo.
1: Daniel. Danieli lo sanwo.
0: Ah, to dari irun po. Daniel ara bo ni. Se ti bi abi tita.
1: Ti bi ni o.
0: Iwo nu Daniel.
1: Daniel
0: Iwo
1: Pro Prodo
0: Ori
1: Olowa nbe
0: so seleri le won tori baba to bo mo lawyer ni
1: bonu ni e
0: ki mo fe
1: sele ti wa sele wa kere ko ti wa ni kini ni
0: e
1: ma so made ko ki so made ben na
0: baby of the house ni lodo ye come back I'm talking
1: madam don't come back
0: go back ken tu wa go back
1: word and opposite only come back only go back
0: I'm a sick
1: wale
0: to ba to pa tewo
1: koli yeti sha e wale
0: eti won se ri losun
1: wa lari ni ati e revajide won je ki awon ara le gbo
0: en kila sele
1: ile we wo lo gaga
0: gagwe
1: lori mo
0: gagwe
1: mo kan ma like e
0: to ba bi mi lere foolish question
1: bo se wa mo feran epa
0: ti ba je pe
1: rebi bo se wa mo feran epa
0: mo feran mi jeja obere ife bu o fe ti o lowo nu
1: wallahi mo like e
0: on fo banu
1: wallahi
0: ah o se gbere
1: wallahi small be like
0: so ori fila to de loni o je ma bi e ti bere gbere sisi
1: ori re
0: ni mo po na meta lo gba gbere
1: ona 21 ni
0: alori
1: ori re
0: so
1: bi mo se n rush
0: ah
1: pe English mo wo o wa ikin lu face cap mo ti wa rush mo ti ro boya
0: feel e ki lo bi rush
1: mo gbo en to bi rush ni pe ojo ti lo
0: en bo lo wa
1: ile na mo ti n bo
0: iwo
1: iwo ni
0: ti awo e pe mi la
1: ko din ni se di din ni eni
0: ti awo e pe mi la se
1: ajo gbe ni so n tele mi kiri ni
0: okay iwo ati awo re o jo gbe
1: so ibi ti mo ti wa sare bo mo ti wa focus si pe ma gbo face cap yen mo ti ro ko ti wa ninu moto asi o si ninu
0: moto en ti si si la go man then you so do e ti pe mi pe o n ti to do fila
1: ri re o pe
0: owo aye ti
1: ti owo aye o ti o opunu ni o
0: owo obe ti ti
1: owo aye ti ti o gidi
0: eya meje lo pe mi lago mesa won ni ri fila re
1: but I'm a very good man of God I'm a very good
0: church wo alagba ti e ti bele pe
1: Christ lagelu ministry
0: okay eri jowo emi ogun eh neji jobo
1: ori re pe so I'm a very good man of God so
0: gbogbo lagelu
1: gbogbo Christ lagelu ministry
0: to wa ni cemetery ni sango
1: ah yoro o
0: embo wa lewa
1: felele
0: ah
1: inu ijo mi na mo wa
0: okay lewa e wallahi ara si olodun ti e ba pe o
1: lori ma gbo laare ni ati e I'm a very good man of God.
0: I know.
1: Sori gbogbo nti wo ma nro yen. Nti wo nse ati bi to ma nlo to ma gba wori eto. Nti kini kan ba nje lo ma fi lo mo la keje. O le so emi diwo. Because emi fe dele.
0: Ile bo.
1: Ijobo Olorun.
0: Le nworun omo.
1: Se Bukola aburo mi ni.
0: Le lo pari seyin o tun seku si.
1: Aburo mi ni Bukola sori to mo ba ti je omo to ja aburo eyan. O si ti eye o le so.
0: Lo mo so fun mi pe fo ko leyin pe fe bo ntun di. O le parun po. E wa nfold e. O lo wa npe daddy irun omo yin ni irun omo yin ni.
1: Se bi irun ni mo papo. Iwo ti wo fa iwaju papo
0: ko. Ide wa tari.
1: Iwo ti wo nko waju papo omo lomo to ko waju papo nko.
0: Ibe ba serun, ibe ba omo die fi le. Ide wa wa.
1: Iwaju ti wo wa nko papo nko to mi ti mo ko
0: omo. E wo omo waju e wa fi tan papo mo bi tan. Ah wallahi jobo orun dena saye yin Jesus. Eh ni le lo daddy. E je te je nbi kan mo pe eyin atawon ti o tejo
1: hallelujah
0: atike
1: satike kiloku oku sana
0: kiloku
1: osana
0: eh ke lodo yin ko sana
1: o
0: eh be ba fi ko pe iko na ri etamo yin
1: ori re alopo ni yo ja pare ja ke osana o

0: ẹ̀kẹ́ ẹni òsàná irọ́ èmi ò rí tó rí ibi ó ti ń bọ̀ kọ́ ni mo ti ń bọ̀
1: lọ́mọ ké
0: bí bàbá mi bàbá sọ̀rọ̀
1: bó bá ké ni bó sì ké
0: káwọ́ ké mọ se suke o
1: mọ bale di o jẹ so baba yi ki jẹ ni abi di ni o ni
0: mo ni o mọ se suke
1: wa yọnu owu ẹ o
0: owo ta ni
1: o ni bo se n gba
0: bo se
1: ma dọwọ de mike lori jare
0: elo lo n gba se mo ni o dobi eniyan fun loko lọrun ni
2: sana
0: o sana ife
2: sana
0: bo se n ke lo ma jade ma le awon o sana ti wa ma ma fori sogana yo do pa
2: sana
0: oh god emi mi ma binu si e
1: awogun orun
0: won ri oko re
1: awogun orun ba oja
0: oju ti angeli yen fi wo omo loju o le ti ro kari mo soto ya
1: kelia ma pase ke ti ri
0: ata
1: hello
0: eli kata tani e
1: ta lo wa me yen
0: tani e
3: olawe lati bi iru wa
1: kile fe kilo
0: sele sele
1: kile npe fun
3: a npe fun ni ile te se ni o
0: kini
1: kini
3: o mi ya o fa na mi o in fact e da fun e ma pa wa atan yo loju wa
0: kile ni yo loju yi
1: won lata
0: se je lo ni
1: emi o mo ani e ma jeun te ba tin gboro emi ati re
0: ni hello
3: o di je to send mi eyan mo boy
0: e pe won wa ko a
1: ta lo nsoro
3: ale alaba ni la dojo lo mi boda mo ki yo
0: o ya pe
3: pe bi be re rin yo
0: pe gbogbo sesan ki won wa re si wa won o ko eke 47
1: eni kan wa ko wa eni kan wa ko wa
0: hello ati e fe mo lopa to oko mo lo ko oko ma lo oko
4: tan yo de ni sunkun
1: ami o
0: oko ma lo oku tin bo lona
4: taya no efe kunle ni be kunle
0: ara so re a wa ko ma jeun o
4: ko to ma jeun ka to mo ba pa lori
0: o le fe logun ti eni o ma lo
4: mi adu alagbede
0: ah
4: e munu wa dun an gadun ni eni o gbadun ara yin o
0: baba
4: oh
0: ojo weze e ba wa ka so wa ke ko fun remi adesina a sanwo atun wa a wa la smc fun yin tore je baba dada fun a e ni sare e ba wa ka so wa lero oba
1: oba
0: oba
3: olorin kan ni were la bi wo were were la bi wo were
0: mo wa le ti be bu were wo were
1: kini tumo yen
0: ba gele
3: cheri e le ma share mo te lale
0: kini
3: ke bere ni bi 12 te ma pare bi 2 o'clock
1: se awa
3: seriously emi yi ba
1: ni ale
3: emi ati emi
0: ago
3: le are mo te lale
0: ago wo le fe
3: wa te ka sun lo
1: ago wo le fe
0: bi ago kan abago meta
3: ma pare ni 2 o'clock e bere 12 o'clock
1: kamere 12 kamari
3: ase ti gwa bi
0: onirin ya ase
1: ko ase gun ko
0: ase ko
1: ade
3: ase ajibola
0: ajibola
1: ase gun ko ase so kale lori e ni
0: asiko to rerin buru to dele asiko to rerin to
1: ase ase gun ko ase so kale lori e
0: ni wo ma fi kan si e o ma gbe kenu o ma pa wa re
1: awon ma pariwo nbi
0: awon ma ko le
5: Beyond the Limits 2026.
6: Beyond the Limits. Akoko ise agbara tuntun lodun
5: yi. Nínú máa jẹ̀mú lọ́lọ́run tó pè. Pásítọ̀ sí Ọláyà. Yóò ti rìnrìn agbára nínú ìpàgọ́ ọlọ́dọọdún yẹn níbi tó ti máa mú àwọn èèyàn kọjá gbèdéke. Bẹ̀rẹ̀ lápọ́jọ́ Sunday 18 October 2026. Sísè Ọlọ́run nínú máa jẹ̀mú làkórí tọdún yìí. Nínú máa jẹ̀mú láwọn ti máa gbàdúrà. Yí bẹ̀rẹ̀ tí máa jẹ̀mú ìpẹ̀rẹ̀ lórí àwọn ìránṣẹ́ yóò ti máa ṣiṣẹ́ agbára. Prophet Amos Adeyemi. Prophet Israel Jumbo. Prophet John Oluwapemi. Prophet Eseyi Bakare. Pastor Joseph Agade. Prophet Laolu Sokunbi. Prophet Isaac Jayola. Prophet Ola Awonijo. Prophet Isaac Ogunjobi. Prophet Israel Oluwale. Prophet Michael Anfolayan. Prophet Asimilayo Yeri. Àwọn olórin àlébùkọ́lá Gani Sanwó-Olé Jésù. Gòkè Bájọ́wà. Sade Taiwo. Ìyanu Oluwapure. Elizabeth Oka. Ife Olúbàmbọ̀. Pastor C. Ọláyà.

0: ara aro lo joko toko re ni dilokshotu ko si n to buru nbe ke se wo nikan lo wa nbe ti won toko won pele to abo to fokan bale akitunde ko si ni jo soko re egbe titi ilewu bawon eyan se loko nbe ti won ta lorisirisi ton so be office pelu ilanantele ni dilokshotu na ni moto ti won ti won ta to je totu ati tokunbo ti we re pepepe to fokan bale tin ti mo so yi o ba wa yi o daada de fun number won ko pe won 0816932 8487 le kan si 0816932 8487
1: kalale ka kole ti wa di rorun gba fun gbogbo eni to n fele fokan bale lati mu ki ala won wa si imuse anfani e ti wa suyo bayi ni Dream Gardens phase 1 to wa nijaye moniya mbadan to fi mo irede city ido ibadan edinwo repete lori awon ile wa 250 square meter 1.8 million naira le mara lati gbe tan lekan to ba de je 500 square meter 3.5 million naira niyan o iyen ni Dream Gardens phase 1 nijaye moniya amo ni irede city 1.7 million naira ni plot kan bayi tesi ra odide eka kan ni 6 million naira gbogbo document lo ti wa nle keri kera ni o abegbo edinwo yi nlo lowo lowo bayi ni le ise Footy Homes e ma fa koko sofo e tete wa jamfani e visit us today at Footy Homes top floor base 1 plaza Iyanu Adeoyo ring road Ibadan or call 0911706-0593 at Dream Gardens phase 1 Moniya Ibadan and Irede City Ido Ibadan your dream will come true
2: la loro baba la ki ye ni boro lati wa mo ibo loro de duro lawujo wa ki lo ye ka pa ki esi awon alase si lago oselu eto elera eto eko eto abo ati be be lo e pade ololufe yin abide mi akande oro agba lori eto ela loro ni gbogbo ojobo Thursday lago marun irole 5 PM ni bi ta o ti ma gba lejo awon oloselu ekan awujo to nti awon akose mo se gbogbo ela loro to se yi yo ka si arabi ijo atiro eje ka jogbo
3: baba ibaruba
4: opa isara
3: oruko to lami la ka ninu ise isegun ibile agbalagba isegun to moju leja ewe ati egu ati nta fi so maraye lore awon isan to lugo tabi foju han ninu agbo are ni ki gbogbo oruko ma ro ni korun ese o ma royan ka ma rin ka ma mi gule gule abi ka ma se yo aseju baye eyan ba nlu kikiki abi eyan wo oko ori kurukuru eyan kan di meji elomi bata nje bo ti oni mo fifa ni won fa elomi wi wo ni won wo woru mo to bi kwewa jara regba leyin le baba adedibu ni molete ni badan opposite people's girls grammar school baba ibaruba kore nikan kan se lo ma pero sopo be ba ti wa ka jo forikori ka jo so ton se yin o ona abayo si ti wa pelu irinse igbalode to ma tu asiri ibi ti arun wa laguara 0803388108 tabi 0701821111 baba ibaruba ba isara agba isegun to n ba isan wi ta isan fese fe
5: igba ida o ma tun ola ni
6: eni to wa owo lo to pade ola ti yi lona osuri le gba ai mo yo jo odun osu to ti fi nwa owo kiri sugba gbogbo igba ni won ma ngbo nipa cash e be du tun fi bi ko sala igbo nigba ti cash e ti bi ola ti yi fun opo eyan to sumo ati awon ore re to mo ki wa lu ditu do duwe ṣe tun fun ni ayo to gaju o ṣe tan lati deni pe ke iwo na nu osu ke wayi lati abala oko ti e ba wi ni galo lawon eyan ti n gbogbo back to back lele itoko fun owo ti opolopo awon eyan si n jawe olubori wayi o ma duro marose nitori pe oko oju irin naa tun ti gbera lakotun iyẹn ninu osu otoba yi miliọnu gbe miliọnu kan ti kaṣe ẹ ko wa ninu osu yi iwọ naa gbọdọ gba ipin tirẹ ninu e ba wi ni galo ninu osu otoba yi kan naa ni ajoyọ ọdun kọkànlá ati lajelu fm ewa wo bi ọgọrọ eniyan ṣe n fowo ṣèfàjẹ pẹlu kaṣe ẹ gbogbo ojú ẹ ti friday gan ni ìjáwé olúborí oníbejì bẹ́ẹ̀ la sì tún máa ń ṣe àfihàn àwọn mílíọ̀nìyà tuntun october 28 ni ayẹyẹ ọdún kọkànlá ti lágẹlú fm 96.7 ó máa lágbára dò nínú gbàyògbà owó láti tun owo lo si ninu osu kewa yi o ye bere si ni lo ma ta pelu code we lori splash fm *347*1004*#. Lori Legelu FM *347*1004*2#. Ese tun le sabewo soju opo website www.cashier.ng. eni odun meji di logo soke nikan lo le kopa lati ta cashier ojo te gaming board lo fun telu cashier. Ninu e ba won ni galoji emi lo kan lati dimi lo ni atutu ni atutu so ti cashier mo ti cashier cashier.
7: Beyond the Limits 2026.
8: Beyond the Limits. Akoko ise agbara tuntun lodun yi.
7: Nino ma jemu lolorun to pe. Pastor C Olaya. Yo ti ni agbara ninu ipako olodun do ye nibi to ti ma mu awon eyan koja agbedeke. Bere la kojo Sunday 18 October 2026. Sisi olorun ninu ma jemu la kori to adun yi. Nino ma jemu la o ti ma gbadua. Ni bere. Ti ma jemu ipere lori awon ranse yo ti ma sise agbara. Prophet Amos Odeyemi. Prophet Israel Jumbro. Prophet John Oluwapemi. Prophet Ese Bakari, Pastor Joseph Agade, Prophet Laulu Shokubi, Prophet Isaac Jayola, Prophet Olawonijo, Prophet Isi Ogunjobi, Prophet Israel Oluwale, Prophet Michael Anfolayan, Prophet Asimilayo Yeri, Awon Lori Anibukola Agade Shamolaje, Doge Bajowa, Shade Taiwo, Iyanu Oluwapre, Elizabeth Voka, Ife Olubambo, Pastor C Olaya.

0: Gatesman, our GM. Bon, ça tient bien.
1: Ademola.
0: Our GM, Gatesman.
1: Ori, intend to have a new baby. Omili.
0: Ori, le upi.
1: Ademola.
0: She Gatesman. One shayoni. One collie. Mon ramoto, mon son loloko, mon lomola institution, mon shidada, mon rale, mon shi everything. They are women be like us.
1: Okay.
0: Yeah, they are doing fine, they are doing well.
1: She and to train here.
0: Sir? Ati gbe ko jari. Ah! Ese ti gbe ko jari. O ti wa de yan bayi.
1: O spanu ma.
0: Gbenu son.
1: Ati wa no nche npe ni keda o ma nche se.
0: Oponu.
1: Feran mi baba lola. Toko. To gbe ba gite.
0: Ituma
1: to fiori
0: ituma
1: skis fara mo gba
0: o adiba si na ti wo adiba na si si ganik fara ba lo ya mo tin gbe o ya ni so
1: ninu rin ajo re ati gbe aye e ibo lo ti lo nto ni bi igberaga
0: ko si ko de li si
1: ba lo nto bi dada
0: allah akbar ki lo so ma so ro lo didirin ma waste time mi
1: inu omo ti feran mi pan to fe se mo yin ito yo se leju re
0: ori re
1: demola si
0: ori re ti sanu wallahi
1: mi mo ti soro lowo lowo yi
0: ebi npo ko fe lo wa ki lo so tori ti o tele li alagbe li e ri five boy loju ko mo se soro lowo yi ko lo ra nto jabi
1: fontani se ri to ri babe ti mo si gbe le leyin
0: 11
1: ti mo gbe ye leyin ti mo fun chin
0: chin wa oya
1: ti mo fun ni watermelon ta won ti o ma je to ba kan ye lo ko sin skirt and blouse
0: o do fe ke
1: no emi omo bi o
2: ta ton ton bi e wo wa fo lo ko fo lo
0: tori agbabu lọlọ je domode ise to ba gbe wa
1: omode ise
0: lo gba ale fun e ibadan ni mi
1: ijo to ba ti de fila
0: ibadan ni mi
1: ni mo ma pe bi o se ni obi a ti ru egeru pa kiru kankan
0: pori aga
1: emi o ma pori eyin oke
0: sori iti o mo ni pe sori mo se wa ademola sisiri ademola sisiri he said omo ya mi ni o mo pe emi atohun a gentle a ikoja yi wa jejo wa la bojo man lo
1: debala
0: o ni ademola sis
1: church ti baba ni lo o wa lori sori pe
0: ni ta kama yi ma je gan soke mo agbe ma ki ademola sis gan soke
3: ka ma paro mi ni re
1: o de ni to fe so npa
0: no o mo pe eyan yo no o re eje mi ni o mo pe eyan re la wa oya soro ademola sis oya soro
1: ma se la o la
0: soro se
3: bi ti yin na eyan dada
1: mo bi te mi ku o
0: bi ti wa e to ti se lo bi boro je
1: mo bi te
0: wa ni eyan dada le mi
1: ibi an tin ba ma le o su mi ki se emi o ri ri eni ti alebot bayi
0: le ibi ni ho ni bo wallahi
1: lona wo
0: ademola sis gan mo
1: pe
0: o ga tori lawo gan mo kebu ki gan mo
1: pe
0: bi ni pada han ile mo loko yi
1: igbe mi se ko to loka
0: loko yi
1: ti mo wa lori eto
0: ale mi fagbo fe le ma soro 1930 ya soro 2026
1: o kere
0: this is new era ma soro old school ya soro new school
1: irawe ga
0: ni o new era yes, this is new era. This is youth time.
1: Wait, kebay.
0: Wari awon ton gbe gbabo. Wari pe odo ni won. This is time odo.
1: Okay.
0: So, ma ba ni so ro 1940.
1: Embo lo to si. Embo la ko ti to gbe.
0: Lagelu party.
1: E wale. O lo do ni.
0: Ki lo so jare
3: ngi. Ko si ba se be soro. 90s nsin.
0: Ta
3: ni soro 80 era ozo.
1: O ni sare.
0: But wari awon oro.
1: Sori baba.
0: Sori
1: baba.
0: New school.
1: My boy, won fe soro bola ige o
0: se isejoba ti won se
1: o seun
0: awon agboselu nba yen
1: se
0: ru isejoba yen la ma se nsin
1: ewo le wa se
0: ilo le po lodun yen ilo le po nsin so eja soro ni era
1: era te wa soro
0: ibi aye tuntun
1: e ti ra wonu era wonu
0: baba e gan ra wonu
1: si kankan lori yin
0: baba e gan ra wonu
1: e ni kankan lori
0: baba re to wa lo sare to ti jona to ti jona ke go o ra wonu o ra wonu lo hele
1: ni papa tewo o boya lo mo pe inu bi awon oku
0: e le mi
1: awon oku orun gan binu si yin
0: hello remember ji re ya lo le ile ti lo ojo ti ile ti su
1: ire ba go mefa la pare
0: iro mewa
1: okay mewa le en se suru ma patewo ajo wa lori eto ni
0: ba be lo le eto ba be lo ni radio
1: ta ba de paro ta de seke
0: ya lo lejo
1: adebola sisi ti ko wa irorun de
0: ta ba ni paro le mi agun e la bere eto yi
1: ni emi oran ti o
0: meta ta lo fowo yi ago gba wo la bere
1: no awon janu e lo yi o emi omo pa ti lo to meta o awon to nsin lo yi o mi o tin wo
0: ro ka mo paro fun ra wa
1: o tin wo bekenu beken
0: ibo lo fowo si yen ademola sisi wona o
1: no
0: tun owo re
1: in bi to
0: tun owo yen gbe si bi to gbe ademola sisi
1: wo ni demola sisi
0: se tin ba ba n bu eleyi wo to fowo si sagbare re
1: ya budu ewele budu
0: sagbare re
1: ya budu ade egilo bu egilo baka gini problem e ga gini problem e omo ya mi jojo ti jo agbala itura ti church choir wa nbe anu otori ofe yo ma bande mama wa badmos ati baba wa
0: ya lole
1: fala shade akinkin gbogbo eyin ti alaga ke buke buke abukala awon eyan ti pastor wa se oju awon ti baba wa prophet doctor bishop baba wa wale oke eba
0: for your information
1: emi ogun
0: in case of next time
1: emara anugba
0: it's not for last it's not for last sade tell me ati pastor wa lori odo mama so ada adamo you say for last sade Shadi.
1: No one sort of being
0: not for la Sadi.
1: Any tell anyway.
0: For la Shadi. Okay? For la Shadi. Not for la Sadi. Okay? Yeah. I'll teach you. I'll teach you.
1: Once somebody
0: I will teach you language. Languages.
1: From UK Dubney.
0: Languages. I'll teach
1: and
0: you.
1: And I can see the rest of
0: languages.
1: Somebody.
0: Because I'm a lecturer man. Because I lecture.
1: Okobo.
0: Shim. So my caro yinsin. It means more lecture really. And the malazis. It's more lecture. Damola kilo kilo tin takai dolapo
1: ah
0: mo ti mo teacher re
1: omo jabo leyin oko olori paka
0: dide ja lo live
1: enos adas
0: ani obi e mo ma kiyan lo
1: ja adura be
0: e
1: adura be e sadura obi
0: e sure e pelo dio

omunu ara wa dun yo ba si bo won ni a ki dagba sin ta ba mo so bu mo ti de nkan bi meta ni mo nsele lori eto yi akoko e ma gbenu si cash e mo ti sadeun lana pe cash e toni ma se ni onipele ipele egbo daada gbogbo yin te ngbo eto yi bayi en so lori cash e www.kashe.ng send the agbe yin ba si pele mi tabi ke kan mu phone yin bo je palasa bo je kini kan iru phone yo wu tori o je elo ussd code nkan pe mi la ran ma ni ejo mi study osun se ki se ma oni pos en na ma lo pe pada mo ni laye mo ni amodulodu card 5000 naira da mo ni ki vi se mo ni ki se be ẹyin tẹ ni fóònù bóyá kékeré ni àbí nílá ẹ gbọ́ kóòdì tẹ tẹ báyìí ẹ ṣó lórí rẹ báyìí ó yẹ gbé fọmọ yín ṣe ẹ ti gbé fún kóòdì tẹ máa tẹ̀rẹ́ ta 3 4 7 star 1 0 0 4 Ewa tun te star Ewa te 2 Efi hash kun niyan ni naira O ye send e Yo bi pe melo le fe ta To ba ti bi pe melo le fe ta So ti bi yin ehn Ewa mu ye te fe ta 500 na le yo kan 500 na le yo kan se ti mu o ye tun send e e ti send e abi o wa gbe wa pe bo le se fe sanwo pe se bank transfer le fe lo abi ussd code e mu wa un bank transfer se ti mu o ye send e send e gba ta ti le mu bank transfer yen te ti mu bank transfer se ti mu ehn bank transfer te mu yen oya e send e account number tan gbe wa yen eyin le ni account number tan gbe wa yen eyin le ni account number yen ma sise titi eto yi yo fi pari en yo be ba ti sanwo si account number yen won wa kin ni ori phone yin te fi send the code pe e ku orire o te ba je a pe yin yo de wole star 347 star 1004 star 2 hash e send e ke fi menu e wo e je fun iseju die ba e je bere to mo kin loruko igbimo alase oludari ikanni yi loruko olotu eto yi oga wa kebugi oga temi brown sugar Adilor ko gbogbo iko ta jo man seto so bumo. Kobila ba ajayi nbe nbi aregbe gbogbo Splash FM ati Lagelu. Anjanu eyan ti wo soko to. Wo soko to. Nganike dele Olamile kan mo so ba mo. Olamile kan na si nbe nbi. Olawuwo. Infinity na npe. Oh, nkan orita kan ni e je nbe die die adi osun kayode loruko temi new vision yin na ni oko yawo e olorun ni so mi lori eto fun toni e pe wole e jebun awon tin fun wa lebun ma da ko won bele nja ma ba ma pari ma wa da ko won regede mọ mi fọlákẹ́ mi fádùgbàgbé mọ̀mọ́ ẹ mọ̀ ṣe ẹ kú gbogbo gbà ó mo kí ọ̀gá wa anthony bodorin anthony b

lo fa wa agbara la nare bi ti o sa na ori re lo ti fe se ya nu ni wa isi ose yi o lata go me so simo kala 9 AM to 11 AM iwo na dara ko mo gbogbo eya ti e de ka jo gbo wa duwa so keji ya nu fara lato ifa mi ro yan po si olorun atawo lori emi

0: ati n gbo wa ile ise Alausa Ventures lati lu Kano labi akoso Dr. Abubakar Sidibe ni won tun gbe itoju ka mo ni lu Ibadan nipa iriran wa ni idan si ibere awara ilu Ibadan ipe kile ise Alausa o tun pada wa si ilu Ibadan asoju ile ise Alausa tin be legbe mi e ba n ki gbogbo awon ara ile to n gbo wa
1: mo ki gbogbo ti to n gbo mi n deja siko yin
0: e ba n daruko yin fa awon ara ile
1: oruko emi ti mo ba yin soro ni Dr. Maruf lati ile ise Alausa Ventures to wa ni ilu Kano
0: yoba ma ni owo lo bara awon ka lese lo bara koda awon ka loju lo bara e te gbe wa o ni itoju nipa iriran papa julo be se se lakoko lekeje ati leleketa ni sababi ibere ta wa ara ilu Ibadan fi de to e tun wa ba ni se o ka wa na ka le je ninu anfani e ti wa si lu Ibadan bayi
1: beni sa olotu
0: nipa eto yin ki lawon kan te fe fi toju iriran fa won eyan wa ni lu Ibadan nbi
1: odun ni ile ise Alausa Ventures won ki sa imo foloko ile ise Alausa Ventures oni kan mi ta n toju ju ohunkohun to ba ti fe ma se akoba tabi dena fun irina eni yala irina ti ko rina dede owo bye bye o n se kurukuru o n ri bi oye bi oye abun wo bi efi bi efi ohunkohun to ba ti je mo idiwo nipa irina eni ohun la moju to ni ile ise wa koda ọpọlọpọ ti o le wa moto ale elomi o le ka bibeli elomi o le ka alquran elomi o ri nkan to sumo elomi o ri nkan to jina si orisirisi ni apere to nkaluko a ma ri nipa irina re ohunkohun to ba ti je mo nipa irina ayewo ofe itoju ofe
0: nje nipa se on jije mimu se o le sakoba fun irina eni
1: be ni o ma se akoba fun irina eni
0: bo le yo se wa mo bawon eyan ba de si le ise yin
1: ti awon eyan ba de si le ise wa ayewo wa ta ma se fun kaluku lati
0: mo ayewo le kokon se fun won
1: be ni sir
0: elo na san fun ayewo elo na san fun itoju
1: a o gbo wo ayewo a gbo wo toju nipa irina
0: ki wa ni o janfani ti won fi wole sodo yin
1: 3000 naira egberun meta owo registration nikan nikan mu dani ta ma tin bo nle
0: ojo wo te ni yo waye ni ilu Ibadan yin na ojo wo ni o bere ojo wo ni o pari
2: eto yi tin bere ni ojo Thursday on the 15 ojo kedogun osu kewa ta wayi ati ojo Friday on the 16 ojo keredi ni ogun osu kewa ta wa kana ojo meji pere 2 days ni anfani yi fi waye
0: ibo ni o ti waye
3: ni inu afin baba wa oba Saliu Akamu Adetunji ni baba wa Olubadan Ijerin ni anfani yi o ti waye fun ojo meji gba
1: ni popo iye moja
0: ago melo ni yo ma bere lojojumo
1: o ma bere lati ago meji aro titi di ago mefa irole lojojumo
0: ma koja mi olugbala ki sori adubule ko kini mara yin fun awon eyan toje se pe gbo tin riru apere ere te kasaju tawon no fi le lanfani lati wa si bi igbekale yi ibo la gbekale itoju yo ti waye atayewo yi
3: inu afin baba wa oba Saliu Akamu Adetunji
1: iyan baba wa Olubadan Ijerin
3: ni anfani yi o ti waye fun ojo meji
1: ni popo iye moja
0: ni Ibadan bi
1: be ni sir
0: ai ero ibanisoro wo ni kawo eyan ti o sumo ki wo pesi
1: 0706047803 7
0: e ba n tun pe lekan si
1: 0706047803 7
0: e ba n tun bi ti itoju ofe yi o ti waye lekan si so
3: inu afin baba wa oba Saliu Akamu Adetunji
1: iyan baba wa Olubadan Ijerin
3: ni anfani yi o ti waye fun ojo meji gba
1: ni popo iye moja
0: inu anfani te wa lo wa nle iba ba reni tori apere kan tabi meji ninu gbogbo n te ka le nipa iriran won ki le fe ki won o se
1: ki won o tete yoju sibi ti won o ti toju e ko to ri pe yo ma po si
0: elo le ni ki won fi se registration
1: 3000 naira pere ni sir
0: ayewo ti won o se ofe
1: be ni sir
0: itoju ti won o se ofe
1: be ni sir
0: nkan mi to ba tun yo won lenu nipa iriran won e to ba won se lofe
1: be ni sir
0: ai ero ibanisoro wo ni kawo eyan ti o sumo tabe ni toro yi kankan to ye ki won o pesi
1: 0706047803 7
0: e ba n tun pe lekan si
1: 0706047803 7
0: ẹni o ba mọ iriran yóò mọ wípé ojú gan òun lọ bá ara kẹlẹdùn àwọn mọṣọwáṣọ òkun ayé ẹgbẹsẹ ẹgbẹra kẹjẹ àjọ wà níbi àgbékalẹ yìí ojú òní ti wá o ẹkú kalẹ.
4: òkùnkùn ọ̀dà bá sọ mí sọkùn ọ̀sán ẹlẹ́dùn àwọn.
5: Lagilu FM 96.7
6: Lagilu FM Jagaba Gogo Radio Ma

0: Hello.
1: Hello.
0: Eka le baba.
1: Oh, you mean you want to go to London?
0: Yes, sir. Kile fete, sir.
1: Mommy, you look on you for your life.
0: Yes, sir.
1: Me and you live at high school. Don't say you be any Arab of me.
0: Araro mi nan poru kwa gbe ti le yi wa loyo
1: be ni
0: e ba wa sapejuwe ile tan so yi sa bo lo se ri
1: ile ye be mo ile pe kesi 3 bedroom flat ni sale 3 bedroom flat loke a de ti fe fi le ran tenant in be ni sale tenant to gbo ke a ni to ri pa fe tale o ba se ri le mi ko ma lo so ni e ti jade nbe tenant ti sale ni kan lo ku a de ti se water system mo le oni kan ga ki se bo olo oni kan ga
0: bo se je kan ga omi wole
1: omi wole omi wole tanki ta ba sale ya to sitoke
0: sitoke
1: be
0: ba mi elu le fe tale jale jale
1: baba kan ni 15 million
0: 15 million ile ta e ko si soto one plot
1: o do die ni one plot nitori le standard plot don don ni
0: a je compound ile yi o le gba to moto mi lo
1: o le gba to moto merin si marun
0: merin si marun
1: eh
0: elo le pe jale jale sa
1: 15 million
0: 15 million naira
1: bele
0: e o da sa details ile tan so yi e ba wa send yes whatsapp number wa ta fi sita to ba ku die ke to pari
1: program or you call it.
0: Yes, sir. Who does,
1: sir?
0: You're welcome, sir. Ile plot kan ni te ni feta. Ile yin be ni temi dire close. On lo sumo lo sa oko dada yin o ni agbegbe DOC. DOC ta n so yi ta mu loko ni ki se tona mo ni yawo. Open place ni le yi iwaju ile eyan kan lo wa yin iwaju ile eni to fe ta e won bi keyan ra le to plot ko fi ko ti ko one plot ko wa fe ta one plot to ku an loju titi ni le ta nso yi wa papa an lo ni land agreement pelu red copy survey plan 5 million naira no fe ta ni olosa oko lagbegbe idiose yun ni amuloko bakana ni plot ile kan nbe ti eni ife ta ni plot 5 block 8 Oluo village yun ni agbegbe odo okun ani ni odo ona kekere yun ni ona old lagos road dun ile yi na ni red copy survey plan only land agreement 3.7 million naira no feta ile 3 bedroom bungalow ton ti code window level lori half plot of land nbe ni magaji close lacking bile ni ona moniya ni lo ibadan ta wa yi ile yi na ni land agreement oni survey plan latori 4 million eni to feta ti jawa 2 million naira tori pa nilo owo ni te ba ni fe si number wa ta mo fi sita to ba ku die ke to pari e send di message si number yi whatsapp message tabi text message bakan na ni ile to je 3 bedroom uncompleted ni ile yi awon ti ko de roofing level nbe ninu teluwa ni estate lagbegbe ajawele iyun oni soka nbadan yi ori 1 and a half plot of land no kole yi si deed of survey of assignment nbe bakan na register survey plan nbe property yan ni value e nibi to wa yi ani 13 million naira ni to wa lawon ofe wowo mo te ba ni 10 million e wa ra 091-23-70-8675. number ta won eyan pe sinu se ba fe pe si number ti le okere eyin oyin te nbe le okere bi ti baba mi ton pe tan laipe yi +234 814 249 1006 number ti yinu.

0: so mo ki wa kaabo sori eto yin eto wa eto tin lo lowo lowo ni ise radio ti lagilu eto akoni ti igba wa se ti o pe meji ah mo ki alagba daniel focus alagba demola wa si o ya wa ayola fausat bakan na awotona olayemi olasku oladele sunday mo iwa John Olayemi Joseph Alonge Ayo Dele MD Agbojo Oropo Yawa Yola Fasa Gbogbo yin bayi ene aki bi mo se nba bo e ri pe ijoba abile mefa e lo je ijoba abile to wa loko abi ni Ibadan marun ni gboro se wa ninu amefe fa kosa awon bi ta jagun gba le osi o e ma ja poro tan ra wa je sugbon won po jura won lo awon bi kan wa te ba fe ra le nbe loni a so fun pe e lo si wadi daada e si wadi daada iru ijoba bi le do ni si en kan ra 1 acre of land o si ti ra ni si o ti lo ko odun kan o si gbin ogede si gbogbo acre awon kan si dide won si lo be won si wu gbogbo ogede ti an ti gbe lati bi osu meta osi merin won si wu gbogbo edale iru eda wo la peru won e ko baye je ni ru won sa wa ko ni re kiru awon eleyun kiru won wa de waju olubadan ki won pe ile baba wa lo ni le en la fi wu gbogbo ogede se be ni to to gbin ogede be ora ni eyan contact eyan ni eh ezugba emi ma yo pe awon to danru eyi o o fe nbe o ah ah e ja ma po fe nbe to gbogbo awa ta ba wa je ta n tale kan fi eyan meji kabiyesi olubadan ti le ibadan to ni o won o fowo si o awa ta ba wa je oloye boya aje oba to ba ya aje magaji tabi baale e ma ja ba won lowo tin bi ti obada baba wa loni oku aroje won fi fun wa o ti koja lo o te ba n soro oku aroje o ti le 100 years ofin ijoba gan o si ti so pe baba ti n lo won a 50 years la n gbo tele to ba ti koja 50 years ti baba re ti fun wa o le gba mo n to ti a koja 100 years to ti lo 150 years te wa la lejo baba yen ni won iru alejo wo ni baba yin gba won se se ju yin baba won yin fi gba won lalejo nbo le fe le won lo awa ta lo ma gba iwe idajo yin pe won ile ti an ti ko e wo be ba wo e ronu le meji o se mo pa yin na bi mo olohun oba mi esan si ni ibanu je te ba ko bo mo la keji eyin na ma pada re ti e ibi ti a fi eleyan sori si lale inu e ku kale
1: Lagilu FM 96.7
2: Gode chance no to lanta Nigba ku gata baje
3: Bugoni bara Golden Chance Lotto. Eku aduro ti wa. Lori kore ni lesa Golden Chance Lotto. Yo ma tayin lorun. Lori basepo yin pelu wa.
4: Golden Chance Lotto. Lesa kese ni won some winnings. O ni je tan kon tun ma bere ninu e. Nibi kibi lo ti le gba winnings e. You can get winnings anywhere. Eyi gan lo mo kan oni bara wa bale. Golden Chance Lotto kete. Lati so ni bara doloro. Golden Chance Lotto. Ilese ti wa afaye gbagba kuba. Laye akiso pe ti awon agent wa taja. Ma fi kan dikan. Ilese Golden Chance Lotto yato. Lesa kese la won sanwo. To si han kedere faye lati gba yi wa. Wa ran sesa ni winnings. Idere ti le se Golden Chance Lotto pe je asiwaju laarin awon akegbe
2: nigba kuba kan ba je lese kese lo sanwo
3: Golden Chance Lotto ona to ya lati so de millionaire
5: Kara o ji pepe ninu ekurere alaafia nikan le da village se aseyori nipa afojusu e laye o lo gba oke fi sa gbekale alara pe online mo ni san mesan bo ba ke fi ailera bi airo orunsun ara tita sangun sangun keyin o ma rin koge aile igba pa gbese kori o ma laago ki ko ma rin kiri ninu ara eni ifunpa giga iseto atelese kikan ni gorogo ki gbata o jabo lese eni keyin o mo tabi keyin o ma ru ko ma gbe awon oniruuru irin se igbalode ti won fi sayewo lodo won to tu asiri bi taisan fi se bu ba lara eda lo mu alara pe online mo ni san ìwọn mẹ́sàn sára ọ̀tọ̀ láti jàjàbọ́ lọ́wọ́ kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀ pajápajá àyà lílù pìpì àbádì jẹ̀díjẹ̀dí ìdákọ́lẹ̀ kọmọkùnrin ó má lè tapá kára ọmọ gbọ̀n rìrì ojú tí ń wò báibái aromọlẹ́gùn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ẹ kàn sí alárápé ọláìmọ̀ onísan mẹ́sàn ní number 1 lodge street beside amazing grace school òkè àdó ìbàdàn 0813-885-5308 bó bá ń ṣe ọ́ bí òjòjò alárápé ọláìmọ̀ onísan mẹ́sàn-án ni ó kàn sí.
6: Sisi gbagada ilẹ̀kùn iléeṣẹ́ agbófinró lọ́jọ́kọ́jọ́ gbagada ilẹ̀kùn ilé ìwòsàn nígbàkúgbà àwa ti sọ kọ́kọ́rọ́ yàrá àkéde ìpolówó ọjà sọnù ní Lagelu FM nìbàdàn. Gbagada ilẹ̀kùn wá sílẹ̀ gbogbo àyè ló gbà ọ́ polówó ọjà kò ṣèkéde ohun gbogbo tó o bá fẹ́ ní Lagelu 96.7 FM fẹ́lẹ̀lẹ̀ ńbàdàn.
7: Ọ̀rọ̀ rí ọjọ́ wàá sì máa ta ní wìtìwìtì.
8: Lórí òkè ìyanu àdúrà ń gbà ọ́.
9: Ọmọ ti yá lórí òkè ìyanu yìí lára. Bébí tí arúgbó ọjọ́ yóò ti pa gbogbo èèyàn lálejò. Nínú pàdé àdúrà ọlọ́jọ́ mẹ́ta from story to glory. Wá bá Jésù pàdé. Bébí tí ọ̀pọ̀rọ̀ sí ọlọ́run bí wòlíì sáàbù ju authority. Wòlí ọdún Fẹ́mi òní. Ọ̀pọ̀rọ̀ sí ọlọ́run àtàwọn olórí ẹ̀mí. Yóò ti máa ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ pẹ̀lú bàbá àti màmá Lúkà. Ọjọ́ pàdé Wednesday 21st to Friday 23rd October. Wákàtí àdúrà mẹ́sàn-án láàárọ̀. Pẹ̀lú ìṣòro mọ́kànlá alálójoojúmọ́. Free medical. Ìwòsàn ọ̀fẹ́. Pẹ̀lú ìrónílágbára yóò wà fún àwọn ogbó. Ọ̀fẹ́ ni jíjẹ àti mímu. Ọ̀fẹ́ máa wà ní tea junction. Àti mọ́jọ́dá bus stop ẹ̀pẹ́. Gbogbo ẹ̀yà àti èdè òyà lákòjọ Wednesday 24th to Friday 23rd October. Lórí òkè ìyanu tó wà ní ìlara ẹ̀pẹ́. Débi tí wọ́n lé àgbáyé ni. Prophet Lucas yóò ti máa gbá gbogbo èèyàn lálejò. Fún ẹ̀bì àdúrà àti ìtọ́sọ́nà 0705945-8718. Jésù retí rẹ̀. Ìwọ ni ìyanu kọ̀.
10: Everybody kuni e, the eagle has landed, talk of the town.
11: Cash air.
12: The only ultimate joy giver don't land again, whoa.
13: Don't land again, whoa.
14: Season one of the Emba winning galore. It been come up for September. People pack money tire. Money way enter people hand up till now. They never fit to believe I'm the train. Don't start again. Don't think start again. Oh. In the honor like this, no looking back.
15: Money make the world go round.
14: You must get your own piece of the Ember winning galore for this month of October. October don't land. Cash year, they celebrate Lagelu FM 11th anniversary and with this splash money like never before. Double winning every Friday. A new millionaire go.

0: wa ile ise Alausa Ventures lati lu Kano labi akoso Dr. Abubakar Sidibe ni won tun gbe itoju ka ma ni lu Ibadan nipa iriran wa ni idan si ibere awa ara ilu Ibadan ipe ile ise Alausa o tun pada wa si lu Ibadan asoju ile ise Alausa ti nbe legbe mi e ba nki gbogbo awon ara ile to ngbo wa
1: mo ki gbogbo ti to ngbo mi deda siko yi
0: e ba ndaruko yin fa awon ara ile
1: oruko emi ti mo ba yin soro ni Dr. Maruf lati ile ise Alausa Ventures to wa ni ilu Kano
0: yoba ma ni owo lo bara awon ka lese lo bara koda awon ka loju lo bara te gbe wa oni itoju nipa iriran papa julo be se se lakoko lekeje ati leleketa ni sababi ibere ta wa ara ilu Ibadan fi ni to e tun wa ba ni se o ka wa na ka le je ninu anfani e ti wa desilu Ibadan bayi
1: beni sa olotu
0: nipa eto yi kila won kan te fe fi toju iriran fa we yan wa nilu Ibadan nbi
1: odu ni ile ise Alausa Ventures won ki sa imo foloko ile ise Alausa Ventures oni kan mi ta n toju ju on ko un to ba ti fe ma se akoba tabi dena fun irina eni yala irina ti ko rina dede on wo bye bye on se kurukuru on ri bi oye abun wo bi efi on ko un to ba ti je mo idiwo nipa irina eni on la moju to ni ile ise wa koda opolopo ti o le wa moto ale elomi o le ka bibeli elomi o le ka alquran elomi o ri nkan to sumo elomi o ri nkan to jina si orisirisi ni apere to nkaluko a ma ri nipa irina re ohun ko ohun to ba ti je mo nipa irina ayewo ofe itoju ofe
0: nje nipa se on jije mimu se o le sakoba fun irina eni
1: be ni o ma se akoba fun irina eni
0: bo le yo se wa mo bawon eyan ba de sile ise yin
1: ti awon eyan ba de sile ise wa ayewo wa ta ma se fun kaluku lati
0: ayewo le kokon se fun won
1: be ni sa
0: elo na san fun ayewo elo na san fun itoju
1: a o gbo ayewo a gbo itoju nipa irina
0: ki wa ni o janfani ti won fi wole sodo yin
1: 3000 naira egberun meta owo registration nikan nikan umudani ta ma tin bo nle
0: ojo wo te ni yo waye nilu Ibadan yin na ojo wo ni o bere ojo wo ni o pari
2: eto yi tin bere ni ojo Thursday on the 15 ojo kedogun osu kewa ta wayi ati ojo Friday on the 16 ojo kedidinogun osu kewa ta wa bakana ojo meji pere 2 days ni anfani yi fi waye
0: ibo ni o ti waye
3: ninu afin baba wa oba Saliu Akamu Adetunji ni baba wa Olubadan Ijerin ni anfani yi o ti waye fun ojo meji gba
1: ni popo iye moja
0: ago melo ni yo ma bere lojojumo
1: o ma bere lati ago meje aro titi di ago mefa irole lojojumo
0: ma koja mi olugbala ki sori adubule ko kini ma ran yin fun awon eyan to je se pe gbon tin riru apere eye te kasaju tawon no fi le lanfani lati wa sibi igbekale yi ibo la gbekale itogi yo ti waye atayewo yi
3: ninu afin baba wa oba Saliu Akamu Adetunji ni baba wa Olubadan Ijerin ni anfani yi o ti waye fun ojo meji gba
1: popo iye moja
0: nilu Ibadan bi
1: beni sa
0: ai ero ibanisoro wo ni kawo eyan ti o sumo ki wo pesi
1: 0706047807
0: e ba ntun pe le ko si
1: 0706047807
0: e ba ntun bi ti itoju ofe yo ti waye le ko si so
3: ninu afin baba wa oba Saliu Akamu Adetunji ni baba wa Olubadan Ijerin ni anfani yi o ti waye fun ojo meji gba
1: ni popo iye moja
0: ninu anfani te wa lo wa nle iba ba reni tori apere kan tabi meji ninu gbogbo nte ka le nipa iriran won ki le fe ki won o se
1: ki won o tete yoju sibi ti won o ti toju e ko to ri pe yo ma po si
0: elo le ni ki won fi se registration
1: 3000 naira pere ni sa
0: ayewo ti won o se ofe
1: be ni sa
0: itoju ti won o se ofe
1: be ni sa
0: nkan mi to ba tun yo won lenu nipa iriran won e to ba won se lofe
1: be ni sa
0: ai ero ibanisoro wo ni kawo eyan ti o sumo tabe ni toro yi kankan to ye ki won o pesi
1: 0706047807
0: e ba ntun pe le ko si
1: 0706047807
0: eni o ba mo yi riran yo mo wi pe oju gan oun lo bara keledo awon mo so aso okun aye egbese egbera ke jajo wa nibi agbe kale yi oju oni ti wa o eku kale
4: okoko da ma so mi so kun osan eledua
5: Lagilu FM 96.1

0: ohun mi yi de o baba ibaruba oba isan ara loruko mi o ti pe temi ati yin tin da papo ko sija ko saso nitori o to nu oruko wa iwadi imojinle wa o so wa dore yin o yi so wa di dokita yin lona ti ibile baba nso nipa iwosan ibile awon baba wa ti se laye atijo awon bi kudie to kudie ka to si la wa si tun se nipa bawo ni ogun ibile yo se ni odiwon bawo la se mele to ba awon eyan lara mu baba n bari e wa ni ona ayewo lona irinse igbalode eleyi ta ti bo inu ise isegun ibile o wa je ko ta won yo patapata gba ni iwosan lona ti ibile ewe ati egbo ponbele ni se wa o se gbagbe wipe office wa wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu malete ni badan egbo ero bani soro yin na 0701821111 abi 0803881008 la won number te fi le pe wa e je kin sare so bi meji meta ninu awon aisan to saba man doju ko awon eyan le africa alakoko ni gbogbo wahala to le mu ki isan ara ko di lojiji ko ma si je ki eje oraye koja sawon ibi to ye ko koja si elekeji ni pe ki isan o ti fa ko ti na koja bo se ye ko na nitori awon san ara wa yen o ni iwon ba bo se ye ko gun to ati bo se ye ko sunki mo to ba sunki popo ju isoro ni to ba na popo ju ijagbon ni ki lo le ma mu ko ri be o ni awon aisan aromo ninu egun abi awon ona ta gba lu ara wa nigbe iwe abi awon nkan mi to ye ka ma je ta o je nitori telomin ti daye ko mo pataki eso ko mo pataki efo ewebe ko si mo pataki omi ati re daraya lara rara be yan ba wa nse gbun ti mo so yin na nitori pe a o ma dagba lojojumo isan wa nilo amojuto ti eje to nkoja ninu isan ofin ni di pe ko raaye san mo ti san o fi bere si wu nibe le ma ti gbo awoka le ma gbo lakuro egbe le ma gbo ewo nla le ma ma gbo eyin romi ibadi ejika orunkun ati orun ese gbogbo nkan won won o ni se pelu igba ti isan o ba ti raaye gbe eje lo bo se ko gbe mo eje a ma dudu yo si ma ni kokoro ninu nigba mi kokoro lo wonu wa latara nkan ta je tabi bi ta ti seyo tabi bi ile igbonse ta lo tabi awon nkan to gun wa lese ta afokan si ti kokoro ba wobe a di aisan kokoro nu eje ko si ni ja ninu eje lai je po fowo ba isan ara wa da ge bi waya na to ma n gbe ina lati bi kan lo si bi keji to ba taku sona yo je isoro to ba debi to lo ti ori eje gbe debe yo di isoro baba ibaruba oba isan ara ko ni ise meji koja ka toju awon eniyan lopolopo gba nigbati san o baraye sise de inu opolo wa yo di ki apa kan ori ma foyan o si le pada wa fowo ba yan loju nigba to baya a ma fowo ba elomi leti o ti won ma ba so ti o si ni ma gbo daada mo nigba mi wa ti o di pe owo ati ese kan eda kan bere si kuriri leyin to ba n kuriri yo ma gbon ni o to ba n gbon o ti n di nkan mi niyan ta ni fe daruko lori afefe awon eyan ka ma so wi pe aya won lu pipipipipi ni gbogbo gba won o gba owo elele won o gba owo masun masun won o jeyan lowo won o si daran si bi kan sugbon won ki ni ifokanbale ninu okan won okan tin sise eleyi to n se sodi sodi asi gbodo kiyesi nigba mi wa elomi a ma so pe ati rorun so gan dise to ba sun laago mesan ale to ba ma ji pada o ma ji laago mejila ko si ni sun mo ti le o fi mo elomi sire ara riro aro dabo o ma nda won laamu nigba mi wa telomi ba rin o ma da be ni pe won fe ti subu elomi ki si mo yato igba to wo bata ati igba ti o wo bata eyoju si wa nile ise wa to wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu ni malete ni badan 0803881008 ati 0701821111 alafi ara wa oni gbadanu gbu bi elubo ati kadide nile ka se logan ko ma de pe won ma fa wa wo moto gbe wa bole ba wa gbese ba wa gbe apa gbogbo n to wa lara eda eyan kokan lo nilo amojuto ewe ati egbo ta si fi n toju yin lati igba iwa na la fi toju yin te ba dodo wa te gba kaadi tan a kokko si ayewo ofe fun yin na ka to wa tesi waju nipa itoju yin n to ise lara ataye o le yato si ti kayinde tori e lo fi nilo ka si ayewo daada baba ibaruba oba isan ara wa nibadan gbogbo bi te ba ti n gbo mi na le le ti wa te ba ti debe ele so pe n lo si malete opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibo nibadan 0803881008 ati 0701821111 aisan koni ka oroko bi awo gangan koni te wa oroko bi opa ilu alaafi ara wa koni gbadanu gbu bi elubo
1: Lagilu FM 96.7 La Gelu FM Jagaba Gogo Radio.

0: Agelu won pe bi baba Abado.
1: Forumi
0: o ka ja. To the Adigbin Ram OTP. Tunde bo ni akuse lato.
2: Adupe o, adupe o akuse o. E ka le o yin ti a. E ku amojuba wa lasale yi. Salafi alaba yi. Ah, bo wa ni bayi.
0: Ah.
2: Bo lu se verse oro ti e bayi pelu alakada bayi.
0: Awa na wo pe ka fake e die ni.
2: Ka package e die. Ngba ara bi ti wa wa nta ni isin bo lu se abota bayi. Bo ni je oni.
0: Emi si fi kun mi si. Emi fi kun mi si.
2: Bo ni je oni bayi. Se wa lo ti wa de bayi. Kosin ti o lere gege bi o ba se man so. Kosin kan na laye yi te yan ba nse jokan jokan. To ba je pe nto da ni. Yo gbe o. Jokan jokan. To ba je pe nti o to ku je ka to na ni. Isi re nbo to ti duro de yan a je pe isi o ko to ba to ba se so mo pe in to da ju laye ni pe ka se ba se mo wallahi ko sin to dun to kiyan se bu ba se mo odun na sori asiko ta wa yan ma so pe we fake it to make it
0: okay
2: o ko se gbugbe yan ni ma work fun ki se gbugbe yan ni ma work fun te ba wa ni ra awon settings kan boya to wa ninu campus to ti ra awon lowo ta won na se bi kini iwo na le se be die
0: okay
2: but ba ti wa ri pe won tin lo sa awon level kan ti o fe di pe o ti wo na ti o ti mo apo re o mo bi o mo pe gbogbo ti be la kan ti oju 25 lo won si tin plan boya to wa lo hard e mo no group
0: America ti mo pe mo wa nsi o tin di be yeru ka
2: o tin di be yeru ka mo lowo bayi nisin e bi se po mo le nisin o raye bo ta mo repercussion na pe be se you understand o le ti fi jeun lo gan iyan le fi jijeun lo iyan le fi fake life gbase ko fi jeun ko mo work fun so ri jokan jokan na le ko la karo tu epo ti gbogbo o pada ti gbogbo o pada fopo mo yi omo gbogbo e mo ra won se you understand so ti o ba
0: ka pe iwo le mi ni
2: eh yo
0: kini ro po se
2: se pelu bo se 1000 yo dagba tani
0: tori a pada rira na
2: yo dagba si tani
0: ki mo fe mo so
2: ko
0: mo fe so
2: ko mo gbeta
0: ko mo just got back
2: I followed the last flight. Bani, o so pe awon nkan to sele ni o pe ina so mo there are some flights we pe special flights ni o de ma ni special package no iyan lo wa pe opportunity ni bo se ri flight yen lanu yen pe ki kuku ba ile wa
0: ati so san gbo awon composer nu ro
2: no pe ki yen kuku ba ile wa so o mo ki iro na o ni pe beyan ba pa iro kan
0: ayo
2: ni siyan wa fi 1000 euro wa fi cover re na eh so o kule face to ti yin to da yi o face e
0: o to abi mi le pe bo mo ngbe bo to ni chicago ile
2: chicago ile le o ti wa gan mo adugo o ye ko be pe kini house number re ni chicago ile le o ko de re ko fi be abi electricity bill han ohun ibe ni wa lo ba sise
0: awon mo ta mo ba se jingu address kan la kan lo mu
2: iwo lo ki wa bo la se wa bara wa lori lele
0: yi wa mo ti gbo

0: ko gbọ mi daada ikoni ilagelu won pe bi o igajoke nle ibado mo yin ladun le toto nlo lowo
1: o sujo ti mo aye o
0: agbadura bi kasi gogi isere ki sawada
1: gbogbo ara le amo si o
0: ese n bere code fun cash e *347 *10042# *347*10042# *347*10042# loju opo website www.cash.ng Bola Kemi fun mi layo akoke re won ni eku ise eku eto Kabir Aderemi won ni eka le o eku ise o adura wa yo gba lati Balaro Academy Olomi Ibadan ya beje legusi won ni loyin ladun leto eka bo sori eto lati odo oba
1: nkorin wa oba won temi lati go mo ni kin ko luwa oba won temi lati jo
0: show wa in labi
1: kin korin wa oba won temi lati go mo ni kin
0: ale gbadun emi e la wa yi
1: lati jo mo ba ni kin bi won ko to de pe mo ko de
0: sey na ti se bi temi ru te ni ke fake e die
1: e si pe o
0: wa ri bi tele yi ogbon ki le da si
1: emi kan kan ni ko da da jo mi mo
0: abi nu oko temi wa yi
1: emi ni
0: mara o le fe gba mi
1: ola
0: le ke ba ndele bo ngugun kan
2: e ka le o e ko le o gbo mo nigeria o ko temi ni ola nle kan ndele e mi o ba ti to wa ni ka wo la pa bi pe ko wa to wa lo je pe e to wa lo ndogbon sise lebo abi se bricklayer e pe ojo keji te
0: wa ni bakery
2: bi bakery ko e pe ojo keji te jo te wa nlo bi se awon te jo nlo bi se won wa gbo pe pe ah lagbaja o jade kini kan o pe ya en te fe ki life fun o wa wa nta bo ni o ba ti se wa ri lara gan pe
0: o ma gege o o ma gege o
2: ki le ti e ko so ka le en to ba ti se se suit ni e so pe
0: oro di hun
2: aliana ni mo ba flight last flight today aliana ni
0: oro pe si je oro di
2: amo awon oni labor ti wa wa nta ni sin ah lagbaja o ti ya o ibi se ta jo so ni kini
0: o mo nko sa mo mọ pe oju ole ti mi mo ni Tunde number pon le lodo Tunde number
2: otun ba number
0: number pon le
3: anyway se ni se ti wa repench
0: je
3: ta na ni mo
2: be se gba Jesus loluwa to
3: wa gbogbo nkan be yen o di ohun afiegun afile
0: oda
3: gun fi so
0: oda oda elo e kale o ya e kale o ko nbele tin pe e
4: kale sir an pe lati
0: Eba oja tintin 0912370 8675 0912370 8675 lati le okere plus 2348144910 6 hello ekale o
5: ekale o
0: yes ejo ba wa pa radio te fin gbo wa kale
5: ekweto
0: yes sir
5: oruko mi ni Adeniyi Omode latati pe so inu mi lo pe to ga mu te gbo wa oto won ni kuro ni yeke oni ma mu wa o si deyan si le ko ma pa ero njo kan na ni ohun otito yo jade
0: ojo be
5: ohun ti o fi da ke yo ma pa ero ohun na ni se eyan ba pa ero o pe boya ngba ti o ko to ro to ba ja ojo a ma to nto ni ni o fi da pe ke yo ma pa ero ti ma npa nkan bai bai o to je pe tiyan so pe ori be ki o ba lo ori be mo iroju ki ni mo nfa inu fi da ko keyo ku fe kan so to won ni ka so to ka ku o so ju keyo ko paro ko wa laaye lo
0: se n gbo se yin na eyin na ti fake e ri be yen pe n je fake e fe nu yin jare
5: en to se pe emi na ti se ru e ri na
0: bawo aja gbo
5: ko se on ti mo se njo yen emi na mo pe ke se nkan to to se
0: toto
5: ore mi kan so won fe ke kan ke yen de ni Ibadan ni ke yen wa so to ba ti wa ri mi ore mi me ko ni ore mi nwa so mo wa ma so fun ohun yawo e bi pe akoko e o ma si ara nje pe o ti wa travel out pe o ti travel out ani pe ki fun ni number re ma ni a nto se ni pe oni mo npe mi o pe emi o saba le pe pe tori pe mi store number re pe oni mo npe mi ti ko wa di pe iyawo o wa ka njo kan ngba to na lo si Eko mo se ri niyen ngba to ri o wa pe lowo awon ki o nbe ni ibi ti o wa pe edakun eni yi se yu ba ni gbe ni adibo lo se je o ba ni adibo bi ba ni gbe ni o bo se so mi don lati gba ni yen ibe to de o wa bere ki gbe pe se mo so pe America ni eni wa ni pe ati mu n pawo fun ni nti ni ati geyan jo ja si ni yen ki geyan ko to bi pe o ara pari e o pe gan o to di pa pari e ni o fi pa ku fi da eyan mo pa iro o bo se je ni yen ko epo
0: so ngo tonde mo pa ro mo o ari bi e ba mi de le coming gbugbo ko ku ko yi hello
6: hello abo to e ko aja le o
0: yes sir o ko yin bele tin pe
6: o ko de Kofoshi a do lu de Ibadan bi
0: e ka bo Mr. Kofoshi
6: je mo pe awon to ma lo fake life na ni ro ko si be ta ji ma lo fake life ti o ni fi ro package live we ko so na do fe gbe gba so awon agba de ti so pe puro ni yi ete na lo pada n gbe yen ete na ni ko si ko si especially awon gangan wa to se pe normal normal awon packaging kan wa to ye ki guy ma fi soro e but ko ye ko lo ko ye ko lo de stage de bi pe wa ma lo fake life e mo awon fake life wa oton package oton ni fake life o. So fake life we get about in lo fake life la ye ba o ma tiro yiro iro yiro ni iro to ba pa fun yin lo ni ko ni je ko ja a tun mu mi a oun gango wa ni po loju kan so olohun mu wa de si waju ani de roju kan pelu golo tagi lo ni jona ni tenugo bi o
0: amen o
6: ibi si ni la to lunde e ko eto
0: amen ibi tawon eyan yen tan tun po si ni pe bo ba ra nkan kan kan ni si
3: eyo
0: o da bi pe a ti so kini ori
3: sorry
0: to ba ra nkan kankan ni
3: o wa surprise e fun won
0: won fake e nti won ni
3: fi ti won le bi eni pe ke se
0: tabi ko je pe awon ni kokoko ra nkan o won le ni a
3: ka ni ko boya won tabi 15000
0: won le pe 150k won le pe 500000
3: wo fa mo wo toro ti e pe e do na se fake le mi ra ni
0: ti jo to ba o wa lo so ja to iwo ti e ti ra to ba wa ri gba nlo mo pe ise ti ja o pe so akunrin yi ogoro n paro fun mi ni
7: te ba ti ri mi ami olohun le ma ri lara ni akoda olohun ni mi se
0: e je mu ipe yen lapa bi hello
8: kolade ntana sana
0: yes yawa
8: adu ayin ogba
0: yes
8: ti mo ki yin o
3: e kale ma mi
8: e da ko si te mi nko
0: ah nbe
8: adura yin ogba
3: amen
8: gbogbo yin le mo te waju
3: amen
8: mo ki gbogbo awon ko yin be n we mo mo se o
3: amen
0: e seun o hello e kale o
9: kale ama ya ni
0: yes o ko yin bele tin pe
9: e fun se o ko ni ni je sa gala
0: lati bo sa
9: e joro yin na mo wa lati ilu
0: okay
9: o paro kan loni
0: seyin
9: mo paro kan fun engineer mi
0: o ye jagbo
9: se ko jagbo lu le wa
0: beni
9: e ja mo bi jan tin baraki
0: beni
9: a wo ti story won le
0: mo
9: wa paro mo loga mo loga mo na te ko mo ti gbe gbo mo na te ko mo ti gbe gbo ni le ni bi o le di me yara mi ri be na mo so
0: iro le pa nke se gbe aye alakada le gbe o ya to sira
9: eh iwo ti mo npa se o papo mo nke so
0: o jora won ibi titi bere na nu primary school e yin se
9: wa ti wa ninu le na mo wa ko la jo bayi atek mo gbe le
0: sugba won gbagbo abi
9: iwo osuna wa iwo kan be ti o si ma pa o ha du gun loni ki mo se lo so so poro program ori nbe ipo wa le loda iro ti olohun o dunun si ni o
0: e tun gbe mi debe
9: omo ya mi ko wa lo fe wa bi se loni ko wa loju ro la dubu re o wa ba wa se program so o disappoint wa
0: a mo disappoint yin ise temi re mi o wa ona lati lati wa se
9: to lori se yin yo gboro paro o
0: oda e se
9: ko la yin yo gboro paro o
0: e seun o e seun o e seun
9: lori nja jije yin gboro paro o ma
0: tesiwaju omo eseun eku teti si wa eje nsare doke long in lo taja ti ba ti pada re to nte waju enlemeun eku kale
10: o gbagbe joseph o baba o
11: lagilu fm 96.7
12: Do you have 5 credits in WAEC or NECO and you desire to study abroad? Your global degree could start right here in Nigeria. MIE Pathways and NCUK creates your pathway to the world. Enroll with us for a 9-month International Foundation year through NCUK. Just 9 months of endless possibilities with guaranteed progression to one of over 90 universities in the UK, Australia, Canada and the USA. Spots are available for medical stream, science and engineering stream, law and humanities stream and business stream. And here is the best part. No jam needed. Admission is going on now for November intake and limited spots are available. Join our next open day on October 9 at MIE Pathways Center, 21B West One Office Suite, opposite Environmental Task Force, Agodi GRA, Ibadan. Meta NCUK Certified Advisors. Explore your options at our campus and get full application support. For more information, call 08105-359-341. 08105-359-341. Bring your ambition. We will bring your future. MIE Pathways. Study locally. Progress globally.
13: Baba Ibaruba
14: Opa Isara
13: Oruko to lami la ka ninu ise isegun ibile agbalagba isegun to moju leja ewe ati egun ati nta fi so maraye lore awon isan to lugo tabi foju han ninu agbo are ni ki gbogbo oruko ma ro ni korun ese o ma royan ka ma rin ka ma mi gule gule abi ka ma se yo aseju baye eyan ba nlu kikiki abi eyan wo oko ori kurukuru eyan kan di meji elomi bata nje bo ti oni mo fifa ni won fa elomi wi wo ni won wo woru moto bi kwewa jara regba leyin le baba adedibu ni mole te ni badan opposite people's girls grammar school baba ibaruba ko re ni kankan se lo ma pero soko be ba ti wa ka jo fori kori ka jo so ton se yin o ona abayo si ti wa pelu irinse igbalode to ma tu asiri ibi ti arun wa lagwara 080-3388-1008 tabi 070-18-21-1111 baba ibaruba oba isara agba isegun to n ba isan wi taisan fese fe
15: sisi gbagada ile lekun ile sa gbofin lojo kojo gbagada ni lekun ile ewosan nigba kugba awa ti so kokoro yara akede ipolowo oja sonu ni lagelu fm ni badan Bagada ni lekun wa si ile gbogbo aye lo gba o polowo oja ko sekede on gbogbo to ba fe ni lagelu 96.7 fm felele mbadan
16: oro re ojo wa si ma ta ni wete wete
17: Trinity Care Foundation
18: ajo to daduro pelu atileyan Olorun lori ise anu sise fun maniyan lai seleya meya
17: Trinity Care Foundation
18: ajo to ru awon opo eniyan lagbara topo eyan ti janfani e lati bi odun meta seyin te dumare tin satileyin won won ti pin won si pin oogun fun iruru arun won ru opolopo ko lagbara won pin gaga oju eye glasses eye drops peni ti oju ndalamu won ru awon akeko lagbara pelu gegede obetebete ro lagbara lo ti sele lopo igba nilu oloka egbeda local government nbadan be ni won ro opo eyan lagbara ni bu sọgboro ni joba abile oluyole sibe ajo yi si nilo onigbawo gbogbo eyan ti olorun baba dalola ekun wa lowo kise ranse yi ko tumo ma tesi waju
16: TCFTC ajosepo pelu international inner wheel club lori awon obirin to lapere cancer la pelu itoju akanse eto be yo tun waye october odun yi o
18: abere fun ajosepo ile ise nlanla ile ise ijoba ile ise ladani ateleyin jo anu to lerongba rere
16: for educational employment and community development office address 21 Kolasi layout up new ife road ibadan telephone 090-20-46-0004 Trinity Care Foundation ajo tin feron fun gbogbo eniyan
19: Jesu nikan ni eto tuntun ti o ma waye lori ikanni yi ni gbogbo ojoru Wednesday ni deede agogo meje si ago meje abo asale nibi ti a ti ma gbo oro Olorun ko eko bibeli lati enu iranse Olorun Reverend Idowu Animashaun of World Hope Ministries Badeku
20: akiyin ta bo si ori eto wa eto ye Jesu nikan
19: e ma pade baba Idowu Animashaun lori eto ti a pe ni Jesu nikan ni Lagelu 96.7 FM ni gbogbo ojo Wednesday ago meje si meje abu asale ni o ago meje si meje abu asale ni o Jesu nikan ma gbo o si di alabuku fun
21: Arakunrin jowo fun mi lomi tutu kan orugbe ngbe mi
22: oga mi e gba omi Showboss bottle water ke fi se bale okan yin
21: omi yi dara o gbayi
22: koda o tu ni lara pese o mo lolo oko mi balẹ
1: omi yo lo ta o
22: nigba ti olugbe ba nbe yin e ma se mu omi komi o eyan omi showbox bottle water omi amo lolo ta pese lona ra oto pelu rinse igbalode eleyi to dara yato si ti tele ajo nadaki fun telu kuja fun mi mu gbogbo eniyan lajugbo ninu ile office ati lodi aya Showbox bottle water wa ni Owudi Estate second gate Apata Ibadan ofe la ba yin gbedele itaja yin fun alaye lekunre re pe sori 090-351-04468 tabi 0089-510143 like si omi ko si ije Showbox bottle water omi to dara
2: you fit fly
4: gbogbo ìṣòwò tó fi mọ́ ìnọ́jà àǹfààní àti balẹ̀ sórílẹ̀-èdè china ti ṣí sílẹ̀ gbaragada níléeṣẹ́ you fit fly lábẹ́ ètò china canton fair visa bẹ́ẹ̀ ni o your china canton fair visa is now very cheap and affordable beginning from 120,000 naira bákan náà làǹfààní àti fò lọ sórílẹ̀-èdè qatar ti ṣí sílẹ̀ báyìí nírọ̀rùn gbẹrẹgẹdẹ pẹ̀lú qatar visa tó wò rẹ bẹ̀rẹ̀ láti 79,999 naira a jẹ́ pé gbogbo ẹni tó ń jà ọkọ̀ àti máa wọlé jáde máa ṣòwò bí wọ́n ṣe fẹ́ lórílẹ̀-èdè china àti qatar you fit fly lo mu kokoro edani visit you fit fly office today at block 8 plot 15 7 up road Oluyole main estate Ibadan or call 090-1111-1190 or 080-8377-7877 you fit fly your sure plug to getting china canton fair visa and qatar visa.

0: ma gbagbe lati lo ma ta cash yes *347*1004*2#. *347*1004*2#. Fanfani awon to se ndarapo mo wa. *347*1004*2# le fi lo ta.
1: Showo majere.
2: Majere o ti mo ba po wa mi se.
1: Kasa. Ma showo majere.
0: Le ba ti te code yi to yi biri. A so pe fe ta lori lagelu elelo le fe ta melo le fe ta yo melo le fe ta be ba mu meji be ba mu meta e mo gbagbe pe be ba ta meta a fun yin ticket 30
2: ere lomo loja nje
0: tumo si be ba ta mefa 60 nu ni be ba ta meso
2: di
0: 90 nu
2: ajere
0: be ba ti amuye te fe ta eyin le mo ye te fe ta lodo ti yin o iro gbe yin lo bi te ti sanwo USSD le fe lo ni abi bank transfer e mu bank transfer o mo ya po oju ese ni o te ba ti mu bayi yo send the account number ile ite sowo si fun yin ori account number e le ni ke yin ba yin sowo si e le fo mo nowo ko lo ba yin sowo sori e ni POS
1: iro oja
0: ba ti sowo sori e yo message yin pe ti ta cash e ise nto lo far rara
1: shaworo maro
0: *347*1004*2#
1: shaworo maro
0: eleyi ti mo run bo le kan eyin ba se ndara po mo wa je ntu mu fun yin
1: je ko to ba le ko iwu
0: oni ore wa kan le ita ajo se keke afera ara wa daada laipe lai jina a pade ara wa lori Facebook message mi ore wa re re o fero awo fe ton je to jo meta na olopo to jo meta
2: oya o ta mi aje ko me aje ko to ba le ko
0: Oluwa wa bayi amulemi wa America o
1: toro dola
0: so pe o wa ni Ibadan bi to tin saye eto office ironi mu npa office mo sare gbegbe aye alakada
1: ile to
0: mo
1: se
0: sare ji o mo mo sare book ni yen fun
1: faji
2: ma se to
0: saye yin na
1: ma se faji o
2: ma se faji ara
1: ani ka se faji
2: ma se faji ara
0: ile ibi ti mo wa ngbe won a so pe eyan kan ko lo awon kan ko de ase en to ko de yen ase en temi ti mu lamba le fun ni
1: ti jo ti ya wa
2: se ba
1: ti ara mi Colorado ido ya gbogbo ni ya gbogbo ni jesus
0: mi ko ju la ro ojo ye ki un na bayi mu ko si wi si window mo ba wo pe en yi ti je en ti mu puro fun re won ba ni en to se ko de ni nkan ti sele o
1: alubarika
0: awa ma so ko jade kin to jade
1: alubarika
2: alubarika
0: ni ma wash kin to wole jo mo fe se yeda
2: o ti se mo mo le se
1: ati mo ti gbiyanju
0: ti le ro pe mo le se
2: o ti se mo
0: ya yi alakada wo le yin na won ti gbe ri ma ti jo eja je sona ja be mi le mi so temi
1: ma buga
0: alo tu bi bele re pe bo lodo mi ni America mo ni Chicago Illinois

0: di.
1: Hello.
2: Hello, Kale sir.
1: Hey, Kale ma, o ko yin bele tin pe.
2: Mo pe lati Yakala Road. Taska.
1: Hey, ka bo soro eto ma.
2: Loruko mi ni Kinde.
1: Yes.
2: So mo fe ma nta kini ibo ti mi mo bi ma se send owo bi ma se ta kini yen. Bo number re ti wa lowo mi. Iye code te ma nta.
1: Code yi, e je isalaye e fun yin be se ngbo mi, e mo ti ko nbe o. Be ba ti te code yen. To ba ti yi to ti yi yo kin ka bo pe fe ta pelu 500 naira lori lagelu e wa mu e ti ri bi kan lowo sale eleyi to e pe okay e wa mu iye te fe ta boya oni 500 le fe ta ni o boya oni 1000 ni abi oni 15 te ba ta meta ticket yin yo tu lanfani ati ba yin ta lona ogbon jo ti yin beyen so te ba ti wa ta lowo kan beyen yo gbe USSD wa yo gbe bank transfer wa boya wa ni USSD wa boya 2 ni bank transfer eyen mu number 2 o depend lori bi ba se to sibe o so ibi ti bank transfer ba wa te ba ti fi le mu te send e lowo kan a wa send message si yin send message to send si yin account number ni account number yen eyin nikan le lanfani ati lo ko si le ni lojo 30 minutes lo ti o fi expire so iye te mu te fe ta yen e kan si owo bi eni pe fe send owo si yan e si owo sori account number yen te ba ti sowo sori e yo message yin pe tita
2: yes
1: sir jo ti yeyin
2: jo ti yemi ma te code yen bayi
1: oya ese gbadu abi ga si nkan ti isere ti isawada lai pe lai jina a lo sodo tunde adegbinro a e mo gbagbe agbon ti toro moran na a tun de be a de be. Hello.
3: E kale
1: ma o ko ibele tin pe
3: ase ajia ni mo tin pe o
1: toya mo ngbo yin
3: oruko mi ni Oluwa Seun Veronica.
1: Hmm.
3: E je sa ko nkan ti o ye ni wa la nkan ti stand bi re ni sin bo mo fe je re ko se dara ni ko je pale ni eyan ma ta
1: ara o
3: PS ni mo ti le lo se won ni gba mi tori ni mo pa phone
1: won o le gba yin se be alaye ti mo se fun won ni sin se be gbo dada
3: then se PS yen je won ma ba mi
1: account number yen te ba ti se de bi pe won send account number sin e ko account number yen jade oruko banki e ko jade oruko ti o gbe wa e ko gbogbo e won send si e wa form ko lo ba yin sowo be baba tomo yin o ba sowo be e mo tori pe won gboro send message si eyin nikan eyin nikan to ba ti send message si e ti tanu e seun o kile so

0: Hello? Hey, Oja. Hello?
1: Hello, sir.
0: Hey, Kaleo, call me lesson, please.
1: Yeah, I'll be on your land.
0: Lati bo.
1: E dasun awon ni tana sebe nko. Hati ma le se.
0: Eyin o ni tana sebe le se, ko si phone ti o le se.
1: Code
0: se gbo. Code yen bi en pe fe recharge card ni. Se be mo e mo ra card te recharge fun ra yin. O easy fun yin baje. E te *347*1004*2 as. Be ba ti send e bayi. E mu ye ayo te ba fe ta. E ju sibe boya meta ni e to send o na be ba tu ti send e yo gbe ussd wa yo gbe bank transfer wa e mu bank transfer boya wa ni abi tu ni e mu ikan to ba ti je te ba ti send e yo send the account number si bi message ori account number yen le lo showo si ko ju be lo

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Ekale o.
0: Ekale o.
1: Yes sir.
0: Ekale
1: o. O ko yin adugbo bo le tin ba soro yi sir.
0: O ko mi ko ba la san ni ta.
1: Sha mo bi ta tin pe yin sha.
0: Ba la san.
1: Eh eh. E ma gbo npa cash e Mr. Kola.
0: Ben sir.
1: Mhm. Ati gba wo le ti an ta te tin gbenu si.
0: Ah, adugbo bi oṣukan kya.
1: Oṣukan se ti a jeri?
0: Ah, la kan.
1: E ti je 25,000 lale.
0: Ah, no, se.
1: Yes, sir. Yes, sir.
0: Yes, sir.
1: Yes, sir. Customer ki o pe yin lola lati bere fa candidates yin.
0: All right, sir.
1: All right, sir. Yes, sir.

0: Eyo o dabi eni pe ibere n fe yi bi awo pon ma nlale tori asiko wa tori mo si fe fi ibere mi mo fe fi sowo sita so e je n salaye inti mo ju won ni en to ba fenu are so ibole anana ni o farabalẹ tu ko won e ba na ehin tan ba so pe yoruba tan ba ni pe won fi ewe gbegbe ati awo logbo won fi paroko si eniyan in to tumo si na ni wi pe eni ti o sun me eniyan peki peki won so fun yi pe eniyan ti wa lori idubule aisan o eyo e ti get e ba so won fi ewe gbegbe ati awo logbo na fi ma fi paroko ranse si na lati je ki eniyan mo pe eni to sun mo o wa lori idubule aisan lagbara eledumare a ni wa lori idubule aisan o aisan ti o je mi wa loko ni se wa o je sun si waju ki mu ibere elekeji ti yoruba ba so pe oja kankan boti oja kankan boti o kini won gbianjo ati so ah oja kankan boti oja kankan boti oja kankan boti 0912370 8675 lati le okere +234 8142 4906 eni kan ti wa nbe to fe ba mi down ibere yen o ja kan kan bo ti
1: be ba kan lo ede ni
0: a kan lo ede ni
1: yen ma pe yan ja kan kan bo ti
0: eyo
1: o se bi eni po ogbon ti en so leyin enu ba ba n gba to de ja kan kan bo ti mama ko gbo o
0: bo
1: se do loju de mi nu o
0: bo se ri gangan na le se salaye hun
1: adura re ogbon e mama so
0: e gba o e gba dada o
1: Eyo
0: ase o mo wa fe bere bere eleketa bayi
1: je ngbo
0: e ma gbo ti won ba fi sigidi paroko ranse ki lo tumo si e ri pe gogo bi aroko bi akan lo mo ko wa lale alamo keko meko labala eni se ni pe ale kan wa je ale tuesday to ni gbo yoruba kan si ironi o ogbo si ti won ba so pe won fi sigidi paroko ranse nile yoruba kini won gbianju ati so
2: alolu no fi lu songba kon
1: hallelujah en si fi oda bi en pe mi nikan ni
0: abi bo lati wa fese to ba je pa nikan na le mo eyo nikan eyo
1: si gidi ran se siyan
0: eyo
1: oro to n gbo fi gbo la gidi ni o
0: ba
1: se bi ko gbo o oye
0: oye mi
1: gbo lo si ojo da kankan bo si na le ti ni ko fi gun lagidi ma te bi po ogbo ma da lohun oro to le ma tin je lagidi
0: mo mo lagidi ya mi mo mo lagidi kiro iwo lo ki kire ti ya iwa se ba fun mi do ya mo mo lagidi in to kan sele ni pe ke se ibe down si bere te yi mo bere ke so niyan mo fe ke lomi na gbianju e o ko se o sun mo looto o tori lagidi si gidi eni elomi ti wa nbe je mu pe yen Kolade si dakun ba mu ipe yen mo fe mu ipe yen hello yes ma e kale ma
3: e kale o
0: ise
3: kweto
0: ki loruko yin bole
3: ti ma fi sigidi grandma lati oluyo
0: ah grandma e kale ma yes ma
3: e kale
0: yes ma
3: se ma fi sigidi paroko si yin nkan to lagbara ni tori sigidi yen won ti ran si daddy mi ri se ba ran sigidi si yen won ni lo lu pa ni ise pe boya won sori eyan so gba to adijo keji bi tan ti ran si daddy mi nigba yen baba mi wa tun lo si be won lo lu bembe ne wa so fe n toran pe sigidi toran ojise sigidi toran ojabo erin lorin lo leyin aba wa o pakuru kenge n teran omira o so ene ba fi sigidi paroko fun ise nkan gidi o
0: omo
3: mura kule ni beni
0: Eseun. Eku ogbon, eku imo. In to kan sele ni pe ka fi nkan ranse si yan. O yato si kasa si yan o. Eyo. Hello. Ta lo wa nbe? O re bete. Eyo, e je ki salaye e ko ye wa dada. Grandma e gbianju dada. Ton ba so pe won fi sigidi won fi ranse si yan iti won gbianju ati so na ni hello se nikan ti wa nbe ni hello awon yan tin pe ni kikan hello
4: Hello, Kale.
0: Yes, sir. E Kale, sir.
4: That's money, yeah.
0: That's money, yeah. Uruko yin.
4: Yeah.
0: Uruko yin, sir. That's money, yeah.
4: Kendi Akin.
0: Hey, but I can't do. Salafi Alewa.
4: Kafi Anil.
0: Yes, sir. Eban down, bury me.
4: Sama PCGD.
0: Eh, on va faire par Uruko si.
4: Aoko. Wẹ̀nyẹ̀ pé kó mọ́ jáde ilé.
0: Kókó mọ́ jáde ilé, kó mọ́ ríta.
4: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Ó yé mi. Ẹ ṣé o, ẹ gbìyànjú bọ́dà Kẹ́hìndé, ṣùgbọ́n kò rí bẹ́ẹ̀ o. Kò rí bẹ́ẹ̀ o. Ẹ̀yìn, nítorí àsìkò, ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé abala yẹn fún yín. Ìyá ẹ̀ gírámà, ẹ gbìyànjú dáadáa o. Torí ṣìgìdí ṣe ń tọ́ dáa lóòótọ́ tó máa fi ránṣẹ́ sí èèyàn. Ìtọ́ sì ń gbìyànjú àti sọ fún ẹni náà ni pé ẹ̀tẹ́ ni ṣìgìdí mọ́ bá wà. Ẹ mọ̀ pé torí ẹ̀ ni wọ́n fi máa sọ pé tí ṣìgìdí bá fẹ́ ṣe eré ẹ̀tẹ́ á ní kí wọ́n gbé òun lọ sí odò lọ wẹ̀. Sọ yẹ wàá báhùn. Ẹyọ ni wọ́n fi ń pàrokò ẹ̀tẹ́ sí ẹni ẹni. Àní tẹ́ o, bí a ti ń níyè, àní tẹ́ o, láàrin ọ̀rẹ́, àní tẹ́ o, lágbára Elédùmarè. Lẹ́ẹ̀kan sí orúkọ mi òun ni Túndé Adégbènrò, àmọ́ OTP yín náà ni o. Ẹ tún pàdé mi tó bá tún ti di ijọ́ mẹ́jọ fún abala yìí lásìkò kan náà. Mi ò ní gbọ́ lábi sí, ẹ̀yin náà ò ní gbọ́ sí mi láṣẹ Edumare. Ẹ ṣé o, ẹ já máa bí túbọ̀.

0: bo ba ti en gbadura to sunmo lohun wo ilo ti ji lata fe jumo gbogbo orun wakati wakati nlo ki kuku se pe ti olohun di lati gbo adura ti gbe re iwo ilo nlo isosan isoro le mo soru olohun olohun oba o gbo adura re ni kikan kikan ba iwo gangan
1: opa wa olore
0: isoro ara re o ke se pe adura re o gba o okura re ni ijanu ni o so ni wi fun ore pe ko ko ara re ni ijanu ton te waju lapa bi o ikanni lagelu 96.7 fm na le wa yi o ta tin la anfani ati mo gbadun itoyin eto wa loyin lanu abala eleyi to kan bayi abala orin jemuke agba

Oda eja ma kira wa ku ajin ka bo sinu ojo tuntun eleyi ti o pe ojo eleyi ta lori mu gbaladura npe Olorun yo wo la ojo oni yo sike mi ati o ani boni sese be si la ni fi gbugbo ara sapo ani fo mejeji doko do nigba koko Olorun oba mi oke yo so iwole wa ati jade wa loni yi ba se ndara po mo wa ikani lagelu 96.7 fm okigajo kinle ibadan ona la wa ile ita tin la nfani ati fi orin adeolu akisanya ta ti fin jemu ke agba lapa bi ibole wa lawon asiko ti awon orin won yin jade ati pe iru jo le jo se be ba ti ranti adeolu akisanya kile le gbagbe latasiko yi wa go kan orin adeolu akisanya ona lemi ati ta jo gbadun en le nbe won e ko kale

se ba se ndara po mo wa orin ade oluwa kin soya na la fi nje mu ki agbalapa bi orin ade oluwa kin soya o na la ngbadun lapa odo wa nbi ikoni la gelu 96.7 fm o ke gajo ke nle badon o na le wa yi 0912370865 lati le ukere +23481424209106 +23481424209106 nuju opo ele ite pisi te fi dasi eto lapa bi iberu agba ati oyaya

0: Hello?
1: Hello, Ekwale.
0: Ekwaji, o ko mi le tin pe.
1: Ekwaji.
0: Yes, sir.
1: Oloye, Ismail yo meleyele lo nko ti temi o.
0: Lati bo, sir.
1: Mo pe lati opopona Muslim.
0: E se o.
1: Gbe da tubaro ni onila atin.
0: E ka bo sori eto.
1: Baba to porin pe to gbe ba se kini kan mo le fi 1000 fe. Mo le fi 1000 fe. Baba o ta ku baba Aruna Solani.
0: Okay. Kini e fe bere npa won?
1: Ah. Wi baba yen na gbin ti baba yen so lo yen na ni mo like.
0: Orin ti won ko la nse lale yi Ade Oluwa Kinson ya la nse.
1: Let's see.
0: Okay. Let's show.

0: Hello?
1: Hello?
0: Yes, sir.
1: Kola de de sama jana.
0: Baba.
1: Eka jiwo.
0: Yes, sir.
1: Yes, ekuto. Agba yamba.
0: Yes.
1: Do come in your lamp be kola tide.
0: Eka bo.
1: Yes, sir. Mo like awon orin baba yen.
0: Okay.
1: Olo adun inu be ndu awa de ni adi tese bonu ni kama ba so.
0: Oda, ko si wala.
1: Lati di agun mewa koja.
0: Eseun. Yes sir.
1: E fun mi ni orin baba yen to dun.
0: Oda, ko si wala. Eseun.
1: Yes sir. E ko itu.

ora o yin se olobe se eyin te ba fe je kwa ibinu ele igbadun e abi eje atupade lo se to nbo lori eto yin eto wa loyin ladun lori ikani lagilu na 86.7 fm oke gaju ke nle ibado loko lutu eto isina alaye ogun ede formerly shofa loko amuju ero fun sa ta wa yi asiso ademola asize ile itin te gbira lati owa ago mewa ile ita ti bere eto yi loko awon ko ile ita ajose to fi do ti gbogbo ko se latori itude adebiru amu otp mctp total enu bo da poda poda le ni o be gele oluwa to sin edod ona wa nbi olanleke bandele elizabeth jj ajose ni Kolawole Adeni Kola Des International Local Me Beni Nte Feba Miso Lenye Itoi 08068784932 08068784932